0: Frafetai, frafetai, frafetai. Tapu pea moe tolu tahai o tuau a fio i ho tau lotolotonga. Ko ia foki au ne o mihivio. Tapu aki a tau tolu a e fiafi whakoloa koe ni kono hongo fulu maa fitu o e maa hina ko sune o e tau whakakoloa koe ni wafe maa wano. Tapu pea moa kuini ngā wai hono e te pō hono walupe moe tangata whenua o Aotearoa. Tapu pea mo king tu pō ono koe hau toka e whare o haa mohe ofo pea moe otu motu wanga ofa. Whakatapat foki kia princess of eina e helangi whawhanua mo hou eik. Whakatulo watu kia hātauhi whanua, hātaki lotu. Pea pe foki ai whakapa apa makehe ki he sola pea moe vulangi hono kotoa o tau kau whakataha i he mōmeniti koula koe ni. Koe tau polokalama PMN tongaini. Ko ausio ni pulu whakahohaa, pia ko ngawe whakataha i he fiafini, pia mo lātu koni whelenis whanua, ke to koni i hono o atu e tau ngawe i he ngalu ea, pia mo ngalu o pia. Ki mua pia hoko atu e toenga e tau ngawe i he hoani o ko fiafi au pito, ke whakawhi loa ki atuai, ai tātai ki setu ataia, me kai ngalotu koe ni siasi me to tistonga va henga au kalani manukau, o e vahe whanua koe, gui loa koe ko pulela a i niurini, o ko fiafi au pito ke whakawhi loa ki atuai he ni a ai tātai ki se tuata, aswata, tīmani, ki ne tatake tau lotu, pia mui whawhita i he hoani. Mālo e tau mau e whewhini e aswata, pia mālo a pito e tokoni mai ki tau ngāwe. O atu e whangamārie ma au.
1: Mālo, mālo a pito e chani bolo e mau whangamārie. E a kukwhatapu ki awhio e tai hāmai, ku ni awhio e tau wata wato ngā. E kukole ki ho whangat mua, he tā mālo e whanua, mālo tū. Tau ho whangatu he a whaki ko ke paisione. Ka poke te ki whainga maari ko ni ke whakamonu i koroa. Ko mok. Ke lawe ai i he hawa whakoa koi. Ka pita te ke iki he whainga maari ko omi. Ka i mo ke whai tau lotu ke tupe mo ke ula wati pe ki kupu whola whola koi. Ongo leo chisu kaisi na toho i e luke o na e wahe. Te ulau bebe me vese hong fu maa wa, te vese hong fu maa hi wa. Ngoe ngai lea kwa ni, pane hoko i he kuo nga ko ya, a e ne arua tu ki he mo unga ke lotu. Pene o siki a e po, i he lotu ki he otua. Pihe ne aho hake, na ne uyangi, a ne kawa ko, o ne whiri ma te ki na tolu ha toko hong fu maa toko ua. O ne fukahingo ki na tolu, koe kau apostolo. Ko Saimone, ai ene whakahingoa foki ko Pita, o Andelu ko ono te hina, o Semisi, mo Sione, mo Filipe, o Patolomiu, o Matiu, mo Tomas, o mo Semisi ko foha o Alefiusi, mo Saimone, na e whaalau ke mamahi i whonua, mo Siutasi ko foha o Semisi, pea mo Siutasi Iskariote, nani hoko ko e lawaki. Ane aluhifo, ia whakataha mō ki nāu tōru, o nāu tōu ia pōtu nai toka lelei. Ane ae mō toka lahi o ene kāua kō, mē fūka kai Isleli, mē siutea kātoa, mō Samaria, mō hāngai ki tahi o taia mō Saitoni. O nāu hāu ke whanongo ke teia, pēa ke whaitoo, aho nāu ngahi ala ngā mahki. Kō ki nāu tōru foki, nai whakawhiu i e ngai whai ke he, nai whakamo ui. Pefeika e kakai, te ala ke te ia, hena e aluatu me te ia ha maalohi o whakamu ki nga tōru, tangata me jai. Ange ko e watapu ko au whaki, ko hlau i ko hoku tāpu aki, ki kā watu, i he kamata anga, ko e polo kalama o FFN, e a o ko whamalo lahi, e te ko e sene pūla ka waho ka ngā wea, e whainga maari e ko whaka koroa a ki au. Ka tupe mua ke uki paipeha ki lawe si i pe e mea whora whora ko lau ato. O ko utoka nga pe ki he uwainga he mea o ko asi he whora whora koni ura ki ko e lotu na e whai e si su i he mo ngā. O ko e lotu ko e niu tala mai na e lotu pe me he fiafi ki he pongpong. Pia o ko unofo pe o whawhaka kaukau he tami lahi koe kakai fo i tā tōre he whae roto. Ka owa he miniti he ngā fulu pe ua noa ha maranga ku whae ku te osi kai ki te tue fia whanongo ki ta ki he roto. Ako fora fora ko ya honi ta mai lot be si suia mi he fias o au ki he pon pon. Ta ko dui e ka ka nga tonga mo motoro ko mo

whahoto loto he tau ngāwe, he whia whini ngau paupe ki hoko atu tau ngāwe. Pea kua ihenia i arinta oto lose pasi pe pefoki. Filippo, te vita pasi, pea mue toenga ti mi ki tataki tau waka o aiki a hengihengi. O falahi atu from Latu, conference for nua e nai, maa loa pito mo mea mai ka tau hoko atu ki tau ongo ongo.

0: University of Atonga, ke te whaaki koe e saini sipe mo technology a. Tau fōk mai te ae pot ngāwe mo ui Atonga, pehe fōki ki he Tonga Health Promotion Foundation. Aia koe nau ngāwe koe vāpe pot ngāwe mo ui, ka gohono whakai aia ka kai, ki ha mo ui le reo kai ke sino ata mai, pehe fōki mlau maari. Oko, iaia amanaki. Koe, koe New Zealand Foreign Affairs, koe pot ngāwe ki muri, ka koe stara mai he siamane ia, i he tawhakoi pa mei weringa toni, te nau sanga to koni mai. He koe uhi, koe ngai mea ke maa e vai. Pau ke fō mai he filita, fō hake he mea kune tamate e vai. Koe konga fō koe ni, kune aia ne lawe fō ke api a koe tōru i Tonga, korisko tūpou, tūpou high school, te pehe fō ki up for all. Ka koe ni, whainga maare nia ke tamaiki, ke nau hanga e ki nau tōru o fatu, e ki sign, a ngahi umea ke te i he wakai whaka ensinia. Pe kuea i a amanaki, te uhi ko hono mai koni me tonga, hoko atu ki ai a e wha i tau koni hono ua. Pe a mei he whanau koi a ako, pe a whiunga ma whanau ako to wha ua, a e koi kau tau whaka osieni i he ensinia. Te ongongo pe ea kulawa ke mawatu i aoni, kai maroa pe te homo mea mai,
1: Tamo fas ma ta nga ngo ngo pa mei tonga ei ki ki he aoni malo fas
2: ta bi ta te ta malo mo e la maria wik te mo le tonga ta be mo me ma ge ta a programa ma ngo pe mei tonga ki e fia fini a a ho fa mo pe ni tonga ne to be ki vai a ka mi mi ta bo po uri pe a e langi a u va tu mo to pe pe ko no mo ni na ki fi ma o pe la ye ko ya a ye me u ki volon pe la la a e ma ue a kere kere ka ma ngai sima vai e tanke vai a ka kai ke rovon pa ku i kai koe pe koke ka ku ma pa pe te uka ngai ka toka lai pen pa pe pe ma tua usai toka mua mai a ue vai a e ala maari e a ue te kaha u ka ui koe preluru ka ue pa e whanaga e lere o ka toa ngā Wala hai koe panganaki mai i te tau whrani. Ai a koe kontenisi ai se sui santa tai nga tonga. Ia be foki i e homonatu e senturi ua o e lotu. Koe lotanga ni foki i tonga o ku mga ue me a kodonga be. O tonga lele whare area tonga na mou moua au pito no area e takseti na lotonga lele whakafuki vouti e tai min o tonga putunga ue. Anga tā wale au mai ki au ni kua si iofi au pita e osi. Ai ngai vauti koia, ai ngai pot ngāwe, i ono whakapas, e wharerea o tonga. E hoko te bīga no whakapas i whakakātoa o e Pakseti. Ki e wafe mā wano, wafe mā wafitu, te koe ne lāwāia. Pa wuhua ni hia ngani ngari pakola i bea bongbong, pa ki toi, mālabe ki e wike kaha u. Au kia ia e mea whako mea tau wharearea, tau te whito ini ki he alerea na whako i he aho ane awhi. Pea hua pongi pongi, na e kai koa neafi whomura mone, aho mone te. Nga hi area whiseka pe i he wharearea, nga hi area whiseka ala maheni pe. Nga au kia tuunga na e whai, e tokoni premia ko e ignista lao gami la tu fa fa wa ko wa uta ha no i e ko o fa le ya ne af ko le ye ta je mari e me e fa ma anga to wi ko e ta ho nga ya ri e fa ma anga i e fa le ya o to wa pre wa fo ke o pre to lu e e fa ma anga o ku u hi nga en ki e Tukwa ki nai whakaoko. I he whamalanga anga mahe niwe. Nai whakaoko e whawhonga tō tapu whitu. Tōla piwenu piu kala. O ne ohake ai o ku whamau utua. Ai tu i whamau lahi. Ai whamau anga o tonga. Justice Malcolm Bishop. I he mahaki ATC. A ne ohake ni pia. Nai taimi pina ne ohake ai ku hoko pe tā wake taimi ilo hoa tā. Era e dau fede e se ka komiti kakato, ato hoko ta mawanga ui koe.

hefia fini. Whamalo foki ki a John, pe a mola atu whanua, a hono whahoko atu e polo kalama, konga rako i e polo kalama i hefia fini. Te uhoko atua o tau whiao o toki mawae i hoko ko i a Aetahawa, pe a toki hoko atu e makatonga lewa a e to ofohe me whareni, o mu toki mawae i e hoko ai ono a pongi pongi. I e wakaiko ia ki he tu e taunga e polo kalama ki he fiafini. Oku wanga pehenia. Ko e polo kalama langi kakau. Polo kalama langi kakau ko ia o e wikeni. E whakahoko atu ia e he taha o e kau fefine. Ko nau veipa ke nau kau atu ki he filimisi hei lala ko ia i tonga eiki. Ko e toko tahani foki, ko e whakafofonga ia o e Mr. Proxis, pia te maukau whakataha, pia mo e toko tahani i he le tioni, i he fiafini, ke whakahoko atu ai polo kalama ko ia ai langi kakau, pe ko polo kalama ngā maheni ko ia ai tō tupu o ko atu whakawike e ua me i he whareni. Ke filini mō Nika Soana, vai a tangitau. Hoko ko ia e walu, koe tala tala i whale ia ki he mo uilelei, pe a mo toke tā Ivy Paini Puloka, whakamama whae po tala noa o e pōni, i he CV ko ia o e kouloni, pe ko e pao screening, whakako atu ia e toke tā Ivy Puloka. Hawhi a hiwa, ko e lolo kuohiri, lolo tongani, pe a mo e kaha o uia. Ki mo utolu ko ia mo mui mui i a e tala noa o whinau o lokalala, o ku atu whakawike a e polo kalama ko ia i mihi re tioni hoko atu ia a honolau e tala noa o whina uluka lala hoko a hiwa ko e te tau kolosia i ki tonga eiki ke e whaia whakapoko tala noa pe a mo vi lai i lolahia ko e hui ko e ngai polo kalama o ku whakahoko i he whakamanatu ko ia pe kono whailonga i o senturi ua o i lotu o kwa manaki ke whakahoko ai a e festivolo ko e whiauhi iwhi. Ko e polo kalama ko ia, ko e Tonga Secondary School Brass Band Music Festival for Peace. A manaki whakahoko e ni ie wike ka hau, pe a kau mawi lai i lolahia, ke o mai a e whakaiki iki ko ia o e polo kalama ko ia. Hei vantolo noa, te tau toi wakai peki tonga ei ki ai, ki he tangata ei ki whaifekau o e wahe wahenga hihifo whaifekau Samisoni Tuiaki ka koe whaifekau pūre foki a wahe hifo pia koe whaifekau ia e Seswe Siriana ko ia Kolowai ka umaa a e taha o e kau mata pūre tai whanua i Kolowai ko Pāhulu ke whaia whakapotala noa whekau aki pia moe ia ko teu ko ia a e sia si i Kolowai o kukau mo ia i ono whaka i longa i o e tau e uange au i e taone. Whakahoko ai pepolo kalama ko ia i he wike kaha u i he lele ko ia ai konferenisi. Hoko ai hongo fulu ki he hawhe ko ia e tahawa. Taimianga mahen fukena mo uanga ki ai ko e tau polo kalama whelafua ki e kau mai ai a toke tā siuta laulau pe alo pe foki ki a Melini tau falele ke whaiha po tala noa whekau aki pe a mohono whaka au ngā i ko ia o e interneti pe a moe malu e tau whanau me ihe ngāhi nānu ngā ta e tāo o ku ihe interneti ko e haha ngāhi whounga e tokoni ke te tau tolu kau tai whanau ke lehilehi iai e tau whanau me he e nau mamata pia mu ngawe ake interneti o lawa nau wakai ai ki he ngahi tō o ngata e tāo koe ni o kutuku mai he interneti. Toke tā siu ta laulau pia aluia pia mu meri ni tau falele. I hoko ko ia a e tahawa na aku tuku atu ane nai angi. Ko maka o tonga lewa ia tene hoko atu a e whaifatongia. Me hoko ai taha wā o mō toki mawae i hoko koia ai ono. Whatonga iangi, kau whakaafe koia ki polo kalama o e pongi pongi. Ko sione o ne vela tupo, kau maa whakapi sope se lo wini si lalavea. Pea mo uena i London to ifu.

peika te vitamaka. Hiku leo oi fuatu a melie ia, kamataia ihe tahawa o osike hoko ko ia aewa. Ko e kaveinga oku e whaikia e potala noa e polo kalama ko ia, ko e tu uta honoua ae lotu i e tahawalua wha, pea moho no tolu, ae la masa, ki vava o monuk alofa i ma ase o tahawalua ono, pea moe tu uta ae wesiria na honoua. Misa tō masia mo Hatsoni i ahoa walu o sune tahawalu aono. O ku taimi tonu pe hono whakahoko o ngahi tala noa koe ni, pe a mohono kato ngai koe, pe kono whailo ngai o e seni turi ua o e lotu i tonga. Ka veinga hono wā koe urak baptaiso o tahawalu a hiva, ane baptaiso e toko fitu pe a moe whare o alea motu a, pe e foki ki au la kai. Hoko atu he tawalu tolu taha ki atu po uruaki. Hoko atu e toa e ofa he tawalu tolu fa. Pe amu e kau misna le tonga toko fitu. Aia na anaurelea ki ia e amataki loa o e kosperi. Mo misapita tana ki haa moa i e tawalu tolu nima. Ua tau noa koe ngahi fasi tuu ki mua pe koe ngahi leo oi hengi kou laia. Ngahi fasi tuu ki mua e hongo fulo oi wike. Ki mou tolu ko ia oku mou manako ki hono vete ki e ngahi pui pui tua o ngahi wako ni pe oku ke nofo pei api o vavalo pe mea i ki e ngahi lea heli aki oku ngawe aki i e ngahi wako ni. Koe ngahi hiva eni. Fasi ulo aki ko sa me ua tolu pensio eni. Pe amo i a ia kuiwa ia tia e Iongi Brothers. Ua koe mamahi mo luifa, tau kou la mo fotu mo kofisi, pati sepa mo che ikula, a fale la lava mo hopo i vou, ka pao teke siu pea ke manato iau, che ipo i fale maka. Laka kua ngā, me he kau Fusi Brothers, fine sola, siale Iongi, funga maka mimi si pea mo taloa file mo i hala. Koe fasifika ngo fulu, ko hingo a pefo hi vako i leka. Teine la atu ia. Mo toko mamae mo e polo kalama aki ai hafe houa toko nfala o marie pe ko e lotu fo a fetai o e pongi pongi tu apule lulu. E whakahoko atu ia e viriami mo tu apuaka lele noa. Ko e anga ia tu u ai polo kalama i e poni peka ia haliliu e toko whakahoko atu ko e na au tuku atpea nena yange, o koe ki palopalema wha teknikale, o koko ke mea ngā ue ko ia i e faleni, o i kai lavai, hono tuku atu i e ngā luo pe, a e polo kalamani ka te mauhiki pe, o toki tuku atu ia a pongi pongi, i e pesi pe ko ia a eletio. Tau wakai mua he ki hea tau ki foi fasi, po te mani ka ufusi, pe a moe kakala o tonga. Moe tau taimi, o se miniti e wanima, me he fitu.

0: 佮包奶，晒个身，拄下个富阿做个话就搞回事，毛波波拉也比较起来，毛波波拉也比较起来，不过，阿个个老个个海个个那个个种阿都闹啦吧哦，哦，头呢一个毛只只只身个海事，但系就波，
1: 好我提了法医的呀可好模样。不过不过应该是累过了我们母亲的我拿我买我都我你做过你的我找外外出来我打嘛。我拿我买的米奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇
2: 奇奇奇奇
1: 奇他的韩国古老会冒歪歪出来把那边爱一起给闹了吧给闹他冒这些马路被一些高佛跟我是高来过你还没给他个好过电脑高啊都那些这些过来的那些的风险跟我是烂了但我觉得是巴拉沙 one of the best in the region in the world a brass band 可以啊他可以啊我被爱韩国所高高不过花老师叫我放马路了，还当人家那么多的，你放个自己用我哩去过呢？
2: 马路，
1: 你搞红街搞，不是我落叶搞呢？我搞了毛路啊都，别个毛多个多伢子了，我冇有别，佮毛妈妈干咩街搞？家长爱爱阿好过呀，可以俾人家马路阿比多。
2: 马路阿比多未来，别个冇你阿比多，哎，发个大佬阿个乌鸡飞，未系我拉过呀，喂。Te au hi sivi fi ko anu silani na ka mai kia ko listonga na e faga fi e mari e au pito mahi no ai a li lei o ho no ako i o e musika i tonga na ta te fito ke palasa pe ko tu i mahalo na a hoko ai lava to e ta o faga historia ko ni ka pau e ka veinga aki a e nga ko listutu ku he o ku ka we nga ko listutu ku la ve pe nga ko listutu ku i no silani e na o po po watu ki tonga na ke nga hi ako kapau e fatongia aki a ehenga e koristutu ku ke foto upe ko hatau mua na ia e piha taimi ku o lavai ke si i whakapaanga a e ngahi ifi ko ia a e ngahi korisi i tonga na ke nau lava mai ki heni ki he whi au i whakatau ku ia anu silani whamalo lahi atu ki a te koe pe a oatai pepea mo e talamonu ki a naisa a kau maa ki mo tolu ko ia mo tu u whakakarikari i he fatongia koe na hono poupou i e tale niti o e whanau, tala monu at foki ki e ngā iwhi kotoa pe a ngā hi ako a ngā amanake nau kau atu ki he Secondary School Brass Band Music for Peace Festival o e tauni. Malo a pito o vilai?
1: Malo la hirinta o fatu.
2: Mo tok mea mai fokia ki a vilai ilo lahia pe a mo whakatala noa whika waki pe a mo e festivalo a e ngā hiwhi ko ia ngā hi ako amanake whakahoko i he ngāi polo kalama ko ia o whakailonga i aki a e senturi ua o e loto i tonga. O te ki fwoi whasi ko ni, koi whasi ni a ifi ko ia a tolo ape a mo e konistu tonei. Ma a e ngā hi ako ko toa peu amanake ke nau kau atu i he festivalo ko ni, Music for Peace, i tonga i wike kaha

0: Oku hoko mau pe foki a e whalealea o e lotu, kene awe ai ho tau tokolahi ki ho tau ki whonua ki tonga. Pe auk toiongo ma ke he foki, a e foki ki api, o ka pauko ngahi polo kalama o ku hoko i ho tau ngahi motu, pe koe ngahi kolo tupu anga o ku tau lava mai miai. Ie kato ngai ko ia o e seni turiwa o e lotu, o ku monu iai a ngahi kolo ni ihi, ke whakahoko ki ai e ngahi polo kalama ka kono whakailo ngai, o e ngahi makamaile, pe koha ngā awe lahi ko lava i e tau whakahistoria koe ni. O ku mao whainga maaria e polo kalamani, ke e whai hawha pōtala noa ki he whai whikau pūre o e wahe whonua hihi fo, ka koe whai whikau fokia o kolowai, i e siaswe siliana whai whikau samisoni tuiaki, pe ke se tuatalahi siaswe siliana o kolowai, alai pulotu pāhulu, pe a koe taha fokia o e kaumata pūre i he kolo, o kuno o ka whai ai pāhulu. He fiafini e whai hawha pōtala noa ki he polo kalama mahu inga ko ia, ko hono whaka ilonga i e ta o uangi au o e ki iako teo e sea sui siria na i kolowai a iau iloa ko nā saleti. Ko pahulu foki ko e taha ia o e ka wako tutuku i hea ko teo ko ia o nā saleti. Maloi tau mao a e fia fini i fai whikau Samsoni tuiaki pe foki i kia pahulu.
1: Ia, maro abito e inda e a tabe e a fia ai o tua mak mapi tabu ki he kawe whonua ma hawaiki tabu ki he kakai o whonua pa moe ope o whiwhia lahi e whenga maare e whomahe o whini o me whenga maare ke motuani ka tara e tara noa te lawe i me me polo kalama o ku amana ke whahoko mai ke mui whonuani ke wahi i fō, tau te whito i kolowai, tau noku pōru, pe a muha atafu. E ngāhi pōra kalama koi ni, kono whailonga ia e ngāhi whetu, i historia e hake ai lotu, i he mui whonuani, ka atafu, koi haka a ngai ai lotu, kono noku pōru, koi uaki sā kalameni ki, na whai e i ka noku pōru. Te ako kolo waini, o e peo no ngāhi tala noa, te ono siri anga o lotu, na whai e matātahi ku i ko keitahi. O me kowina ane te na whai ata, te mo hongo misinare, tua e ngāhi pōu e wālu, kono whai lo ngai. E me kowina ane te na whai ata, pa me hongo misinare. O e no kakano e polo kalama e ni tāti o toki tala noa te mui. Tata e kiki ngahi e whetu koni ko whama tala atu. O ngahi whetu te whito ia o ku hingai e whomai e polo kalama e senturi o lotu ki wahe kiki ko. E a tu toki tala noa atu anai ki e whakai kiki. E ngahi mea koe e whakahoko ngahi whetu koe ni. Kamata pē mi hātāku o au mai kolo waini. Kwa pē a manaki, e kau mō hawaka tōroa i ka maa ko oi. Kwa pē tu pē na e mao he historia na e iai o misinare. Kako e ngai tala no kai te whakata te nai, kato e o whoke atu ka te koe rin tāku i ka pāho e ne ku taitari atu, te pae ni ki komatawa, ia pē ako nasari ki. Mao pē tō e rin tāku.
0: Maloa pito whai whikau, aho no tuku mai konga polo kalama ko ia, ai konferenisi wa manake whakahoko atu ki he wahi hihifo, ta foki mua he ki a pāhulu, pe a tok foki mai ki a te koe ke ke whakaosi mai, ai ngahi o ngongo ki he toenga ngahi polo kalama wa manake whakahoko atu ki he wahi hihifo. Malo pāhulu.
2: Malo, kore peke u kupanga e, kakwata pupu o whai, nai ki whakau pule o rwahanga. Tāpe ke u kau atu e tāwerawe ki e historia koe ni oi ako apiako ko Nāsare Tī. Ko e kamataanga foki oi apiako Nāsare Tī ia, na e kamata pe ia he api rokoanga oi whaisa kau o misa tau masuita mo Hansoni. Ko e api ia na e fuapiange e ata mai ango whaisa kau. aia nai langa i kona whare, nai ui i kona whare ko koka na vela. Ia ko e singoa e api ko ameloke. Aia ko e nai fotu e ako e aho aho ua walu o e ta walu walu o oka topa. Ia ko ia oku o e kamata anga ia o e ako. Ia ko e kamata anga o e ako o e talasi aho faka ue sirian. O e kamata anga ia o e ako na e ako i e sera ka uma ame. O umahina o mei he whakamatala ko ia a sera to umasu. Ko e rea o e tohi ne nau amanaki ki ai i e aho ua walu o o katopa ta walu waonu. O e kamata anga ia o e ako i e api paise kau te ko ameloke i kolowai. Tane toki tiki me iai ki Nasare. Na e whamatala e uruaki aho, uruaki ako, mo e lau tohi, mo e lau fika. E toko taha wala. Ko Nasareki, na e na lau toki fiki ki ai. O vi sone ia e hongo whai ako, mo e nau misiona, ai ongo hoa ko ia ongo whai se kau a sione a sione ka mo sione tōu masi ma a tonga i e senturi ta ahiwa ke ako airea o e tohi tapu ke a mooni e himi ke nau utu vai mo kei mo tau ta masi ko e riu kawa o e kolopelu o kolopelu, ko e luaki singoa ia o kolowai. Ko e riukawa o e kolopelu, ki he kolowai, hange ko e lau ai maau. Tā tēnā utu ai vai mo ui, ko e kōsi pēri, ko e whakainu atu a toma, ki he mo ui. Pea tēnā ukeri mo waku, ki he uho e lotu, ai whanau ai hou eiki o hihipo. Ke mahino a kalaisi ma ai whonua. Io ai tata o kalaisi o e kōsi pēri whakamuhu. O e fufua a ongo o whaiako o e ongo hoa o e ongo whaika usinare o sela tō masu mō mere satsot. O e whanau pē ai hou eiki na nau tāhai mua i e ako, i e lau o i toitaku. Tau ki ai, aulakai, lolohea, aena e ulaki sakra meni, baptaiso. Tupou toutai, sitareki me hala, paula halai malo, mataere, o e foha waka, o uhila muelangu, o e whanau, a e hou eiki. O ki nau tolu, nā nau tāi mua, i e kamata o e ako koe ni, nā e whai i e api ko, ko ka nā vera. Mā usai peke ni, ka tau atu ai, ka tau i afi e mau tautoki o ko atu.
0: Mā loa pito pāhulu, o ku ke mau nai o ku ke iai hakao tau lekeleka o ku nau ke imo ui ka nā nā wako i e api akoni.
2: Koe, nei kau hoke e whae, ono hingoa ko whane wailanu pāhu. Koe, sine eike koe ni oku tau hiwa fitu, o se hiwa fitu oku hiwa walu kue, tau ben, tau ko o whane, tau reke reka tahaia e taimini i kolowai, i he kau ako nasare. O ku kau whoke ki ai ka mo Ana Masi. O Ana Masi ma na e whaia i Nasare. O ku kei mo ui pe ana. E ta uvalu o furu tupu e da. O hala unga tahoro. O e whaia. o buke i mōse rei pe a hara unga. Ko hono ka uwarungo fulu, uwarungo fulu tupu. Ko e tōtaha ko tupu lātu kesa. Ko e whaiako moia i Nazareth. O buke i mōu i pe moia i he uwarungo fulu. Te au kuia i pe moe hautou le kereka o Fine Maia. Koe kauia he tou regereka i he mātua tangata. I he apiako koia ki Nazare ti. Ta kua i pē horohiko o kautia e a whakauho. I he horohiko mea Fine Maia. Ta koe aluhiho pē mea Fine mea whakauho o mau hoko atu mātou ai. I he tua whakauho. A he mātua o keitoe. I he ako koe Nazare ti.
0: Malo opito pahulu, koe hana e toko lahe whanau wako i Nazareti i he taimini.
2: Koe apiako he taimini, oku toko teahu tupu, toko teahu situ o fulu.
0: Malo pahulu, ui ahme a kehe kuke tau fielawe ki ai ke ta whakaosi aki ki mua pia pāse whainga maria ke whai whikau.
2: Ko fielawe atu te ki he taimini koe na aku hua i au koe ki he apiako Nazareti. Aku hua uia i he nimango fulu tupu lahi, o au ki he onongo fulu. Kau hau mea i he ako loto loto pe api Nazareti. Hena e api ako teu, e a hua mea i teke api ako loto loto Nazareti. Ae koi mau pure aku he taimi ko ia o Marakai Sama. E a mo Osea Marakai koko mai a mahe finau. Ya ku ya ipe mo kau fai ako na ya ko e tamako virimo be fahe ko e tamako korini akawora be kanu po ko e sine mo tu fahe ko pe ko ofa taman ko e mo e kau fai ako ko ni ani la ko la wa tu na kau e ko mo fai ako mi kanu po lu ko lu sa manu uma a wa sina no akawora ko e mau kau fai ako ia i mau tai na mau whanonga mai ai o mau o Sermatou mi api ako Nazareti a mau hu mai e Nazareti koe nea kolo ploto ya koe ku koe kau koe ku manatu meri e ia ki he taimi koe ia koe mau ke iako koe ia i e api ako Nazareti koe ape linta malo
0: malo opito pahulu a e vahe vahe pa mwe talanoa melie whikau aki pe a moe ako ko ia ko nā saliti. Hange ko ia nā ke tuku mai ki mu āwhai whikau, oku iai e ngahi mea mahu inga oku tohi i e historia o lotu, nai hoko ia i he wahi hifo. Hange ko ia ko e whau tā aupe, oku taku ko e hake anga ia o lotu ka ko hifo anga o keresi. Ha uai ke whola o si, pe he foki ki he whala o se tane pe a moe whale māma ko nā saliti. Koe ngā historia mau i ngā eni whaifekau pia mui ngā hitala noa lelei ke whakatolonga ke ilo ki ai ai hako tupu oi whanua. Kai ke, te whoki atu ki a te koe whaifekau.
1: Ola pito ritai mau koe na Māri. Mā pe ke u te tala noa tā i e te toi proklama koe ku hingai ai hau mai konfreni si i e tauni ki e wahenga whahiko. Koe o potu poke e Palestine e Sensi e te mtoi whaka kaukau e o proklama koe ni koe kātoa ngai koe whaka se ta o tau fituo o tau wangiau o lotu i e fono koe kātoa ngai o tau wangiau o nolea lotu whakaseta. Koe whakaukau ia ku omi ki pēke kātonga koe ni koe whakaseta. Mūnia a tonga koe tau tangata koe ni. O ku kau ia he tala noa o Senturi Honoua. Mō ui aki a lotu e mō tau o lotu i e whanua. Matupe e taiwa ki kua no nei tau teo ni manoi e koe koe loku. Nei o koe e kaya tau mai rui ke whawhita e ki tua no. Tau o mao ke e pro ki tuk hake, tai mea o Palestine e a tau ta sena mana kamea i se si. Te kono fo haini o Palestine e tau wangi au koe loku. Mao ke tau hi mai e koloa koe ya. Te utui ai whonoa ia pe matonga. Pea ku tau ia e whare o tupou. Te kolo avu ke ina nau tāri. O aina nau mokoi kai e ki mua. Maloanga e whonoa o kai ka kureanga hau mono iwi whakautau. Mono pānga lahi. Ane mokoi kua nau kina ngalo ane tō ki hea tua. au mau teu mafana. E fai a tautari a conferenci ki kolo waini. E tongai pe koe mau tautari koe e conferenci hono hoa iro. Au fai pe kolo waini. Wai pe malaya kapulo ki hif. Mau steu teu te ke tautari ki ai. Aia koko ui, avakatolo, kolo wai, atatasi, o kanongu polu, o atafu. E kolo e ono, o kunau taritari, ae kontre nisi, e hoa ilo, ki he malae, akapolo, ki ho. Te ungata ai, nitago waha to fie me fihui, te unga pere tariati, malo.
0: Malo pito fai whikau, ko tui ko maa opo opo e ngahi polo kalama iau ka manake whakahoko i e niu ao nofo. Fola o si pia mue toa ko pou walu iha omo whakakakato mai. Te u whoki atu kia te koe ke whaka osi mai ai pe.
1: Malo pito, nita, mahunga maari. Koe, ia ka lawa koe ngai, tatala koe ngai maka. E poki mere wai a ki whare loti tua o kolo wai. Pai e ki programa makis. Mata amoya mono tangfe e lotu ia ngahi baka ai. Pai fotu utupe a asinita konferenci. Pai pai iwai taimi e po kalama au sisi lahi asinita aia. E fai pia e feinga aia ke poki peki fai lotu. Nalawa pe hoa tame konga. Fai pia e lot, fai e tahara e pasen mālolo, toku tā hio, e lotu tā puasko ia. O wai e ngahi lea ai, tau isinare me muri, mā kau kulau me muri. O nau i konoan, o nau fai e lea pia filawei, tā moe tuku au mai lotu, o au mai ia hoi. Ya ku pesia primo to mafana pai ngawata teu mafana katoki na le me a ko fa le fono he de tama inishi le me a pe o me a mai kainga e ko e patanga la ko no a kwai to ko mau ke tau ka to tau teu teu ki e a honi a e nita, a hui kai ko uesi e nā. Uesi e nā peko ni kontre nis, ka koi whakawhita i ea, o whae tongan kātoa. O tū mai e siasi katolika lo mā, tū mai e siasi tonga tawa tai nā, tū mai e salamisin āmi, o siasi o sisu kaisi, kau mā anone ngā ki mui ni, no pōre mai, tēnau ae nau ngāhi te pere i e tau mawha. Tō nau fie kau kua taha i e whakavitahi o e whonua. Wabe me kau ngāhi whāmiri kola wai ku murena. Tāpā ke kia kui nau fulau mai. Nō kore mai mua ke ae mua nau te pere. Tau whakātā. Tō tāpea ku kore mai ki. Tau pisi pa ke fa ko ta la koi ya pa ko pe ko ke mu me mai ku ta ka ko ta ta ta ga e lo tu mo si o no ma hi o wa ta mo ru ya to ta ko ma ta pa se du ri wa ma ko ta pa na mo ko ma ka pu na te ko ba se tu lo ko ta ko e fo ni ta yo e ke ki ni e ri ta ko ji ko e ka o e mo ko an tā mōpahu me he apiako nā sareti i e kāwhua taha. O kāwhu me ako nā sareti e senturi wā, pe o kātonga e pe moe ai. O kamata ki kātonga ko ia ia e kau koistu tuku e whalai te wikendi, tā hewa wa noa wa taha. Pe nā tō pōro tu pahawasi pō mōre te wā wā, a e pāwaku tu tuku e nā sareti. O kuwhrau mā nusilana, a se eria, Amerika. Tau wataa ka mwaya ka lono tonga me to wako. Aku tutuku kei mokuya ni fonwa. e toa wata e kaa toa ngā whakapitai o e sentu riwa o e ako i whonua i kolongi. Teke ngai, o mā pōu pēa ki i lea pō pai tā, mua manaki e kaa toa ngā pēpia ki mau whaha wako. Pai e ki pēa no tari tari hau i whonua, haere mai, o mā e kā pāsua lāngi lāngi, o kina tōru kato api. Nā ki tau mai he kaa toa ngai, sentu riwa e lotu i whonua. Koe pēa kola hea tiku mutoro ki Aotearoa, ngāra pita whai mea tau ngāwe, pēa koe tāra munu atu, ki kua kata me katoa pēa ku whai. Ko pēa pēa ki whaka whaka, mai okola hea tu ngāra pita ni ta.
0: Oko tui pēko taimi whakawhiawhia e ni e whaiwhikau, ki e tonga katoa koe lava ke kau ngā tu whakataha e ngāhi funga waka o e lotu, o whakawhita ia whakataha pia moe siasi we siria nā, a e tā uuange au o e lotu i o tau whonua. Whakamalo lahi ati a te koe, whaiwhikau Samisoni Tuiaki, pehe ki a pāhulu, pia moe tala monu ki a te ki moua, he ngāhi whatongia katoa pe, o ku whakahoko i tonga nā, o atu foki pea moe ofa ki he tonga kotoa, o kuna ukau ngā kau i he polo kalama lotu whakawhetai o e seni tuliua o e seni tuliua o e lotu i ho tau ki ifonua mālo au pito. Whakamalo foki ki he whaifkau pe ki a pāholo, whamalo atu ki a paula tāufa pe ki a tangoi ai whakawheo kotaki e polo kalamani pe a moiongo whakaawheko ia me he whalawata ke whakahoko e polo kalama. Seni loki e ni o etu matupua, hiwai atu ia e

0: Ok mo lo tonga me mai fo ke ni ke polo kala ma pi men tonga pe a ko ta polo kala ma fe la fo ke ni ko le ke ma o malungi a to ai pe e fa ta po a ko o a to me fa le ni kai a ta pe mo fini mo tuani pe he ki o ngo fa ka fe pe no lo o e poni ke fa ka ho ko a to e ta polo kala ma fe la fo ki ko e ka venga fo ki o e potala noa e poni ko e interneti mo hono nga hivi pe a ke malui e tau whanau I hono pā usi I heta au o interneti. O ko whiawhia ke utata lelei a e ongo whakaafe ko ia o e poni, toke tā siuta laulau pe alo, pe foki ki a me lini tau whalele, ke whakahoko ha potala noa I he mala e koe ni pe a mo e nā tau kei, he ilo na a tokoni ki a ki tau tolu mātu a tau he whanau, I hono tau ta ofi a e we sia tamaki e tau whanau I hono ngawe aki ko ia o e interneti. Maloi tau mao a e fiafini e siuta pe e foki ki a me lini. Maloi ngawe me he kauwai wai kato.
1: Ia malo a vita lintae o mai whainga maliego. O kuo ye ni he e fiafini ke fai pe fiu pota no aki pa mo e toke tae ko e toki tā siuta laulau pe alu ko hono mala e fokeni a e o whilawe I pamoe cyber security pe ko o au ko e taha pe ki kaunga a ko auna e a ko I au e siuta he mala e ko ini pa ku whaipe a e pōtala noa moia a one fie mao ki u kaumai he polokala ma ki pou pou be pe mo whaiat pe a whakatala noa ki he tau mua koia ko ke hanga whakatuu mai ke whaike ai ai pōtala no e whiawhini malo.
2: Iho, malo o pite mao whanga maari e tinta pa whawhita I peke o tua e ne ke I whiema ngaho e ki tau tolu ki tau whakahoko ai ngai whatongi a koe ni pa ko whamalo atu iho no o mai e whanga maari e ke te ki maua pea mo merin tau whalele ka koe sea sea ia o e Waikato Tongan community I Hamilton in Malo.
0: Malo apito e toke tā pe ki a me lini pe a hangepe ko e kaveinga ko ia pōtala noa e pōni ko e interneti mo hono fuuiwi. Pe a oku ikai pe ke toi loi a e fuuiwi Malo hia o e teknolosia mo interneti a tuku kehe pe kau tau kei I he mala eni. Siuta mo e kinau tolu ko ia e lava kinau hanga o whakatau kei ki tau tolu pe amo omiha ngahi tokoni falei ma e mātua I he poni pe foki ki e tau kauwhanu o te foki atu ki a ki moua ke kamata e potala noa e poni malo
1: malo abito e linta pe ki he toketa malo ko e poni te tau lai pe tau potala noa whelave I pamo e ngahi liliu ene wesia I kai ngata pe I he whanau ka ku toi wesia foki I he whamatala e toke tā a e kautou le kere ka malgongo e ria la lahi e ua mo e pepe foki he ki he mātua tai whanau ki ai hanau whaka ilo ilo ki he ki hono ngā ua kun koe o e interneti hono ngahi yola le lei pe mo hono ngahi yola o kui kai le lei ke nau lava malui e nau whanau me ngahi u uesia kovi pe mo whakalotola hi ki nau tolu ki ngahi u uesia le lei ko e toke tā o ku kofia ka mata pe tau pokala mā mo whae tu pe ha ki whehui ke whakamata ke tau pōtala noa ko whehui ko e au whie o ku me me whakatau mua ki he ririu he mo'ui ai whanau ririu he mo'ui ai mātua ririu he mo'ui ai kautou rekereka pea mo hono ngahi yola lelei pepe ko hono ngahi yola kovi ko kehanga whakatoka ngai I ho tau ngahi whamiri pea pehe ki ho tau ngahi kolo pea mo I kotoa o e community talo e hu mai ko ni a interneti ke ngāo e aki he mamani kawai a New Zealand. Kata ki pio ki whaha ki whamala ala he ta whako I a ke whanongo mai ki ai a hou ekipa mo e kāinga. Malo.
2: Malo, pito koe Tani ngai ka venga ku fu loloto au pitoia pe ku fu loloa pe a ka fai be ha senga pe ke ta formatala ki ka me te ta vai vai aki ko ko raki pe ko loto pe ke ke raki formatala pe ko ko ha ka internet ye oku o kai ka ta fo inga fa fo le a ke ke ta wa nga fa ma ta ra ya ki ka to ma u fa to nga pe fo i le a e ko internet o fa la wi e ka ta ma ni i ko nga lu o pe pe ko pe ko yo pe pe ko ha ta ku fa la we ka ka ni i ko hala hala pre a nga fa ma ma la hi pe ko information super highway Biko electronic network. Aia go go fuka hunga ipe. Hange go ni uke nofoko mo api. Go nofatao mi heni. Nofu maali ntami o karani. Pe aku tau fe vahe vahe aki a ngahi. A ngahi. Information ko ya olava iki tau tanoa he fia fini. Aia go fanga natula ko ya uku koneki a ngahi. Device kehe kehe. Ka pau ke hu mai ho o laptopu, pe ko hua u, pe ko telefoni, au tau, tau konek kotoa pe i he iwi o interneti. Ka ko, ka ko foki mai ki ho whakau kau, ko mana tu ea uia, mo o whewi, ko mana tu ea uia. Ai taimi ko e, i, ai whakau kau e tin ken mail, he, pe ko e, mea kone ko mi, mi niwa top, niwa fo o, he, ko e whakau kau pe. Aye nai nai o mai e nau meiri e nau tolo kakau mai e toko tahaia o toki tuku mai nei o wha hoi kapa mā e.
1: Koe.
2: Ke malu e meiri patika o mai kakau mai ki tahi. Pea o tuku mai ki he waka patika haurewa e waka o hau mai ki tonga. Koe. Tonga tapu patika tufaki holoai pe koe. Pea hangi ko ngahi meili ko niko i Nusilani. Toki tufaki holo ngahi u meili ko. Ai e ki fu o loa au pito. Ai taimi, e. Ka kuo ngāwe mai e iwi teknolosia mo interneti. Mono mawhai he taimi. Ai te ulawa pia o si o hangatonu mei heni ki o kio maumotu ki o koa.
1: Koia.
2: Ko mea tatau pia te ulawa pia o fetutaki ki niu. Ai ko... Ko ngahi ta awia mo ngahi lelei o ku tau ma o ko niko i interneti. Ka wabele ene ki isi o koni ki ta wha ko niko a tau tolko ki family i he. Kai ke ngata pe i he wabe. Ka kosio ke palparema ko ni o family. Te whatata pe ke te au mo family. Ka pau e mau haku taim ko te mau mai ai ko ke mau e mau mea tokoni whaka i he e fiafi. Uia te whana uia ku ke o mai ke mau mea tokoni ta mai a o ku ha mo ua ia. Ai ko mo ua he telefoni. Pe ka pau e hau ki he mau tu mau mea tokoni. Ai ku nofonofo pe hono taimi o nai o ke toko. E alu whakataha pe ne mau mea tokoni mo ke isi o pe ke telefoni. Ai ko ngahi lili ue e whaamili me ngahi umea ko ia ko hange ko tawanga whratonga i tai mini. Kai ke ngata pe i he ne wawe, ai mwe whaingo fuang, ai whetu taki ko ui ko mea ngā aue ko interneti. Ka kune ia ki tau tolu ho tau ngahi loto whare, ko hoko ia ki ha ngahi umea ia. Kene hanga awae wahe e tau nofo ai family. Ma ko, ka ko tokoanga lahi taha uia ko uio hange ko rakwhamatala. Ki he ngahi parapare makoni ku hoko kia ki tau tolu. Ho tau kakaitonga maha te tatoki a upe kiai. Ko si whakaofa taha ku o tāpā la sia. He kuai e whahinga kakai o kuai e whahinga kau. Taha, pia ku whakamaa manrahi mono ang ngahi iwi ko ia, kua na wala mai na tolu ke nau to'o ati e tau totonu ke tau ngāwe aki e a iwi o interneti me teknolosia, pia o hokoai e ngahi palpare ma keke e malo
1: o ko fatao nga ibe e toke ta maro ke ta whakan koe o kukawa Australia pa mo New Zealand e hongo whonua o ku tokolahe

0: Bea moni o pito pe mea koni ko ku hoko koni mahina ne lahi o pito pe i hanga du Australia mo New Zealand hanga ke lahi ko kia i. Ka kuo ku osi hoko foki na proklama te ki mua mo linta na uhanga yo whakaha saipapuli ya. Ko ya. Ko osi folo ni asia nei tonga. Parparema ko ya. Pea utai ai me fui parparema ia taha ku asia ki ai ko saipa crewing ya.
1: Ko ya.
0: Ai a ko ngawe aki mai he kakai. Ko mei koe mātua, koe mātua, o kuna u hū mai he ngai i misiloi, koe pekoha ngai unge pē. O whai ake na o whakata uere, ake e whanki whānau i ki, o whakatupule ki na ake ha whai nga trust, ha nau ihe nau relationship, koe ia pe kuo hoko lewa ai, I trust ko ya pe fai fo tu ya va o ke te u ya ka be be ko to o a lot of I fa na u ko hi ko ya e fo tu ka hi ko ya ya ko ke hangura ko i misi ko me mu yo ko to to nu ya ai ko fa nga alu ya ko ka fa nga tu nga ka ke ko nga ka no pe ko ya ki tonga hatau conclusion eta mea kaku kawia i hinga hi si oko ki Australia ku fa ufu ki Australia ku ae whakau kau koni ki tau tahan ufai ki lalo ki excess ki he social media ki whakangata ngata mga i umea pe kaku mea koina u game o mai u kufu mo oni apito ane hoko koni paku na whanonga wia i he i nga au katu unga ne pehe ku osia uia ki au ke tauna kita i he ngivi ko ni ko interneti e. Aia, he keke ufu ulawe, ki aika ko unga he koe ku whamama, ka ko unga ko whanongo uia ku au ke tuunga ko ia he.
1: Toke tā, ka takma o ki toki whamatala iangi ai koe ngā ku ko koe cyber bullying, koe hanko ho tala noa na e whai ke cyber grooming. Ko hā whainga whaunga te tau lawai ki tau tolu mātua tai whānau. Ke tau lawai o identify, po ke tau lawai ke iloi. Iai ha whainga whaunga te tau lawai o iloi. Koe tokotaha ko ia, koe cyber grooming, pe koe tokotaha o ku whenga ke kākā e tau whānau. O kia ha whainga whaka ilonga te tau lawa o iloi ai he tau, ki tahonga whare e tau whānau ki iu te nau tō ke ngahi.
0: Kumahalko e koe, e lawa penia a palai ki ha whainga te paloparema te tau pe. Ka pau, te hanga peo whatonga e whakafotunga koe niko te whanau ia kita.
1: Koia.
0: E mei lahi pe ene ki noforoki, e?
1: Koia.
0: E ki lahi pe ene noforoki. Pe ka pau, e ohovare pekou ko te whakafoki whaha, te foi asia tu kita. Pe ohovare pekou ko ne fufu ene telefoni.
1: Koia.
0: Ia te whainga asi whakafoki whaha mo mea. Pau kuia rewa e whainga maha mahalo ia kita. Ia whainga tuunga ko ia. Hange ko ne kapau te tala e kita ia. Ki taim ko e alu koe ki he ako.
1: Koia.
0: Ki owe alu me telefoni. Tai tukupe ia kita telefoni. Paka ofare pako ko puri a telefoni ia.
1: Koia.
0: Ae mahi no ia, oku fu alo vivili ene fie mao ki alu me telefoni. Ae mahi no lewa ia, ko osi atiki to ta hai ko ya ki telefoni pe ku mai no leva ka kita ke te nga o leva di fo ka ka u ki to ta ko ya ka ko ko mahalo ko ko ko me ta hai e ta fa fa teknolosi ya ya te ki ilo fa ti ki ngare ya ki ta ya ku pa pe ke te ki te ki feinga ke te hange ko mobile mo mea ke te lava o mai e telefoni e te mea. Ke o mai te tarange e te whanau, o mai telefoni. Pa te sio ki he ngahi lock, piko ngahi history ko mea. He te lava i pe kita o, e, o ilo, tu ke he e whanau i oku na umatao tau ko na toluiti na rau na to delete history ko mo ngahi Jen Jackson ko na form. Ko ia,
1: ko
0: ia. Ko ia. Ko te naula na to tiliti na umea ko ya ka pate te omae kita o te sio ke history ko u rekoti ko excess ke te whanau ka pate te hanga peat ke omae ke te whanau ke omae e ne telefoni ke te sio ai ka pa o atia u kai ke loto mai ke sia mai ka kita neongo o ku fratu pu pe kahanu fanga mea ka utau manaki pe ui o ku te tau hange o ku tau hanga ta tolo apiusi tau whanau he tau pea tumai ho telefoni bu mea. Ka koutu iau ka parpare mea ko ni ia ke te tau whai holo pe e tau sio me he ta whaki whaka teknikari, sio me he ta whaki whaka whamil. Ka ko mahalo ko i whonga pe te tau whoki pe ki he tau hanga pe o a ko lele e tau whanau ke whalala mai te whanau ki a kita pe te whalala lewa ka ki nau tolu. Mahako mea ia koe ki te hanga koe o uraki ka ua te hanga fu ngā ue ake fu i fu unga koe ke hanga koe whakamahalohi monu a pius koe ongo lele ia he toia e ngahi paropare make he ia ka koe fu i fu unga ke te whinga pe ke te iai ke te trust te whanau, pe trust ki te whanau, pe te tala pe ngahi ora, mu ngahi nunua, mu ngahi, ko no tala tala i whare, ko no tala tala i whare i whanau, hako ki ngon pete uki ala, o ia tua.
1: Koi, hange ko ho wha tala noa, o ko wha kaukau he ta wha koe ni, ki si matoa tai whanau, o kui kai ki iai ha nau ilo, hanau tau kia whelawe i muna ngāwe aki ai telefoni, pe koe laptopu, pe koe computer hana, o koe kia hanau ilo ki ai ke nau kumito koni ki ai ki he whahinga koni koe ki hanau ngahi maheni pe koe he whanau hanau ngahi maheni o nau ilo ki hanau ngāwe aki ke nau o mai o whai hono a koe ai mātua koe ia ke ilo ko wanga whewe hono huke historia na e ia e te whanau i he telefoni na siu ki ai o wanga whewe hono whahoko mea ko ia e ko ko ko whanki mea pe o te nofo pe i he te ta ilo ki he mea wha teknolosia ka te alo ku me whahinga he ku lahi pe e kakai i he tau community mo e kautala vau i he tau community o fu lelei a bito e nau ilo ki he ta whaki whaka hono ngāwe akun koe ai telefoni pa moe laptop pe koe computer ki he ta whaki koe ki he neti. Ka koe mea hono ua o ko mare ia ho tala noa e toke tā ki he whalala koni koe ai mātu a ki he whanau. Mahalo koe o mai whakau kau koe ia ke toi fūlele i ange anga koe e tau tai whanau. Mahalo koe konga ia o ku mahu inga au pito ke kumi ai ngahi u ngā ue anga, pe koe ngahi u potu ngā ue, pe koe ngahi u whai anga lotu, pe koe ngahi u kulupu i he community, o ngā wako ke toko ni e ngahi mātua, i hono whakatau kei, i he anga whaunga to tonu, hono akoi. Oi wā oi whānau pa mui mātua. Ai maha koe konga mau inga i ho whāmatala koe ki kei te au. Koe mau koe e whālala. kawe he me mahu a ko falala hok ta wanga maheni be ta tol na ta tupo ko itonga a fainga ta ko ke ta tala no me ta matu ko to me ko ki nusilani o to ki lo matolu ang ia ai hange hange ko a fainga ta ko e fa na wi ke tala no ke na matu na sa ya tonga ye na si si ai fe tu na ta alu ki ai ka ko ne fa ata nge ka ta be i fo no ka ko to hu e fa na wi ke ne ti o to e to de fu ta ta na ai hange ko tala no ka foki ai hanga ai mo wi ke no fo ko ya pi o frate fito ai hono la langa ai fe falala aki, ai tamai pa moe whae, pa moe whanau, i hono ngāwe aki o eneti. O Māori o whamatala, kaku, e lama peke teke hanga o ki whamatala, ko hanga hi ulelei, o hono ngāwe aki o niko eneti, na ki o si lawe koe ki he konga o kovi hono ngāwe aki o niko eneti, ai ki he filawe i pa moe saipa puli, pia koe saipa kurumin. Ai koe koe ngahi u wola kovia koe, o ene tiki tau tokan kia. Ka ki ki whamatala mua ki he, ka hae ngahi u wola le lei, hono ngau aki he tau whanau, pia koe tau tolu mato a tai whanau, pia koe kau tau lere, ka hano ngau aki neti.
0: Ai pia koe, koe, na ke o mai foke, whakau kau koe, oi whanongonongo tokoto, eh?
1: Koe
0: paspe fekau mi fare koe ki fare koe ki fare koe pa koe vame pe koe ni alua nei aku ai e kapai au mai fui whakaukau koe ia ki ti interneti mono lelei ai a te unofo bea hoku loto fare i hemi
1: koe ia
0: ave ku ngave aki ti telefoni pe ko laptopu o AVP ai kaki uti alu ki posi ofisi ke tatongi le sita me alele pe ko pe te u frahu hanga tonu pe ku se niti ki o family ki tonga ku vave ane alu mo fainga o hanga ku lawani nai faingo fua ane ai nga aue pe a vave kako ene koe ngai proklama ko fuki e taimini kuo hoko lewa fuki e ngai yako online pe fuki e taimini hanko ngai yako e university mwenea ko online pe fuki e taimini ngai yako ko ya pe ayaku faingo fua ngai nofu pe whanau i api ako i api o fai ena wako koe o te tokoni fuki ai nia ngope o ku faha i ua hei ha uko ni koe AI he taimini ufei ki whahano hei o ku faha i ua ma ope iai pehano lelei iai pehano ko ma o ku toi fu lelei a ngei a ki hono ki he taimiko ufei kumi a e whanau he nau mea whakahako nia ngope ke ke whakamasi la iai ho nau atamai ke atamai fifili he te nau lawa pe nau tolu o ma ope ai tari mea o vave lagu kaje hango lagu okutokon la ya pito ye ta fa na u ai ka fa ko ya i u la ya pito pe anu na i ma lele ke me fa ko ka ye fa ma o ai din ta sa i ka pa u ga na i fe hu i mai ku ata pe ni je me
2: Io malo pito e toke tasta vete u fanongo atu peka i ai peha fehu i te u whakahoko atu ka o ku mahino o pito pe potala noa ko ia kumo whakahoko malo.
1: Malo pito e toke tā kui koe hangi peko o whamatala koe na e whai koe nai ki ngahi u ola le lei o i hono ngā koe ne ti whai ngofua ai kumi ai ngahi u mawanga ilo keke ka he ngata pe i ne whai ngofua ka kune te o mai e fo i pōre ma ko fo i mea maari e ke ha whakatu o mai fo i whakau ka o ia o kune hanga o mai e fo i pōre o ku lava nai i he whai ngofua ko hono mao ai mao anga ilo o ne whakatupu e ata mai fifiri e whanau pe i kai. Mahalo koe kawe i he fo i pōre. I hono ngā koe o i neti. Pe o kune whakatupu nai a whainga ata mai shishiri koe a pe i kai. Aia koe kawe i he konga taha e tau mātou a tai whanau ke nau lava o siofi pe nau lava o saveai i kai i he whakai ke eke ka nau tau pepe koe nau ke nau observe ke nau nofo pe mo nau tokanga i anga koe nau nofo i api pe oku lava e he ngau aki koe e whanau ke fifire a tamai whanau ke toi lele i anga e nau maonga i lo pe i kai ai hanga ko talana nai au o mai reva falala koe mea pente tau fokia e falala ke lava he tamai ko talanoa mo e whanau i falala mai ko e whanau ke tamai te nau whakatalanoa mai reva pe ma ureva e fua e tamai o tako e mau anga ilo lele eno ku mau he whanau ku mawhao atu e nau whekumi pe au toi fifi viviri ange a e nau a fie mau anga hi u ilo goia e
0: Nei epe o lare ni nai e melindi ki tagu i whanau e.
1: Koe?
0: Koe si o koe ki he oku fu ke hea o iai pefoke mātua oku te naulawa pe o iai na whaka ilo ki teknolosia pe iai mātua ni oku fu fie mau o pita toko ni e.
1: Koe?
0: O hanga o hake fui whakaukau koe iau mahu inga o pita pe. Koe si o pe koe uhi koe ko tau ki programa ko ni ko ulo to afra ha ko ko pa ko ai ta ka ngai tau fo ko an ni to ni an ko tau ngawe ko ki ai tau ngawe ofa mo tau to kon ni ko ta ai ngai programa to kon ngai tau to pa ko ka o pe fo ki au ya ko he al ko ki ke ngai community pa ko ilo ya no lele to hi he kulava o ha ki ai ilo fa ni ta ilo fa whakailo-ilo e mātu a tau i whānau. Mea pēku mahenu ka te au o aonga he ku ngai response ko toa pē mo ngai whakamalo e kakai i mahalo i he ena u wausia ngai umea ko ia nei kai ke nau amanaki ki ai. Kai ke umahau inga ubito pē he ku ke ki whaiai pē whakailo-ilo e ngai mātu a ki ngai umea. Ke ki ta fat fra teknolosia ki na wa ke telefoni ka ho ga dau fanki programa ko ni ulo tonga fra ho ko lo ko ni ko lele lo ko ai o ko fa tonga fu ta ko ya na ela wa ka ko ha nga te ka ko ka e ko malo
1: yo hangi be ko ta fa ta no ko le nai to ke ta ki he fa no no to ko to mo e anga e ne liliu. Oko mai e fo i a whakau kau koe ni a whilawe i pa mo tau wanga whafonua. Mo tau wanga whafonua. Pa mo no tauhi koe tau wanga whafonua. E fe ha tau hanga tauhi. Ma o ho tau wā whafamiri mo e whiwawe aki mata ki he mata i he konga koe ni o e social media. Koinga koe utau ilo i pehe anga kon koe o social media ai konga ne ku ke ai ku tau sio ke nga hei u wola o kui kai le lei ange koe konga koe na kake tau lava o lea ake nga hei u lea i kai whaho eki hangi koe nia ko lawa so media lea ke hau e ki ake ngahi u lea u tae tāo ko lawa pe tofe fine ia mo e tonga ane u whangawha tāpu o lea tae tāo pe i so media aia koe oku hoko lewa ia ki ne hanga viu ki anga e tāo une hanga ia viu ki anga koe o e tāo koe nga okwa ki tāo nofata tolo feha aki. O mata ki he mata, he koe mata ki he mata, o ku lava rewa o vete ki ai me a ok fihi pe a vete ki e me a o tae mahi no e lava koe ki tau nofo pau viae ai me an gou tau pehe viae mo ki irifia na fafai ku taha e kita o viae mo ki mamalo e anga o e feo hi o viae ki e tamu tau fesio faki mata ke mata ka koe hu mai foko niko aso so miti aia o wake to iai mea pehe ea te nofo pe kita hanko ko whamata nofo ki tai i whare i heni lau maire ke feitu koe o te lau lau whaingo fua ia a e te lau lau au okumu e hoko on goe ngahi umea unengare vā mau mau i a e tau wanga whaafonu a katak bo ki whaibeha ki whaamala ala he ta whaako ia toke ta malo
0: o hange pe goe ke lau goe ki hai goe taim pe goe tau fesio whaki mata ki he mata hai oku e kwhai ngā ongo i a te au oku toi vā aofi aia ko gai ni fai la fela ve i anai mo fai ko rai tau hi va ko te ofia ngi ko to va ko te mahino ngi o te koneki pe o te lava o feva heva he aki ko tu puendi ko hango gulava ko ani nai ko information super highway a interneti aia ko va aia ko mama ko ko mama oia ko ia aia pe ela vai pe ke hika ki a fi hokotaki ka ko ta fi hokotaki fa ka si no o mata ki mata o ke ka ka ko hanga o ko ko fa ka ka ko ni ko ki fa apa apa hai ka pa te ta lava o fo ta vi pau ha fo taimi hange ko ni ko ki fa ta ta no kauka alu ka whakataha o ko ofu e ku telefoni. Pe te uhanga tuku hifo mi te telefoni ke uhi ke hoko lotonga ko hoko e whakataha ko o kai ke tatangi e ku telefoni. Ka pau e tatangi e ku telefoni pe pau tu hake pe au o tari e ku telefoni ko whea lewa e whakapa apa a akuia ki he kau ke kakai ko niko na si no fo mai ko e lo tonga o e fakata ko ya ai ko fakau ka ke tau hama set pau ha fo taimi fo taimi ke tau pe hangon ko lo tu o ka fo i apsiasi ya ta ko na o si hanga na to of au pito ai na o sto na to le na interneti e ko hui ko ha ko fai ko malanga ia o ku no foi to ta ia ko ni telefoni ana ia o kai ke to kan ia ke malanga kai no fo pe ia internet ye ko fe le ba fra pa pa ai pe ko fe le ba ai ta wo ko ke lo tu me ko me ai un ma winga ta ka ku ke yo pe ki fare lo to ke fai ai pe ai ku ko sio ke ta hanga mo o tauhi ki tau hanga mua o tauhi ai tau ngā ue aki o aipiha fwoi taimi pau set ki hai fwoi taimi pau ko uhi o ku te lau aipi o so aipi ai te wha ai ngai wha i koura i he taimi ko ute hanga i o mape ku mahino tuwa
1: kau maria ngā ku o ku ke hanga o whamatala e mai ngahi u poini le lei ulo aki ku ke hanga o mai ai fwoi whakau kau o ku kai ke koveneti i ono ngā ue aki ka ku fie mau ke te hanga o whau hawhanki i lao ke hanga o te ngā ue aki a neti ai ka pau ku te alu ki he lotu o ku te tukutu hifo pe o ku te hanga miuti e te telefoni ko hinga ko e ke tau he molu malu e feitu o ku te alu ki ai pe o ku te alu ki he o tala noa ko te alo ewa ahi ki ho to kaunga mea pe ko to whaamiri pe ko e ahi ki whare mahaki o ku te hanga o tukutu hifo e te telefoni ko hinga ko e te whakapa apa ko e tau he wā pa mohoto maheni mo tau he molu malu e feitu u te alu ki ai e kutotonu pe ki te hanga ula whakau kau mai o mea pehe, ki mua pa te toki ma wahe miha to api, ko ngā ke ke malui, ai molu malu pa mo e whaapa apa, o e anga, o e feohi. Eh? Ka ua hanga e telefoni, piko no ngā wā ke telefoni, kine hanga mau mau e ngā hei umea, ai ko e mea ulakia. Ko mea ni hono ua, ki hanga o mai fo i whakau kā koina, ko ke whare lo tu. Ai oku mahino mai rewa, o kui engahi uwhihu i lahi ke whawhihu ia, e anga e oko ke lotu. Pe o ki au inga koa ke whamiri, ai o ke lotu pe i kai. Ai au to tonu engahi whamiri ke te wharere engahi u mea kātau ko iai api, pato ki ma wahe me api. Ke oko ki he lotu, pa e ngatai, tau wanga whawhihu ia, na ku whia mohea koe whanaui he oko ke lotu, ukoe ke mauinga Māori ha mea ia i ai. O to tonu ki wharere i rewa, e ta whakoia ki anga o e maungahi maunga keresi. Ko inga ke lava o whengāwe ake ngahi u ere meneti koia e tau mo ui. Ke lava ta take e tau mo ui, ke tau ngāwe, mo tau alufa taha bepa mo e ngahi u le rei, hono ngāwe aki, ae so media, peko e tau ngāwe aki, ae fu highway, ko ni utau he koe ngahi u mau anga ilo le lei. Kau to tonu ke tau whapoto poto no ngā hoa aki. I he tau whalala ke whaa i kawei koula. Oi mo uia e tonga ke tau whapa apa. Ke tau loto tō. Ai koe ngahi u ulunganga ia ke tau ofa. Koe ngahi u ulunganga uwhia mao ka tau tolu. Ki whakalele i ai ngahi u mea kātoko ia. Ai koe hoko ke te au i ho whakamatarato ke tā. Ai koe ne hoko. Koe ngā vai vai, a api, pa ngā vai vai, pa mwhare lotu, ngā vai vai, me anga e tau nofu he community, i hono whao, peko hono tāla ngai, peko hoi whepoupo waki, ke tau lava ngā welelei aki, ai ngahi u teknolosia, ke tokoni ke tau whaaraka. He ko manatu i peho tala noa ki mua, ki he tau wako e taha. A peo ku o kumu kawa i au, he fiesia lahi, he tau wako whelawe i pa moe sumu. Ai koe kamata koe fufu asi mai kono ngā ke sumu. Koe tau kawa kona fu ou kato ki ai. Kai osi koe mbio koe fu i pene lava hau i ke ua. Ku lava lewa he si whaahinga i he tau kawa ko. O sumu ki tonga, koe ki he malanga kwa i ai. Ko no hiki malanga nei fai hen o ave he Zoom ki he peko e live ki he family o fai i Amerika peko Australia. Aia ke te ako ngahi una tula aonga au pito ia oi le tiho no ngāwe aki. O kufu aonga ki he tau maonga i lope aonga ki he wamama ako e tau nofo. Kuhanga he ne tio whakafuwa o fi i anga e tau whiuhi. Sio ki ta tala noa koe ni e tai nimi. Hange bēnu ku tā noa te pēuka koe e ta whesio whaki. Neango koe koe mata ke mata. Ka kuhange ku wā o fi. Oko u ngō i pē o tala noa, pa ke o ngō i pē o tala noa. Pēu ta whesio whaki pē. Ka koe fōi wā o kuma mā hoi. Keke, koe anga pē fōkia ai fōtu u whaka u kau kona kou ki hanga o mai ki whai kia ai. Ai tala noa on kui ki anga e tau no fō, ki he mai anga o e so media. Kaku, ika ki ngā tai, o mai e fwi whakao kau e ta, o fi lawe i pa moe malui. Me he kā kon koe, o e ngā i e neti. Ai a koe ha fōunga te tau lawai o malui. Ho tau ngai whamiri. Ka tau tau te whito ki he tau tupu me kautou rekereka. Me he kā beko e scam i he interneti. Me he kau scamma. Ka hau ki kātaki poki whamala ala.
0: Ia. Ang pēnau lau kau ki ane nai. Kau e tau ki programma e tau tō lunga po kumi au tau whiwhia i kou hi ko e tau lava o whakahoko ae ngai ae ako e. Pau kusai pefoka, ugai pefoka mga hiako tai totongi, ulau peo ma online pefoka. Ka koe mea, auksae, tau ki proklama, pe whamu ni mōre pe, ka whanongo, ka uhina, ta te santungua, pe koe ta fieha, e tau ngā hoi, ka koe. O ku hoko e tau ki proklama, tau tolu, o ko ulele, toi, o kono whakahoko, o ulele holo ai, kono monu ia anga he kwhai whakahoko whakatonga, pe whoki pe o kua hau. Koe whai whau ngā ia ke ahanga i hangai programma ako pe. Ta koe mea ni ku te hoko tau te kakapa tēn ki kaupārangi he tai mine tau ngā hoi. Oku mahino me he te lau pe koe kaupārangi oku aunga pita e programma ako. Ka ki mu ai, ui ke kisi, ta kisi wange ki he ngai paraparema koe ni oku hoko koe he tai mine. Ia ki tau tolu koe ni aini koe ku lotonga hoko ki i tau kakaitonga inu silani pe ni. Koe. Ko whakawhiowhi hake he toko whāngu fulu tūpū kua umau, e lahi, au pito. Ko whakawhiowhi hake he toko whāngu fulu tūpū he tei minisi kakai, ko mōre, pia enau ngai pāngai, lawafi koe ui, koe mea koni koe kuhoko. Koe ngahi, ko umau e ngahi nisi. O kwhi unga mwe whainga classification e ngā he scam kehe utoa e ho tau kakaitonga e walu. Koe fishing, koe uipe koe P-H-I-S-H. Whakau inga pe koe taumata ue. Koe ngā he umea pehe u whikau akia mwe ngā he e-maili. O tā mai ki te kliki i a link. O mōre koe ulakia, koe fishing. Koe kalase taha, koe SMS scam, koe SMS a koe kuia, koe short message service. Ae koe whanki text koe, o kuhu mai koe ki a kita koe he te telefoni. Koe SMS scam, koe kalase hono wai. Koe investment scam, koe aia koe ngahi whetu utaki mai o whakafou mai, koe ngahi invest o ngā utara mai, te nauhanga o return mai e te sirin lahi, o whaim classify pe ke investment scam. Koe advance fee scam, aia koe pau ke te ura ki totongi ai fee ki mua, ke te lava o resisita, koe Facebooka, ngai scam koe ngai marketplace, koe ngai koe scam e taha, koe identity theft, koe ae ngāwe aki a e te fika e te passport, ae mhawinga pito te ke ue more e te fika passport, te tā lai ata he passport, koe ave ae hato identity, o ku osia e mea pehe ku hoko kotau kāinga i tonga ni i Nusilani, koe ngahi gift card, o ngahi mea koe, oe ku tamai ke oage ke te alo whakatau a gift card, miha dairy, pētehanga ki tai o laua te kouti koe i he gift card, koe ngai kāt whakatau pia. Koe refund scam, koe mea nifika waki mwe refund. Koe IRT, tamai ke te tax refund o ku ke te kliki ai. Mwe mea taha koe whainga mea koni koe kui koe ransomware. Ai ku whiama o mai ke nahanga na tolu ia o poloka e te akauni, pia timan mai hapaanga ki te totongiang ka e lawa ki nau te whakafoki mai e tauka. Eka fui whainga taip ke heia e walu, klas ke heia e walu ko mo uai ho tauka kai tonga ihen. Koe mea ku hanga whakatonga i, ose ku tāna ki whakamatala koe ni. Oku te uhanga o whakarea whakatonga, koe ngahi scam koni ko, oku hoko, oku whaka, oku whakataimi, whakatoukai.
1: Koe.
0: hange ko ni ko unga fakato ukai o ko vare poko ko hu mai fo is ke mi ta ki he kau vai vai ko ko ku ya ho mo penso ko unga ni i he time ti sema hu mai leva na autoluia i he i ti sema o talamai ko o ku o ku ya ho gift card ko Christmas peko iho Christmas card ke ko ti se mai hu mai na tol ke kau vai vai peko na o mai ha fo i tu waki talamai ko e hiki a pensoni mo va he pensoni a ke peseti ni ma pe fi ai go go hinga fata o kai ai ko ko ko ko ko me ai ta ha ko ni go ko ko ai ko ni ai scam ko ni ko ta ha ko na ki ki la ve ko ki ai ko ai rt o ko ko e beleli ma as tem ko taimi mai be he ka scam ai fo taimi ko ia o ku refund ai ko ta tax pe na hu mai na to lu ia ai e ko osmo o ai ka ai ta mata kali ai ko e kakai ni i he taimi mafana peheni.
1: Koia.
0: Mafana, taimi, sorry, ke taimi ki koni kua uku momoko koni, hu mai na urutu ni tolu i he tuwaki koni kua ngahi umea from tuwaki koni kua ki he hitamu ngahi umea.
1: Koia.
0: Mahalo ku toka mai maha linda maha ku ya hata tu waki ka ta tu chokat
1: ko ya malo
2: malo pito ngatanga tu mo ke o atoa e ki i fangi tu waki ko ni ngai ka ta hak na o fai to li talinga o fra pa hanga ki eta o botala no aponi e ta to foki mai
3: Ko whakalelei i e Auckland Transport e nao ngai whai whatongia, ke toi whaingofuang e whi whanonga aki he pasi i he whakatonga o Kalani pro South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga pas for all. E iai e pasi e tolu e lele he minit e tahani makadoa pe, mei he fitu pongpongi ke fitu e fiafi, aho e fitu he wike. Fikatolu fitu, New Route 37, lele e nia mi manurewa ki Highbrook. Fikatolu hiva, New Route 39, lele e ni mi manurewa o fau i Otara pe amo MIT foki. Fikatolu dolu, Route 33, mi papakura ki Otahohu o fau i e Great South Road. Do lahi he ni mawhenga maarie ki ke whetong pasi ai ki Malawakapona o heka i he pasi Airport Link. I a ngai whakamatala do lahi ange, komi ki he Better South Auckland Buses.
4: O ku tāmu a ai nimatol taha pē ai ke whakamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whitu utake ki he maumafai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafolalea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o noono hive hivaono. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngāhi.
5: Tanga mariko ni ke o atua i a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo. Ko kore whengamare ko eni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni, ki he kāinga niwa topu tapu. Ko re atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kaha'u, aho wanoa o suneni ki he holo o siasi katolika o Otala i he taimi tahataha pongi pongi. Mālo, me he komiti ngā ue. Ko kore whangamari ko ni ke o atu ai ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki pia moe hopa, moe mei kua ositao, pia moe la ipere o kukilo e faa i he mile mila. Moukataki, o telefoniki e fika telefoniko e nā, ke maumia i e tu asila, pia mohono faka iki iki. Fika telefoniko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo kore fanga mariko ni ke o atoa ye ki fanono ko koini ki he kainga ni wa topu tapu mo ki motol ko to ape na ia i ha motikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o ni wa topu tapu ko faka amu ke mau mai a seniti mo pati o tikite ki he ui ke faka osi o siulai ke faka folau ki tonga pe faka hoko ai lulu he aho wa hiva o a kosi malo me he palestini sosefo apikotoa.
6: You're now listening to PMN Tonga.
2: Toke tā pē ki a Melini, whoki atu ki a te ki moua.
0: Malo.
1: Malo. Hange peko hu whātala noa nai toke tā ku hoku maari ho tala noa whelawe I pa moe klasike heke he walu o I skema. Ai aku ake toi hanga o mai fui whakau kau koe ni ai hau whakato o kai koni koe a skema o ke o mai whakatātā koe Krismasi koe hange koe ngai ua malolo whapure a ngai whanua hange koe waitangi te ngai ua mea pehe e mea ofa ai ke peko e te ngai ngai au whakavaha apure a ngai whakamanatu o ku hange koe whamanate kautou rekere ka. Ai koe ngahi I ho whamatala, koe fōtū ngai a koni koe, o hao whato u kai a skema. Ai a koe okumari ho tala noa, o ku iai naha ho tala noa koni koe me fishing, o a o ki he whamui mui koe ransomware. Ai a me he kalasi koe ni, o ku iai ha whaingas, Pawhainga skema o kune hanga tāke tii a fo I tōu tangata. Tau pē ke whānau, tau pē ke tōu kautōregere ka, pē ke mātua. Ko haha uiahane a fo I whātou tangata o kune hanga o tāke tii e ngai u skema kune koe e walu koe ni. Tau hui whiu kono hoko, o kuiai ha mea sivi ke tau ngāwe aki e ngai mātua tai whānau. Ki hono sivi I a ngahi u skem pehini, pe ngahi u mea u hao hene ti, o kui kai ke tawanga whakapapau I, pe koe skema nai pe kai. A koe fwoi whihu I e ua koni koe ki whai mua ki whakamala ala ango mea koe.
0: Koe malo abito koe, io nau lawe ki he, mahino pe fwoke, Facebook ka ia, koe tau whanau ia tau tolu. Koe tau whanau ia, aku mahino ngu, hanko lafu koe de na ia, fika koe na oma ia, ai lahiangi taimio, ai whanau, ai social media. Ai ia koe fwoi, koe mea koe ia, koe tau taha hono ia, koe toko taha koe ia, mwe toko taha e taha. Ia, koe taha ke tia ki he whanau ia.
1: Koi.
0: Ya koi mimi koi ngai skem kon ko go hoko ya. O ku koi lai tahan koi na hoko ya o ku koi kau tole koi kau tole kere ka Ko mene da ko o ko te o ko te tana ki au ya I he formatala ko ni. O ku ai ai kau ai kakai maalunga pito. Tūnga whakaako le lei a pito. O kunau to e kaumona tolu I he toa koni I he mea. Ai oku mahino le mai, o le tau sioko a tau tolu. O kaike to e whakakalaka, o kaike to e katawa I pepe, o ku te... Koe toko taha maalunga a pito eni. Koe toko taha eni, filosofa. Na ne wahe mai ko ne totongi o ene tikite na traffic ko ne alu me ke I he road toll ko na I taulanga pena e toa i hefo i skem ko ia na e ave e ia ko tala ko ko hau e fo i fetu takia ko fo i tex o tamai ke o ange ke pei ene rog tolo ko hen alko ki taulanga iso ke very smart pe hea kau skemas
1: ko
0: ia pe hanga e toke da o ave ene fika ene credit card Mahu fulah itu kan dipanga nai. Ya, kaki ni apa fratongai? Kaya kaya limit itu kan kau tahu apa bankai atau tahu tahf? Tuk fratongai ya ke? Ini akau ni alai ku osi tahu fui tahf, tahu fui tahf, tahu fui tahf, tahu fui tahf. Ayo ku o aliok ni maaf dia. Ikan kau ngah utara nua kau, okai ke ni aku fakta okai time ni, kau okai ke pihak tu, aku kau kaya aku pihak kau ilolahi kau poto lala, pihak kaya aku pihak kau tole kereka, pihak tu aku pihak fana, pihak aku pihak kau ke pihak nala wape atau memari pihak mati itu pihak mana si fedutak peke panke olava pe refund my pay for wife ni mangia o kai more wife ni mangia o ai ku ko ke uta no a pe ki hota un ai vai vai anga o ku vai vai pe to ta ko to pe
1: ko
0: ye me ko me agani ko no trace ko ni ko ka skema sina u vai vai pe ki mu a tu pe hange pe ko ta ku proklama ko ni ko lotonga frahoko lele ikon AI oku o ngawe aki foi tool se tool ko niko ChatGPT ko me pango ko ka eto kilava pe fokia ke te toki auton pe ke practice pe kakai ke ko kono aunga ko me ko ko frafi ai pe ko ki anga isia si me ko tau program o fa ko tau program pe o ta ta toni pe pe ko lava pe o wa tu kana tolu fu pe tau tolu tau e tau wa ka ta tongan community na fa mole ko to ko ia Kati ulava pe fokia o watu ka ina tolu o whahino hino honuanga ka iai hafika telefoni teksi mai ka kita te te lava pe o ngawe aki co-pilot pe ko ChatGPT pe ko Gemini ko ngai tools ko toko ia ko ngai AI ko toko pe o toko ni mai ka kita o tolu kita o kena wanga o locate ngai fika ko ya peko fika me fe peko fika ko ya ko hasken peko ai ko fanki i lo ya ko ni to lo to ko ki ta wa va va et ko ki ta ka kai to mani malo ko me be u ya u ta mi ni
1: ko ya malo ai ko ko yo fa matala fi ma o peke te hanga kopi ai kabako a text ai ko te hanga copy ai foi text ko ia pe a peisi le vai a pe ko no fahu ia ki he ongo me anga au ko na tolu na ke hanga ko fraha mai o eke ke na tolu ke na hanga CV pe ko na hanga check pe ko velet pe ko a scam ai foi fikau ko ia pe kai ai ai ko foi te to fa ka ka ya ke te mo ke ni wa mo mo mo mo fa ka fika he ai u me ai o ma hi no mai ke te awa ana ko fa matala ko ngai u fo tu nga ke he kon ko valu kon ko o skem o ku kai ke fa ka to tangata ia
0: io
1: ka o fa ka to kai pare nga tapé ene fato ukai kauku ne wesia ai tota ko tobi katalo te fito ke kauto ure ke ka ai imagino mai de ko ya benef fa kau kau fa fo tu tu o ko ke nanga ta ke ti fa na o hita mai o ke hana pa nga la ya na to we be ga na to pa ki ai he ke wesia fa na o ta fa ki ko ya ai to tu pu mo ke fu wesia la Akiloto e nau mokui I hono ngawe aki ae soso mitia Ko ngau kei taimu kete nau lalahe ake ai Whai ngofua re vai huu mai e ka skema Ki hono kaiha ashi e nau koloa Toko e nau mawanga ilo Ko ngau osi huka koto e whanau e me nau keiki Ako nau hanga e ko o mao ki nau tolu Pakeke ngatai hanga ko whamatala Ene uesia ki he mui fakasino, uesia ke mui fakatamai, pato uesia ke mui fakalau maari e whanau I he nau ngā ue, ta e whakatangata aki, ai ne tī piko e ngā ue aki ai social media. Mahalo koe kauia I he te fitu e whakaukau lelei, I he e anga ho tala noa toke tā, kaku Toe ia e fui whakaukau, mihe o Angakoho o whakatala noa, pe te tau whakaonga I whakawhiawhia interneti, nei sei poho lawe ki anai, ki hele reitaha, ki langahake, ai ako, ai hako tupu o tau whonua, pe pehe ki langahake ai maonga mo ui, pe koe business, pe koe haa peha whahinga, makatu unga ki whakalakai e tau mo'ui I ka ingata pehe whakaako, whakasosiare koe whakaekonomika aho tau kakai he tau nofu I he whonua ko aho nongahi u lereo ina de tiki ena ki ki lawe piki anai ka ki kātaki pēto ki tātala noa
0: ki bo e ke lawe ki fui whakokau koe a malo ko que se ata que me con que para para mais da minha hango glavo que frato kai que con o skem que kai pico con a caixa con o coio que caixa a tu a me murini con an kitonga caixa a maria me murini kitonga O Hawaii. Koe tu ia koe tai mini ia. O osi mau pe au ia ngai u framon. Pau lava pe ki tau sio ngai u social media. Oku hoko pe il kuo pote kakai ia. Kuo pote kakai ia I tonga pe. Ona unga ake na tolu ia. O hoko pe il loto pe I tonga. Ngai femore aki koe. Ai koe ngai parpare mai oku hoko. Koe. Hange koe ki whakato ukai. Koe mea koni koe. Hange koe kawa. O loto ngā fuma mafafo ki kawa. Kuhu mai le ae kauske mi he kawa. Koe mea koni koe ki he hange koe ngai wike whakame ma ngai u Wiki family, mahina family, o me, kuhu mai kau scams, I loto peitonga, ki e koloa, ki e kaowala, mai kuhu ho tau tuunga, I tonga ki a tuunga pi. Koe. Kono ngahi nunu ai a koe ni, mo ngahi maro I koe ni interneti. Ka koe, te sia peke uike, ke ngai mea koni koe na ki lawe koe ke ngai tools koni koe e tolu o AI kono kai ke ngata ke te o mai ngai information koe kono copy mai te o mai AI kia o paste ki ai pa te tok fai te whehu I ki ai kako mea gusto sai aki ko fai mea ngau e tolu koe ni te te lawa po e ki whakatonga pe, tohi whakatonga. kono lele ia ko hi he ku to fratonga ai ai pa ko ha ko ha te fai na fu fu hu i pe kite e ko ko ku si agua ke nga hi me ko ke me fratorita pu mo me e la va pe ke te pet pe kita ke me a ke ne o a te ves malanga ai ka ne mo pot fro fro la o mai ai ai ne mo ai mai ube pe ka je ula hi pe no nga hele lei ke ka ku hank lau ku si si te taimi mahal pe to ke ha taimi te ta toki ma ke toki hoko ta mo linta ka pe o mai linta ta te fa ka mari ka ku ma go ta lo mai taimi

0: Whakalaka ki he tau, ki he tau mātua tai whānau, ki ono tokanga e kina no ngā oa ki he tau whānau, ai so media, ke ilo e ngai feitu ngā uo ki ai, hange pēko o tala noa, o ku laha pito e mau mau hoko ki he whānau. Tarei ki ngā tai, koe kautou rekereka, hangi ko tau tō tangata, mo tō tangata o tūki ma tō tō hangi. Ke nau ilo i mea ngā ue koe ni koe AI, ke nau eke whakatonga piki ai, ke lava whaino hino ki nau tōru, mo malu i ki nau tōru, pē me he ngahi u scam, mo e kau kākā i he neti. Ko ki mea whaasi pē toke tāko ku whie eke atu, o filave i pa mo tau hanga ko o iloi a scam a ko scam i a fika o ko ia pi kai o ku hanga i fonua a i ma mani o ku lahi a ha o me ai a ka scam ko nga ka ia te ha fika o ku ha ko te sio i fo pi ko i ki ai pa te e ke pe ko ha e fika o ko ni me fe frahu ki he ki AI ko ha e fika o ko ni me fe ka ba ko ha o me tonga o ko fo no ko vi ni o ko na o ka ka en to ton ke te ki va kai i ai fika o ko ni pe ku ko fika o le re pe kai o ka nga i fo no to ton ke ta fu ko
1: i o malo bi to ko fo no ko ni ko sima o pe o ko ni ko i taimini o fatatau ki ngai mea kondi kou mea o kukawa iai fwiske mea ua mi Filipaini nai tau ai tau tau kua es fwiske me taha mu fitu ko kongko ko apu ko
0: i Afrika
1: ki kai ka koe mea taha i a moi ape kaki umana si kaku mene ku mahui nga ia ai parpare ma fra ma manahi ko ni ke hanga ta hanga fotonga ko ni la ku lave ki ai ko ATP ko advanced persistent threat ai ko kaka ko ia ku ko ABT ko Irania pia mo Lucia pia mo Korea South ko North Korea io mo fonu da ko foi io mo sia ina ko gina tolu ko fu ka u professor ia pe ko ka to keta ia i pe ok sponsa ko ka ta life from a man la ia ka ku ia is na classification ko ABT fa no a ko si ai na ia ABT tolu a fa ka ta las ko no ta ke ko fui kautaha whama manahia o ku naulotonga. Pea ku takai holo, mea ko ia naulalpiki ai ki mua ulotonga takai holo ia i nusil katoa. Pea ku osi au i ki tonga, he?
0: Koe.
1: Osi toa i, osi ai uesia lahia i tonga. Pea mui pasifiki i kotoa ku osi takai holo e piti. Koe ngahi leitis,

0: 因为那个 ABD 法案，我国是贸易党啊，不要么帮帮，搞个那个马云诺嘞嘛呀，个搞 philosopher 个尼么搞 professor 个尼，sponsor 的呀，也都搞个没，爱挖个没，目的不过那个脑壳嘛嘛咯，也个喏，也可能个飞啊。A teki ko ia, buku saipa a teki ko ia. Ka pau e hoko hafoi, a teki i hawhai ngā kalasi ange kaha. Kone a teki a pia nei a kōku kai ke hoko ia, os puri a upi te foi mea e ko ia. Ai foi a teki a ko ia. Koe ABT for whanoa ia, kone a teki a pia nei a kōku kai ke lawa. E kei nofo nofo i pehe computer system, i he system koe, ne tueka koe ia, e nofo nofo peka aua koe ne toki maua ki foi vai vai anga.
1: Matapā.
0: Tuk foi matapā koe ia, pa ne toki lawa. O a teki. Kaike, koe, os koe feitu koto a pehe koe si ai interneti, o kua interneti ai koe si, o kua iho e whainga maari e lahi e ke te ateki e ki tahata, pia hangarewa he, pia oktoe e pia mo e whainga maari e ke te kau kita koe kau victims hano ateki ki tahata, ke te lawa e kita ateki hata o kaiha asi hata pe poloka hata, pia te lawa pia he tōtaha koe ia, ka ki he taimpi a koe okutau wa o kap, e taimi ko wa o i koe hawhetu ke internet, ai interneti ke whetu ko ia. Ai a koe ku os mahinu pe whokia ki tau tō ko interneti ko o si ia o ia ke ngai whetu ke. Ke koe ki ula pe ko hai hatoe ki whonua o te ke au kia interneti. Ka koe ku os koe ku tui whakapapau ko katoa maamani ko si au kia. Ai a koe mea pehe koe ke tau pehe ok malawa pe ke hoko ke te more, pe alawa pe ke te toe whai e kita fwi ngā aue, tai whakarao, mo tai whakonisi utone, mo tai whakatohi tāpu ko ia ke te lawa a teki a tahai, pago ngā e ke i hoko pe e parapare mai e ta au koni mo hanko e kawenga koni tau, o tāra ngā i ko hivi koni o interneti, ko mea pia ko pito ngā tue. Koi.
1: Mālo. Mālo, a bito e ngahi u whakamatala ko tō ko ia ku o ku neongo ku ki matalahi e angai oi anō tō ka ku o mai pe whai ki iki pake ki ngā tai ko toi whakamatala ko nako iki ki ngahi u mea ngā ue koe ni AI e tolu na ki whakamatala ki kei koe nei mahu inga ki tau ngā ue aonga aki i hono sivi i ngahi u teks ki e telefoni pe koe e-maili pe koe haa pia whainga mea u kai ki te hanga whakapapau i pau to tonu ki te hanga kopi pe mea koe a awe ki AI o eke kanau tolu ke nau ki hanga mo whai ki iki mai pe koe hau mei whi ai ngahi u whi kau koe ia. Ka ngē ko tue tala nōga na koe ke ngahi u scams ke APT, ngahi u kau taha pe he. O ku whakaloloma, ka ka heno mo o ni ka pate tau sio pe hangi ko tala nōga ne nai koe ki tonga, i tonga e ki. O ku toki hao indane di ki mui, ka ku whai mata ke he mata pe ngahi u whetoho aki e anga e tau nofo i tō ngā. Mei fōloa pe, ka u tōki hau pe ne tiu tō e ope atu e nia ki tō pule anga ai te nofo pe gita i ako whai e kai hea a, te nofo pe gita i e api o whai e te whakakina holo he ngahi u i he ne ti ki he kakai ke he kehe pe oku te whi mau mau e nau ngahi ngā aue oku pai, toko e kaiha asi e nau ngahi u information, toko e hae nau ngahi u mea whafo i tuitui a nau tolu, te lawa pere ki ta whae ngahi u kaiha, au kutu ki whakari rifuang e ngahi u mea kātou koia, koia ki te au e toke tā, e mahu inga kaka tau tolu, mato tau e whanau ki o te tau wha mohe mohe i he tau anga e tau nofo i he fonuan, ke tau ngawe a aonga aki a e ako, ki he kompiuta, ui e whangi kalasi hangi ko e whangi kalasi ngawe ofa koina ki hanga whakahoko i Waikato, ki he tio tau kāinga, ke nau whaofi ofi o ako, ka tau whio ko tau tō tangata, ai o mai koe pa mi tonga, ki lava ke mahino ka nau tōru, he e tokoni ki he nau wohi e nau whānau, ke tokoni ke to e wāwhenga e nau whiohi pa mai nau whānau, ke ohia e whiwhalala aki, he koe me o kukai kun kui ki o lava e koe whānau ke nau hanga ko o whakapuri ke nau ahe umea, koe ngā koe tā ilo koe e mātua hai, Tanga ilo ma ilo he fana o ilo he mātua e nau me o fai. Pe lava le vai ki mā maari mō kamata ki vāo fiange ai a anga e nau whiohi. Koe tā ilo, koe tō e mama o nge ia e nau whiohi, koe mōre ia o ku whalolo mai. Ka kuhangi ko whatala nā o ku whamālo o lahi. Witu kia te koe he whamāla ala ngahi ume lahi. I he tapua tala noa he pōni kia te au fu aonga au pito ka ki ngatapi i te au ka koe kau whanongo aonga kia ki nau tōru ai ngahi u whare mō ngahi u tala noa ku ki hanga o mai ka whoki kotoa pē mea kotoa pē ki api ki whai no whare le i me iai toke tāe o kia hato e mea whaosi ngako e tataimi ke ke wha māpa opuma e pē ta pōtala noa mālo
0: Ke tā me e koe koe whamaro atu pe se a melin ta whalele si o no tari e whatangi na atu pako whamaro atu karinta no o mai e whanga maari ke tā kaunga vahe vahe atu ai mi Waikatoni ofa pena e ongo lele atu pe ki po karamu koni mā whakahoko maro akita
2: Whamalo lahi atu ki a teki mō uango tangata, whakahoko e pōtala noa lelei, pe amo mahino, whatawangi pe e aonga ki o tau kāinga, nao mea mai ki e polo kalama ko ia oi pōni, e to iai pia whainga maari amu, e to e whai at pia ia whakatangi, ko e uhi ko e tau kei ko ia kumo mau, ke to koni ki o tau kāinga. Malo au pito, ka mo pōuria.
0: Malo.
1: Malo. Ofat.
0: Ofat.

0: waka ko e ni. Na hifu atu a tonga ko i ke waka ko e ni. Aia ko tama nā uia na kau he pāsese hifu atu i he waka ko e ni. Ko e mahu inga pē te tau siwa pē, mahalo pē o koutui pē, na e alo pē mo malu ngahu i he folau atu ko e ni, na e uta ia he mo hāsion. Eh? Pe ko e... Ko taimi koe na whae na ngāwe ko ia moni koe koe apinofo anga koe na asasi o tonga tawa taina o kutui kolo wai o kuia ko keitahi. O keitahi ia na ena pehe koe na whae na warea mongaina. Ko whakatonurea i he taimi ko ia koe tama koe na tuku e lore koe to ngā George Tintare. Ko ia na whakatonurea i he taimi na hifu atu. Sai, ako sa toko fu kaunga maari e pito kaunga we hifu. Pea kaunga maari e pe mo kaunga we koni koe i nuka alofa i taimi ko ia. Ka koe taimi koe na e, na ea, oke, okay, kifu i taimi whakaloloma o pito, na e tala mai, misa tau masi. Koe ka ai ngānia ukoi peke ia hatu unga yo, tari ta tau hanga na tari, fe hanga hanga ina ia lore. Kai peke ia i ha, a whakate tuka ia ki ai. Pea koe kau ia i he ngahi me aia na na sif. Na e tuu ia ko ia ke foki. Mana tuu ko tuu a misa tō masi ke na foki. Koe tari waka peke foki mai. Kai koe foi hua tu koe. Koe tari tari he mea tangata ko ia. Ko nanta niela tana. Pea mo misa klosi na na iasleria ni taimi ko ia. Na na whanau mo pe ke teu foki me koe misa tō masi. Na na whakato to oreva ki tonga ke dafta ko hono uhinga ia ai taofi tua tō masi tonga ko hua tō ngō tamma ko ni. Sai koe ko taimu kona e na whono ngā tō ngō tamma ko ni na ia inga hiriu ma ki heia na hoko. Pe hoko oreva misiona na hiki kotoa ki nuka lofa. Pe koe ko tamma maria au pito au pito a nanta niela tāna ko hinga na sai au pito ihene ihe linguistriki nene lama e refka Māori na ne hiki ki ihi miai. Pe koe fo imahina pe taha me iai kua malanga ia pe fai ena uki malanga na tolu whakatonga. Fo himi ono nene hanga liri hoi tamo kuni e tain tuko ia. Pe ku mahu inga au pito ko taimi mahu inga ne historia ai tunga na iai. Kamata ke tuku ange misa tō mas pa na uto e hoko atu kwa ni. Sai e taimi koni he tawalu tolu noa na fono ngata tu pou rak. Aiko osi e tau. Pe fono ngata tu pou rak i koni ki ai. Ko e rea na fai a rea motu a kue. Masi ko o fotu mai ho ange hai ikata ane. Pe ko hinga ko fotu ia ikata ane api kona koe ho. Oare motua. Ko ere he taimi koni koe na fotu mai masi. Pe ko mea maaria au pito he taimi ko ia. Pe hoko ai moe taimi na e whaia e na u wako lotu mo mea. Panane kore ai. Panane si kore ai ke lama ke a ko ia pe ane tari. Pe a whaia e fwi whaka afe koe ni. Ne engo na toki a mio na ne fie mau peke a loangata. Pe lata pita vi e mau ki motua koe ni mi. Mia pai te fai ngai ai ko to to si lave ta to ke ta ko si ke ai ke pita vi he tu ko na ai te a bi mo dai mina fono ada mi sa to masi pa fono ada mi sa to masi o ne hanga leva o papi tai so do bo lucky e ha fitu a ko si i he ta val to ta te ko ka wi me ma inga pito o papi tai so ko ia pa papi tai so mo ne fa na we to lu mo sa lote pa mo te vita unga mo so sa ia e a ta ta pe ka ke i he ta val to to luna fono ga to ai ne ha le te ki va va ko hinga ko pasi, he taimi koia ko uluka alala ha koia. Nane uluia e peke loto nese ane pene pekia e pehe ta valtolu tolu. A maake ta valtolu fa kuo fotu i he apigone ko olo peka ha mama kehe ange ia misa tana ha koia ko pita tana ia kata ke taimi koia. Peko e toai moi ofa pe ha ua tolu o si ulai o e ta valtolu fa i he malanga au e masi hapai koina ko aisea vovore. Peko tupunga ia e kamata mai e to tolo mai e lo tuo au mai ke ta valtolu ni ma ko whakaukaua ke nau. Ave tua e foi toko hono koe ni ki ha moa ai. Pe koe mea mahu inga ia koe ki ai ko fufua ave ia e ama takiloa e kalofi ama o e takiloa o e ngāo e whakamisinare me tonga i e tahawalu tolu lima a ia ko pita tāna ia mui foi toko hono na wholau tu ea. Kau foki atu koe ngā koe tau taimi malopi.
1: Io a famalo te pito e pisope ko tau lotonga a talanoa e foki e ni e tu ta koe hono tolu pa mononima ai lotu pa kalisiane ki o tonga ka hange ko lawe o kumari au pito hono o mai koea e ngahi mo o ni me a mahu inga ko e ni o felawe i pia moeongo kautahani a elama sa pia moe we sileana o na fo taha mai pepea me piritania eh?

0: Pea katake ange o lawe mai ki ai, pea ke hangai pe o toe ana, pine e mai whakataha pea moe whekoni koe ko tau taimi koe ko si ni hape oa. Hangange o lawe i mai ai pe pea moe a ngahiola. Ai ngawe koe la masa pea moe Wesleyana i tonga eiki pea mihi hifo a Mr. Thomas ka pehe ke hasione pea i nuku alofa ke hape mo ta feta langi. Pea koutu i kiai na kau kiai mo ta kai. Ke kata ke ange episope o lawe mai kiai pea osko ya pata to kolos lewa ka te itamaka pea mo onevela. Malo pito episope.
1: Malo pito e lontoni pa kau ina fehi mau inga o pito ke tau si olo loto ange ke ngo kau taha ngawe whakamisio na koe ni ki muri. Koe na toge o fai Britania e au rakus anuari e tau taha valu tolu hiva. Pero mea ia ku mahu inga koe koe ki ai, pero nae malanga e aho ko ia, e ko kau ko Sene Wesile, pe mu George Field, na ngau e aho ko ia. Ai kong kamata ia, o e whakatoka, o e ai kong tō ia, ai o whai Britania e tawal tolu iwa. Pero koe kau ia, e mea mahu inga au pito ko ia, na li liu lahi e ki he tuunga i Britania au ko ia. Koe li liu lahi, nengo na hake lotu he ni mangiau iwa fitu, pero osi mea foi tau e taha fi ua ngiau, pero toki whanonga koe ki tonga taha fitu iwa fitu, ka koe taha malu, koe taha fitu tolu iwa, koe kau ia, e mea mahu inga taha nai o koe tonga i Britania au ko ia. Pero koe na uhinga ia koe ni koe a ngo potu ngau e koe ni koe Sene Wesley, pe mu pea mo George Field mi he tawha akoe taha. Te ao mai ke taha fitu hiva nima. Taha fitu hiva nima na e whokotu e la masa. Aiko la masa na nau ngāo e whakaekumeniko. Na nau ngāo e whakatkātoe ngai sesta wa taina. Whakataha me sias Englandi o nau loto lewa ke ave lewa e ama takiloa ki mamani. Koe kauia i he foi mea mau inga taha. Na e kamata he ngotama koe ni. Pea koe taimi koe nana e fatu koe ai Wesilia na he taimi koe ia. Koe mea mahu inga taha ia na nau ngāo e ki ai. Pako he na ngāwe koe na keke whakotu e chuot thiro hasiasi. Kako Sene Wesile, Mosales Wesile, koe founder ia koe a sasi metod kisi ia. Na wana e penau ki Kalapu na whakotu e Oxford na to, na ui ki Kalapu koe ia, koe Holy Club, koe Kalapu ma oni oni, koe mo ui whakatapu ia ki Kalapu koe ia. Na tau e tahan chuko, sewa ngai pe aia na liliu lai i Pleanga Pitania, i he to ai o wha ia, peka tu punga ia e na wa umai ke fwe, ose fwe tae ni mamalu miai, pe na wha atuai koe ke ave la masa. Pe uirewa ki kautaha ko ia, ko London Missionary Society. Pe ko taimia na taka mata mai, ulua ki ke tau mua mai, ki ke kia ki tau tole motu saute. Pe ko mahu inga upito koe, o mai loua aengo kautaha ni mei Britania. Aia ko faea lotu mei Britania, nana o mai aengo kautaha ua koni. Pe ko taimi koe ni oku maari e tau atu, nana ulua ki awange la masa, e ta fitu hiva fitu, wasi mea fwy tawa o enima, fono ngange Wesilia na he tawa luowa. So ko mea mahu inga apte. To e fono ngange pe Wesilia na he taha walu fafitu o whakanofa toko taitonga. E misa lore. Pea koe kauia na e au meikon ki he taha walu ano. Ne o na hoko tauia i velata, ko tau iha pai. Na kiki Wesilia tonga tapuia. Ka koe fwy taimi ko eni, ko taimi mahu inga apito. A lava e he la masa o tukuange koe nao kamata e whakatoka toko tolu na e mate na e tohi hake he tō tau koea peko ui koe toto e kau maata koe pulo pulo e sesi toko tolu na e mate la masa mate whakamaata i hake iho pe tupu tolu ngea ua i he tau tamaluano koe kauia i he ngawe maunga onga a e la masa koe lau koe paku wongo pito koe fe kau beye taha fe kau lahi na mai mou fe ofa ake love one another, ko lea pe e taha, a se suune, ne omika nga tolu kia, ke mo fea whaka. Pa koe taimi koe na hen tolu koe, a fwe ngawe koe, ko fwe ngai fwe nga taha pita, ke unha ke na te whaka fe kihi atu, i kai, na ange rewa kia, kia nata nila tana, mana tuya pita tana mo nata nila tana, ko mo tangata ke kehe pea. Pa ko hono uhinga e nga lama ke ne, ave ki, fwaki rewa kia imo kolosi, mo Mr. Thomasi ke nau hoko atua he Wesiliana e nau foki rewa na tolu ki tahi ko kauia i he ngahi mea mahuenga au pito ke tau sio ki ai tau kumalawa peia ki tau ngawe i ai ko ngako tatake ala umalie pe lawa lewa koe ahoni o fai fe motu motu a tengasias kakoin mo mia moto hoko ate ngawe ka masi foki mau ma ari abita lonton di tau sio ke ngawe mo ya ko mo uina fai ego ta mai eki koin ko no ina bulawa ke tukuange e na ngawe ke hoko ate he mo tamai he mo tamu foka ke ka foki atu ko ina ko tau tai di malo abit
0: io a fa malo lati lahe ada opito pisope ki he fa mala ala mai ko ia pe aku tau o ma fana au pito pito pe hange ko lawe ko ko to tom pe kitau i lo ki a e pe no fa o fa ka e sai mo a te ta ma ka pe mo se on o nivel at po te ma ko se at ki he na ke fa ho ko pe tau po lawe pe mo tau tala tala noa ka fo ma fo ket ma lo te vita
2: io fa malo atu pisope pa pe ga uina ka fo ki mai ki a ke fai fika un foki a reti o
3: e ke tambe lotu fai fika
2: ke tambe lotu fai fika o ego uena fai fika o euka au kake o nivela te uate fai ngamari koni ki a te koe koe ha o vakai ki he hoko atu koe por kalmai pompong ni malo
3: io malo vito te tamaka pisope malo vito e obi e historia fa fofa koeni ta favitai malo ke lava poke voi ta we ni e tolu ke ma ho ko pe historia ko e o ta utu e we la bo pisope be ga te vita be bo ka fanu o e poni ku no fo o fa ka kau ke hingo e pol kalaman pe si oi ke fa ngata ai fononga na fai e ka misnare na omi ko fi hai ko fononga e ni alo o ni ma ka we ni ma no finga i mai loto ko ki fo ki si be we na ke si o ke historia o e loto mu a ko e a o tau kakai mari e ta no a ko ia e ko inga e ko no ko ta no a ko ia nga tau tuanga ko kakai tonga koe kono whanau nou pe tala noa koe tala noa koe fu o tua kotonga fu o tua lahi a kotonga kono ingoa ko hikureo pia koe mea koe ko mau inga i ai koe ko hikureo pia moe potu le nofo ai ilo pihe toko taha kotoa nai nofo i pulotu he pia koe nofo angai tauhi ngai lau maari pia ko ilo ko ko tanoa koe ni a hikureo nei ai hono hingoa ko havea hikureo koe ku mauia pea ku koe ka whakatotolo koe historia pehe whainga ni koe tangata ka koe ka hono mo ni koe se fine koe ka mataia koe hono fatu fatu i tonga ai whakakaukau koe ni koe ai e tau whakapa apa e fatu ai pe mo hoko ai fakau kau koe e hoko koe fa ka kunga foke ulawe ki ai koe ngā koe hinga koe polo kalaman ka kou maare ia vito e pisope e kusio koe ke fai ngā taa koe ngai mea koe ngā koe ngai lau maare e mwe mea koe nai nofu ai ato ngā ia koe koe ke pūri a tau tau pa koe kiu ka koe hinga koe utanoa ki pisatu ke fai ngā taa ka koe maare e koe ai whakatau lama koe uku ke tala noa i ai hau koe hau kai pe tuku e nau hau neo ngai whainga ta hau e whahinga foki o kai ke tuku e nau hau hange ko kamata koe ai polo kalamani koe hana e mahu inga o tonga tau siwa tu na e lotu mua na nau lotu ke ngai lau maari e ke mahino ia pe lau maari e hakoa e sai koe unga ko ki ulawe ki ai pisope o kou maari e ia sio ke ki foi vesi polo fola koe na ke o mai ke pou mai koe ni ke tau ngā ue mo wō ki bāmani o ngāhi kakai ke hoko koe ka wako o ngāhi fefe a maari e tānoa o ngā koe tō koe a whakakea ke koe lotu i Britania pia koe fū mā whana koe na e tō e lau maari e ko o nehanga o tonia ka kai tolahi fokai via ke na ngo o na ma fa na ke o ave fa e fikau ko me ko si o ko gai bisop fo more pe hange ke te au ne o se ka kai lele e ka fa e fikau me ka kai na na fa e nga we nga ngai fo nua lahi e muri ko toi nga e nia kau ai kau kau tufunga kau kau kau tuki uka mea mahalo kau uka mea nai o mai ai pe nau foki pe nau foki kau kau fakafeta ina nau si omi pe ibe lau maari e si o ke whaingata a koe nau fepaki me fu lau maari e koe na itonga kau kau fakafeta e nau loto e nau loto lahi ke nau kei tu uma o fai e nau ngawe ngawe fwa misnare koe mea koe hoko koe koe mea koe maafana ai e kusio atu e ikai ke fafe tau laki na omi me fonua muri o mai ki tonga o kai ke lava ke fe tau laki e lea koe mea koe nai manakoa aki a ngawe fwa misnare koe na omi mo nau koloa na omi mo mea kai omi mo fai nga koloa ku kehe fo ou ene asi tonga e koe hako ia ke tau tolu koe ni kau ngawe fwa misnare koe lo mai bisope hange ko mo waa koe ni lafa lafa panonga ta noa na usioki initia na wona to fuka paku keke i site pe ko tu okwanga pe anga na hango tau hele i loto kakai yo mi leva kau boslemi ai ku na fuka paku keke o tu fatai to tongi ai ko sio ke na wo mai ko ni ko misnari mi Britania na ma winga ki foi fa o na ma winga fanga ki mi ana na to to mai ke tu fo tu fa tu tau kakai ke tu ku mai ai na to kanga koi ki tau tope koi koi koi koi koi nai o mai pe me aia koi ake ngake ke ne hanga ue iho nau loto koi mea koi ke tari o tua koi koi folofola o kou tui koi mea nai fuoloa pe he ai kakou fa malo e fukakai koi ni bako o kou toho ku tata koi hingoa hena e pisope ke tama koi nako nata niela tana se ko tamai ako kanga ko si atu ko fanong ho ta no ange ka te ko tamai na fonu i e ivi la mari ma ni oni tamai na ne ma o ma lohi ko e o foi fe ka mo o nga hi ka ge hoko ko ka wako pe a pa ta iso ki na to ko ra ki o mai pe o mai o tufa a nga pe koloa ka mata kia e lo na ma ho na lo to ka to ki o mi ka kai to tonu a mui na wo mai fai ai fai ai ho no liu ka ko mea mea lele i tau sio ka ma uinga ke tau o fai e tau ngai fra mis nare tau to to ha fa ki me e tau o moia ki fi to tau alu ki ai ke ko tonga au ngai tau to e tau ngai ko lo fa tonga o tufa e lo na ka mea lava ma mai loto ka kai pe toki fai ai ta no ko se tu gona ta to luia e piso pe i lo i ko ke ko be na si lo tu be foka to nga ia o si fo be na to luia e fai nga sistemiko e lo tu ko na ke he ko no o atu e folo fola lot folo fola ko no o atu e folo fola o fa tu ta i tonga ko be ia ko si o ma i nga ta na hanga he folo fola fai e fo i liu e folo fola ai o tua eh koi ve deita de gaga ka foki atu ke piso pe maria o bidai e fata no ne fai eh
2: io fa malo at vela ko inga e piso mo wena ko ku kita na kita tu pe a ki feu i pe piso pe ke si o ange pe mo vaka i ange ki ta fa ko ni mai no foka ange ko me na lave ka a one vela ai ko ta fa fa unga ko o tonga ko o tua ko me langi ko tanga loa te ko hikure o reva i la alfonua ko mau i reva ko mau i reva funga fonua ai ko o tua e tonu tau tau i ko i ai a tanga loa pe a mo hikure o pe a mo mau i ai ko foi to tolu i a ko mea ko si o ko i ai ai taimi ko na hawa i ka misinare ki tonga mana tui ko tui tonga ko hako hako mai a tanga loa pa me langi ne au go pe me au e tu na faka ngata ka to ngahi o tua ko faka ngata ka to e tu po ulaki hanga tu po ulaki o faka ngata ngahi o tua ko na ngata anga e pe ne fo aki reva e ia fo nua pa mo no kakai ki a Jehova
0: Kilang.
2: Oya ko buhi ngai. Ke ko tanak pe ngai bisa ke tau sio ngai ki ai ki fo mi agoni ko foi nga ue fai nga ta no faka ngata ko ya tanga loa awa o mai ko ku hiko tu tonga ya ne ko e ko hikure o ilalo pe mau ileva i funga fonua ne fakangata ka toa ka foa ke fonua pa mo kakai ki na kovina ni te ko ia pa mo mo o tua o ku tau ke tau pe wa ke aun aya ko ha u ya ko ya ai ka umsira ko ku ko vakai pe te ke to ta na ki mai fe fe o vakai ke mal ko ia pe bishop malo
0: male io A o ku maari e pea toi whalata e, whawalao te pito, makatonga rewa, kai maa tangata koe oku sone one vela. O ku maari au pito pito. Ka koi hiko e koe tatami te ukolospe ke whehu iho no tō lupi sope, pea ke whakakakato mai aki, ai lawe koe na eango whaifika au eango tangata. Mau inga au pito e. Ai a koe haare vai ngā ue ma ongo onga. Na e whakahoko e kau misinare la masā, hape pea mo tā feta, kai pehe ki he ongo misinare wesilea nā, a misa nā Taniela tāna pea mō misa kolosi. A koi episopi te whokat, koe tau whehu ia hono tolu, pea ke mwhataha pea mō e silawe koe nā mai a ngō tangata, a ngō whaifikau, episopi kau whokat mālo o pito.
1: Mālo o pito o Londoni, pea kū kawena whehi mau inga o pito, pea kū whakamālo atu ke ngō whaifikau, koe kū amanaki o kufu.
0: Amanaki.
1: Pao mau pito a tāri o kūna whai, mai koi ai, pea kū mau inga o pito. Iai ke whaha tō kanga ke ai koe, ulaki koe ke ai koe, mea nai lawe koe koe ai, nā lawe koe ke tūnga koe. Ko tonga ai ana e, koe, mea mea tahe koe koe koe, ate kau muria ki tonga koe, whaina scratcha an koe, whaunga tonga ia, maa wopo ia. Ono ai ana nei ke he ia e nau ia e. Ka koe, ka kono mooni koe ki ai, ko tau kakai o nā tōru koe ki iwe isi i pe ia. Koe whainga tala koe tau tōru koe me ulunganga koe kai tonga ia ki ai. Ai tonga mooni ia ko kāno ki ai. E nau whaka apa apa ki he eiki me tahui, me ngai tahui waha mana mea koe ia. E nau loto tō me mamahi i mea koe nā tōru. Na koe na hiki koe ki tafo ki si i mai pe ia. Koe foi ngā o tātupolo aki koe whakafoki mai. Koe whakafoki mai pa whakaauharewa o tua mua. Te unti nau tue tafoki. Koe mea maare au pito ia i tafai koe unalawe koe koe mōn kai peke viai. O si iai whanofonofa o tonga o kai o tua ki he langi koe o tua ki he ngahi.
0: Lalofonua.
1: Kulotu, lalofonua koe mea ko toke. E a peke tau sio ki hamonga koe nai tala heke. To kata ngai poto whaka eslonome ngai mea koe ia. Ko tonga ina i pena whaunga ina ia. Peko no makatu unga ia koe koe e tau. Kono moni koe ki ua i siipe. Peko e lawe koe a vela koe ke te he koe o mua koloa mu mea koe tui pe mahalo koe koe ka uia nai e ngahi. Iako naki nai ove koe se suga na tolu o te mu alu mua mea koe kia. Te koe ka uia koe na fononga koe ke misio na peko mea koe koe o mai poto hange koe ngata. Eke anga lere i hange koe
0: lupi.
1: O feina ki mou nau tolu. Ta koe koe moone moone koe. Suku pehme le vai e Paula. E fai he vai vai e mea. Ke maha malohi. E fai he vai e mea. Ke whaka maha e poto. Ako nga whalawe pe ki mua ki ai. Na ne filia fui toko tahaua. Toko nima pena e nga unga aue ai. Fui toko fitu koe koe haua. Ka tahai e nebele tāna ki mai pe ki ai. Toko mawinga au kito koe tau sio koe ki ai. Ai ako koe konga mawinga na teke tu pūla ki ai. Ke whaka ma opo opo a tonga he tunga koe na omiki na otolu ki ai. Ta tu usi au pito o tua mua o te whanepe. Ako fitu ya aku ya. Nā tau me tai me tai ia nā si ita kāi ngā ia ta whakaloa kau i au e ane vela. Koe kau ia ngahi ngai deo te whai nā ngai uisevu seu ngai mea pehe ia i ai. Kani tau te sio tau te tō ngai ngai mea pehe ia. Koe hū kai lo tohi tapu koe whalaka māma koe nā i nā tolu. Pe nā whanonga mai eke pe nā tolu. Tai misi isi i pe nā wāu atu kai ko tohe o whai ai tolu whā. So te te tau sio. Tolu ni mā pe whaheka misi o nā whaheka tonga ke aru. Se o ye ki a boa ko o atu he tolu ko kawe na te mba ka ko kawe ye ye me ma inga pinte te tau te tau si ka ko me ma inga ko ki ai e ko foi ya como o ye ko wa ko mi hape mo ta feta e na to tonu ke ata mai ke nga ke fisiki mai ko mau na mafaka toka ni pa na mau mate te na lava te na tolu fa fiki Ia, he. Was toka ha moa he taimi koe swalo tu ihe ka ue la masa. O pau ia ihe ngahe mea koe ki ai ka o ihe ka. Lolo ko koe koe koe mea lele ye mo utu lolo. Koe mea lele ye te mea koe ni koe fea faa. Sio kiai, o atai ki tua he mo uye ka misinare koe. Mo fea faa. Koe kau ia fu mea maui ngā koe ki ai. Ki mui e ngā ue ngā mea te nau fai. Ki mui. Kako I nau tolu na nau fotu koe mama, te hiri oa e nau fi ofa aki, o hinga e tuku lolo koe ki. Koe mea mau inga e koe e tau sio koe helo tu, e ngai ahoni, o ku lahi au pita e ngai mea koe poko. He koe ke lava ia he tainimi ke tuku lolo. Fai ngā ka, au pita pe ke faha tuku lolo ia. Koe inga peha fai vika ku alu iku mamahe ia, kako eni. Ngā ue koe osi mahi no peke ike nau tolu. Kua fotu laa e ngā ue koe ni koko laa maa kona ke folawe laa maa sa aia inu kalofu. Misa tau maa se enu pema misa tau maa se a wano sune. Tai teke ia haola ia ta. Sa. Kako uhinga koe koe koe na hua tu koe ia e kauta maa. O fai e foi ngā ue koe ni mea koe te tau tahai. Te kutau whakafeta. Po ula kai mo area mo tua nana tari e lotu. Pe nau feo ngongoi. Pe langa ki whare lotu. Pe atu toko lahe kakai ai ai. Fotu mo ki iako. Pe koe taimiko ia na si foki koe ngon meu tau wako e mea mau inga koe na hoko. Ko fui taimiko ni koe mea. Sai, kate fia tau he tamu. Siko tau ne fai hapai. Fai tau ia hapai. Kono mātu ngai hako tapu ne fai tau I vilata. Kai tu ke hao hao a tonga tapu he koi fola ulo ki ne fai tau walo tu honu ai fola ua tu honu ua ne fai tau e ua koi ai pe koi fola ua tu koi ni koi pe koi kawen I he mea mao inga te tau se koi ki ai I he lava le reite pe whakamana tua I he siasi ue siria na mo tonga kotoa pe tau kawai mo tau tole polo kalama ai tau e ua ngea koi tau e ua ngea maalo Hake loto. Nau lawe ki mua. I Britania na wea ta higa higa fitu. Ta hake faa ngeau e lotu ya. Ta koe ni koe tau e ni ua ngeau. Mau e na pito ke ta wako mo ui he ulunganga. O hape mo ta feta. It's no political movement. Nega mea ke unakifaka politikare. He faa felau aki faka heka ki waka heka. Ne te te tupo ulak. Mau ilo pepa ma faa papa. E kwa ke mahino mo lea hako mo ua ko mo ta hiti mo ua kia. Pena fai e fie maharie ki ai. Pena tari loto fie maharie te I he mo tangatani. Ai foi ngā ue koe ni, mo womi a mo tolu hoko ate ngā ue. Ta koe mahu koe koe kau ia I he, koe kā toa ki he nao ngahi ngā ue koe toa London, fai mea mau inga taha koe ki ai. Koe mea mau inga koe ki ai koe no uhinga, koe lava ke na whanga, tuku lolo ka tuku ate ngā ue, ke hoko ate I he Wesiria Naitong. Kau fō ki ate koe hea koe tau tai mi maro piku.
0: Io a pisope ko ua te whamalo lahe au pito ka kuhiko e tau taimi te kwhai peho no whakamā o popom hono punipuni mai e whangi mea o ku tāna ki mai ki whakakakato mo ke uatu eni pe a toki kolos lewa ki a makatonga lewa pe a mo a onevela ke hi ke na lawe mai ko hi ka e mo wakai pe kuna whie maari e ki he na Tāna ki mai e, koe tau whewi wha ose konga ora kiu pēni. Ka take ange o lawe mai ki ha mea mahu inga, na e hoko I he taimi koe ni. Aia koe, aia na e whaifuki ai, ai whelo toi, ai ongo tahi isi, pea moe kau misnare o e we siliana. Te lawe mai nge ki ai, mo ke whakakato mai, pato ki kolosi lewa ki he... Te vita makka pe amo one vela. Malo pito pisope.
1: Malo pito e lontoni koe koe kaui hangepe koe koe na koe koe konga peihe kutari ati koe ni koe ki ai e na whelo toi koe ni koe ke handle koe ni ke ave ki e ai.
0: Io whelo toi koe tahisi.
1: Na whelo toi koe mo ngo tahisi mo hape mo tafeta koe ke
0: hape mo tafeta.
1: Ke ave ki ai e ngawe. Pe koe mea mauinga koe koe tui he koe taimi mauinga ke tau sio ke taimi na whetu kutuku lewa ki nuka alofa. A misa tō masi mo kau tamana tahai. Pe na fatu ko to ai ko uraki ngawe na ulaki fotu u na ai ko ki fo himi ono ko ni na fatu ko he masi ko tama mari au pito na Daniela tani.
0: Na Daniela.
1: Ko tamai a ko kumari au pito a ene ene faivade tam na kake to to o ke to tatari ko pepe ke lea kure aia. Ta ko mea ia ko mauinga ko na lava ko ni koi kai koi. Ta mea ko na tuhe na unga ue koi ki ai. Ku osi a ue a ko ia pena a ue taime tahai a ku toko toko hiva nge a ue na ua koi analpo. Toko kauia i ngahi mea ia te tausio ki ai o ku mauinga o pito. Ula ki koe ki ai nae te tausio peke mina whai e baptaiso. Koe mea mauinga kauia i ngahi mea mauinga o pito. Koe, koe talanoa koe ki ai, koe nauhinga, koe lolohea, koe ki fohai a tupo uniua. Pea koe nae baptaiso peia e misa tō masi ko honohoa koe koe whae peia na iai gane kaike he public. Koe koe koe koe tonga o kunau tu i he tunga historia koe aho aho whaa sa anuari e taha valua hivaan koe nae papi ai a fui toko ono ia i tonga. Ia e toko fitu koe i tonga te toki lawe kia tukana. Pea ku kau ia i he mea mahu inga au pita te tausia koe koe ngawe na nau whai. Ka koe hoko ngahi go wawe koe ni koe si fokia e ngo tamaya. Ka koe mea mahu inga koe nae nae whai koe ia koe no ento koe ave koe ia o e misiona ke whakalea ke hoko atulewa he mātu i he kau whai kau e siriana. Koki na ua ia ki Tahiti. Ka koe mea mahu inga peia na ulawe te koe ne nai. Po toi tāna ki te kia ngota mau po kwe na fie maari e te ki ai. He tahi na whai. Ka foki atu koe hea koe tau taimi maalo
0: pito. Ia. Maalo pito piso pe wha maalo lahia tu maalo mua. Ka te maa kolosi atu te ita maa kao pia mone vela. Te maa kolosi atu koe ni te tau mi te hiva ki Rakonga. Maalo.
2: Io fa malo atu e piso pepe peka uena malo opito e. Ka foki mai, vela, koe hui koe ki taimi koni kutoe te umai peha ki itanaki, vela. Ia toki whakao se atu, pata foki rewa ki a piso pepe ma uena ki fa maa popo mai ai konga uraki koe e taupolo ka maa. Malo vela.
3: Io malo opito e te mita pepe ki e piso pepe ma uena. Ma osi si e maaria pe mage e tarina. Ma feinga peke ma ki nofo nofo atu pei tonga. Kunga ke hake ki moua ia, moua ahi mai mei Britannia, ka ma nofo atu mau he tau fatunga montu ai fonua be moe lotu. E, o maaria lahi, fa malo atu koi nga koi. Kono io. Kono omi koi ni, e ta noa koi ni. O kui iaie mea, o kou mahu inga ia au pisope, io ta noa. Koi, koi, kawaki pia moe tama koi ni ko, hai koni koi nai tuuta koi ni na tau, ai koi ni deita, a Mr. Thomas, eh? Lai foke tala noa, lai foke tala noa nge ku, tala ko nai tari lotu ia i nuku alofa. Hange ku kaike hange hanga he kawako ngai ahonio fai kai ina kai ke tari e ataia lotu i ifo ka ko he ta noa ke mea maari e koe ni ko ngā koe ko kei tahi pitu ko ni kolowai nae nae ave koe a tō masi mo mea fi kau koe ki whinga ke fi mau e ata ka pau he kai te ke lava ta ofi hua mai ai tahi mate kuo pau. Mea koe ko maari e ia ai, he hanga i Mr. Thomas, hunuki ono whakamalu. Mea koe ko whakamawhana, e neongo si ene nofo, taimilahi hihifo, ka kaike whaha whilongo aki. Ka koe ngai ko ilo, koe tala noa e kau historia niha pehe koe tamana e afungi. Nane hango whaatafului, ai tahine kuini, hoa wata. Taimi nai hawai pa nai ai nelea nai kai ke sai ki ata. Pako hika mea naki ke tari malo e ata ia lotu. Pako mea koe nai maari aki. Tua noa koe e hanga he tangata ave koe he kau. He kau tau koe na ata e tamai o ikia ngo misnare pia na hanga fotu uke na fua malu. Koe mea koe maari e ia iko nau toki sio hifo he UTP koe ke uhango lawe i tangata me i kolowai. Nai tuu pei loto keitahi, foi mōmoa, talue mōmoa a keitahi koe he tuu ae. Tuu koe e tahi. Pea, nai kou tui koe tui a koe a kupi sope. Kono tāria i hihifo, kono tāria e atai lotu. He nai atu koe whamonio tāngi, koe tahi eni. hua ni ku ngata pe me ko na hunu ke fa malu e ke me me ta ko tau sia ke lau mari o tua ni hango o waka mai ni nga we ni ka bu he ni ka nga we se ko na ka pa we na ka ke si tu ai tai wa nge pe o tua mana ai pe ke te he ke mai u nga nga ke pe ka tai mi koi ka hang he o tua fa mo ni ai o tua a la tu pe mo misa to masi ya tari ai lo tu ko me ko ko ma fa nai hange ko ngo ta ma ko ni be me tahiti asi bisop e anga fe fe ke na malanga fa tahiti ka si ta uto atu ka kai o ko anga fe fe ta usio e fe ta ka ta usio ke ma ma ri o tua e o ma fa na ko ma na tu ta no e flet fo nua malo ke ta ha ma ni ni ta ta ki malo i o plena ha ma halo o bisop en ma England ni o ba he ba ko ke ha ki New Zealand ko be flet ai atu ko me ko ke fi ha i tanga ta iki pe na e fata ha pe e ke atu pa ko fi hu i ko na fa ki tanga ta iki o kure a faka ha he vani pe ko tok tu lo lo e tanga ta iki o ha mo ni to ka bo ki New Zealand pe na ha pe tanga ta iki ke ka pa langi la u pe ni to ta faka tonga lo to faka tonga pe ka ta u pe ka pa langi ai ko mari e ko ta usio e tai mi ko ta hang hang ai ko ke ai etau tui ke ai etau lea ka mari ko lau mari hang he lau mari we e loto ka fanongo area motu pe pe ka ula kai pe mo no ka mo na ka kai foi ma fana ko ya bishop foi ma fana ko ya o ko ma fana mo au ia ai ko tua ko tua lau mari ko me ko mau nga ke tau tala ngo fua ke tau o ki mamani o nga ia kakai ko toa pe ke hoko i kwa wako ko ia bisope ta ia mea ko mafa nai e kusio ke ngawe fa misnare kakai na Naomi ko tau fonua na Naomi mwenau lea fa fonua omi ake tohi tapu e fafika i kwa nge lau maria o faka au kawe he lotu e tata fafika u hen ko masuntu pou ne mafao ko alo malanga ko tai mo fa ni ta no ke fa na uta no fa tonga pe osko ni ta no fa ni lotu pe ko ko ngai ni lotu piso la mari tok fra watu ai ufo o ku tala no ni ke la mari fa na ko ne ya ku fa ma fa na e tau si o tau tanga ni ia ho ni ku hoko ko mata i koloa e tau mai ke tau ilo ka mata anga tau fa fita we de fogat bisop de tau malo ka fogat ka bisop ke ni fa ma popo mai to ko ngalu aki
2: io malo at vela bisop ko ku to ki tanak pe aguia ki he me ago na ne ulave ke ki ai anenai ko inga fo ke ko ta no ko ya o tu a ko ya tangalona ilangi na pe na kaka aho eitu ki ai he futo ai i vai popua ka kuia i foki e tala noa e taha koni kia maui kisikisi pia mo alai mauloa i he vai koni i longo teme o kutuu ai koi vai ia na fai koe fetaulaki kia i o toki teke e mauia alangi o ave tuku ki olo
0: teke alangi koia
2: aia na nehanga o teke i koni na tuo hongo furu langi tu o taha pea tu o ua koe langi a maui motua. Sia ke heanga koe hono, o alu koia. O alu pe, takoe ne ai uhinga ai a maui kisikisi, ke hene teke i koe langi, na toka ngai a ki alai mauloa. Ke hoi hoi fua. Aia koe fo ide, aia koe ne uhinga ai a mau koe api a tonga reva, koe ne fehu ina e fai. Fe, tali koe alai mauloa. O ku tu e matangi me he tonga reva.
0: Mari,
2: au pito. Tese ke ngai mea koea. E ngai tala noa. Mana tui ko manofo mo vela, ma oat ma ngai tala noa i tonga, ka mo hanga o mai a hau koe, ka misnare pa moe maama kake. Ka mafogiat ke fra maa popo i mai. Ai fo i, e ke koe a lai maulua, taine tala vo a lai maulua. Taine tala vo a bito. Kia, e ke koe a maui ki ai, peku fefe, peku moko moko, pako ne tari ia. Ka pau ku moko moko pe ne tuu me tonga reva.
0: Tonga reva, fefe.
2: Se ke maari e. ka foki atu malo.
1: Malo pika e. E o fafkau pe ku fafisi. E ku malo pe to ta u feta la ku tu mai ke ke ngatanga ta u tai mi. Ko e felo to ya ngo tama ke ke ave fatunia. Ko e do ko e ko pe fa ina ta foki a tai ku ku. E to la me da te. Ka ta fa feta e pe ko ka ko la u mari e ko ko no fa tai ni ko si a ke ai. Pe fa feta e la u mari e na lo to to. E na ngo ya mau inga ho na vokasio ai uki na wa la maleva ke na feo fa aki o mo moye patosia ki he we siriana ke na foko a te visiona e tonga ko ya ko tau tai di fa malo la et ko fa ma popo ye fai e tu nga lunga fa e fika ko tama ko di a se tu ko lo aki ko na fai pe na hendo hen overeva ai na we ke we siriana o a mai ya honi ya honi ko la u ka u kai meri e na we na fai ko tama ka foko ya tu ha ko tau tai di malo
2: io ko fa malo a tu e so pe pa pe foki kia uena vela ka oatu e tau a tua ki, ospa oatu mo tau fuifasi. Pea ko wha malo ke ya ki moutolu koia o ko mou ihe aope, pea peheke ngalu ea, ihe pongpongi ni o sende toki ui atu ki moutolu, ke ave ake e tau fasi koia o i pongpongi ni. Malo, ko e tau tua ki eni, me kautaha koia Planet Gas, malo. Ko vai mala ala, me kautaha e Planet Gas, me nau whanongonongo me tua ki ke wike ni, malo vai.
4: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga ko toa pek mumi a mai ke polo kalamani. Ko atai pe foki a e whamanatu ka ki moutolu ko toa pe. O kai toi tari ki moutolu hawhai neni sa whitu. Lava lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Gas. Ki moutolu ko e mufia maa mo ngai mea lere. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo te tūtaki mai ko iaku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke oato e otometiki kā kia ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao ngai SUV sea fitu walu hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri me iai. Ko iai o te ke toi tatari pe ko no fua tu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko e kātila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea. Whamaloa toka ki mou tolu ko uia, i e ngai wiki e kua mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka au kulava ki nau mea mai, o whakahoko ai, ai whinga i ko uia i nau mea lere. Ko e tauwhika te whoni whetu taki mai ka te au koe noa uaua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au tonu mai peke mau ia te, tika te au whitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
2: Tau whamalo foke ke kautahani, ne ke i tokoni e tau polo kalama, a e kautaha koe Planet Gas, mu tolkona mou whema a mou mea lere, mou la vātu ki a vai mala ala, pe ko vātari a uri, pe ko au tonu peke kautahani ke pure, ki a asione tuuta. Ko e ka uatu a e fasikoni o kuhoko ma mautolu kotoa mo mea mai ki tapulka ma i he pongpongini. Ko uatu a e fasini ma au pisope pa peka uena pe ka one vela. Pe heka osa yasi tua kalau va e a safi tangulu isileli saulala pe heka pensimani va eno Faifekau Paula Moala, Solomone Taapalu, Hokilani Kustafu, Afu Kaloni Hea ki Handri, pehe kia Manu Kanseri, nevela, ki Sene Australia, Kumisei Kaloni Mekautufi Kapa, Samiwena Lipo Prescott ki Kenpela, Australia, Pensoni Fifita, Pukuhifo, pea Moalani Moa ki Hawaii, pehe Fokaselui Matai Sefesi, pea pehe kia te ko e te vita lata ki he wahenga Hawke's Bay pia mo fare siu vea tako ata e pepa mo e fasini ma au Samson Tike Paula Tatafu Saya Tayone pa pefo ka Fred Pani ki Palmerston Wate Toltau Amasaia peka Topluka Maka Uluave ki Palmerston pa peka Kiko Furimaono Taseni Ulakai Fred Fonua, William Sau, fai fekau Fred Fonua, mo fai fekau William Sau. Pia mo fai fekau Paula Reven. Ai a ko ka wa pe fo ka sel a ka sel ma fileo, eh? Ai a ko ki motor ko ni ko atu pe ma ki motor. Ai. Pe pe ke fa na ho poate, fe tu mo yai. Atu pe fa skoni pe ma ki motor i he pong pong ini. Pe ka te vita fa ka va. Malo apito motor en aro pe pe pe ka motor en aro ea. Atu fa skoni. Tak tani os ta muniten ni ma pe ameta pa ta to kyo ko atu malo.

0: lei na le tui a koe na tala mai na toko na upeke toko wafe tupu ai ka kai na nau te fua a koe ia e baptiso ai e nafio eh? Aga ka hauia ia fu ngāwe ma ongo onga lahi ai ngāwe koe na fai na whakakoko e Misa Thomas. Te mō mana tu i ane ko Misa Thomas i nai ke i foki he ua fitu he ne loto si ko ne hoko ka koe ko Misa Thomas i en te ne haka paptaisa tau whaahau. Tukin awa mono oa pena amereve kai e hingoa koe ni koe George ko Sias. Eh, tu po avereva che hai con la onaia o tuo Britannia a coi do King George the Third Musalo te a coi te avereva che nawa na baptizo a che ingo cristiane coi eh ta bu ba fiesia a pito e ta sio che hai e coi me ma o inga ia eh ha me a gu ta lava o ilo na me na hoko isleri a nero mo haifue lucia empire mo be a koto ka ko a ma o inga ni ke tonga ya ta papi taiso ya to po rock e a fitu a kosi o ta tavalu to ta i pa mai di fuka hapa
1: wow
0: oni na na ya ya dele ka ko o ngal pe te au na ngal ke pe ta kosi ki ai ai le me le hang of ai ki ki o to bo u eh ko ka u ya ko le ai ai a ko ya ne hanga fa ka hiki ki e o to mo i ko o to ya na o to a ya eh pe ko ya ku pelu tu ya na ne mo i ko to a pe ya ki o to a ko ya eh pa ko ka u e de to for fora a ko ya ye ye to for fora mo ni ki na e na ta ni ka ko to a pe ya na o e tu i eh a ko ko tu de mahalo ko no ta mo tu a mahalo ye to mo fu tu ko tu to a to fa ko tu pe na ta to fa e tala noa historia unau. E koe koe koe mea nai hako koe ai. Ko aluatu koe ki ifonua le tui o sendi na keike na uotua. Pasima nere. Ta koe ni koe whare ne tui. Koe ahoi ne paptaiso. Ta ku mahu inga au pito a pito i he tunga historia. Koe nao paptaiso ai poruaki mohono whare.
1: Mono
0: fare. Ka mea ko to ape. Ko e ko tupu e ko ko tonga tapu na ke toko si pe na na hiwa nga tupu. Ko ha apai. Faka more more ato ko si lotu ha apai ko to aia. Pe na siro na to na manako na to he lotu fo o pe na siro ko ko ko tu i e ni pe ko ha i e ko ti ko e te. Pe ko ka uia i tumu tumu o i lotu e ni folau ko ki ai. Times pe na ai ano atu ko lo tu ki ai
1: ta
0: po te papitai so ai mono hoa mono fare pe na ne fai fu fu fa ka langi langi ne to folo folo fa ma fai o tu mo ui eh pe ka ui e ngai me lo toni pe ku pa ka talu talu pe ku tawang pe ma inga lahi ai papitai so ko ni ma le to ki ui ke kai va ke wafe tolu fa so taka toka e wange au ia ko ia, ne? Taku mahu inga au pito ae.
1: Mane au pito.
0: Tau whakatoka ngā ia nge ia. Nai hoko tonu ia ili fuka i hapai. Taku e mahu inga koe taimita tau pia ta hawaru tolu taha. Nai whanonga to e kau misinare fo ou ki tonga. Nai tāna ou ki tonga a pita tāna koe nu tau tala noa kene au ki hamoa. Rala tukai mo Misa Vuni, hai ko tama fai paki ia. Mo se misi wa te King James Wetkin, koe ko toko ta aia, pene whanau i rewa no ki fuha i rifoka. Aia na hoko ko Palestini o sa stomata a tahe na ako JP wa te King dia, e ta walu walu ni ma. Ka uia e ngahi, seke disike ni historia e tala noa koi ke ta whae koni. Mo hoko ai baptizer koni. Pea koe whakatalu talu ia e tunga e lotu i hapai. Ako baptizo e nea fio ili fuka. Fataha mwane kotoa ia. Pero hiu katu kore ki vaba uke kauia ia mea mau inga apito koe ki ai. Koe tafa aki ia na ufuwa ti vaba. ai a koe koe uluka lala a koe ina ka kine tari e ia lo tu mela e mea koto na tu ne fo watu e ka iki kautama koe ni e tahiti pa ne fa mapa fa peko foi taimi e ni na ne tari e lo tu peko ne tari peko e lo tu pa hoko ki ai a e foko utua ki ai ne tenge tange pe ne si pekia lewa uluka lala koe ia e taha valu tolu tolu
1: tolu
0: ke tangi koe baba e koe ia na alo mao whakamangeri o koe kia uluka lala ko tu pou raki pe pe hoko pe tu pou raki koe tui baba uye taha valu tolu tolu e
1: koe
0: ka uia he mea mau i ngā upito, ka te ufoke atu kohi ngā koe tau tai
1: mi. Koia. Ah, whaka mā lola hea ka pito, pisopi. Ah, kikilo koe ngai, pato ngai sori ani hono lawa, tā tā naki whalele. Teke, ah, te ufoke atu te ta makapea mō, ne vela maha kumo wakai mai piki he mahu i ngā mea, kohan koe lau, te tau whenge tau ki tau ilo isleri mō i ulopu mō mea, koe mea enge tau ilo i tau tō a tau tōli tonga. Pea koe a koe mawhoke atu koe ngō whaifikau ke mō tāna ki mai mālo apito.
2: E o whamālo apiso pe ka uena, ka mawhoke mai. Ko hanga e whoke ma whaifikau mō vela, ko ngō whaifikau koe a Fred Fonua pa mō vila misau. Ka ke? Ka u whoke ka vela vela. Toi ki i tāna ki mai ange. Ki he ngai mea koni whaikau e kiai e wakai e vela, eh? Mālo.
3: Aia. Mālo vito e te vita. Mālo pisope. Ka wanda ke ngā ngau ko kuluo kumasi e whenga ke whaka māo pōpe ngai tau.
1: Koia, ko tau.
3: E whaka whetai ko lau maari e o tuau ne hanga puke puke. Tau whaka mōni pe kiai. Ko lau maari e ia. Ne hanga o whaka manatu e ngai mea koe nāke te koe. Mau inga e koe koe matai koloa ia e whonua. E tau ilo ai pē a honi. Ai paptai so koe ni nei whai. Koe ne toki au ia o whenā pasi me mai tau es wholo whola koe ni ke mōki mā mani o ngāhi a ngāi kakai kotoa pē.
1: Ngāhi kakai kotoa pē.
3: Kakai kumoni tala loto koe mea we kua hoko atonga fo owe a honi. E teita maka.
1: Koe.
3: Kua pūri ata mau i kisikisi mō mō kauta mā. Kua māma i whonua. E whakoloa ia e fupaptai so koe ni. Kakai toko lahi koe ni. Kua i kuna e o tua e. E fu... Whaingata ana e re tofanga e. Kau misinare a honi kuna au kai merie. Au moni o kou mā whana koe kou ilo koe talu e. Sio mata misa toa masi e. Mahi no foki e tūtūnia ata. Ka kai ke ka toi whakalaka mai e tahi ho whakamalu. Ko e mate kua pau, eh? Ka kou tau tui ko toa pēna e hoko ia pisope ko e whaloto lahi ki ta mai o iki. I whai whikau e ne ngā we. Me sio ka no ui. Hange na ki longo longo holo pē pat koe na nge koe launa e teuke foki ia. Tā kua ko ia de ne hanga o paptaiso e tui. Koe whakakoloa ka te au ku oho wale he whika kona na ke omi hono papi oi, o tu poulua ki na e au ke toko wafe i lifuka hapai
1: ia
3: koe whakakoloa hake ko launa toki toi o wha ia kona usio hifo o mea o whanongato o whamatalana e toi o wha ia i lifuka hapai koe ako apisop e malanga e tamangani ko Stephen Labone, eh? Pea whanongo vena te iku taofi pehe, tangata ia, kamata ke maafana ka ulotu me mwena ulotu tangi mwe mea. Pea hanga he tā maa o taofi, ka kou whanongo kone ulakitoe o whai hapai. Ili fuka hapai pe, he ku maa weni he whamatala e tama weni ko toke tā mafpalu, historia mea ko ia. Ka koe, e ke tau o foia ke koe toa kolosi li fuka hapai. Koe ngai tā pua kia fui one one. Ea koe mōni ia. E kei ke tau ofo tau tolu. Kau hapai ia he. Mō ui aki e. Ai lotu. E whi lau hono tāna ke atmoe masani. Ki hapai. Ngai a honi. Koe matai koloa ia. Koe. Ko whamalo he koe ngā koe koe hanga ksio he meani koe ngā ue koe nai whai he kau misnare kuna wā o whai e paptaiso. Kone mo ui a koe alotu ye fonua. Kwa tau fie fie ai. Kwe mahu ia tu e po uri ka hopo mai e mama. Mo iwe lau maari e ne hanga o. Whakatoka e Mary Nobea mo e. Koloa e lotua tau koloa i ai o auke ahoni. Kwa malo lahi, oi ku teita. Koe ki tei haku, haku toi le tānaki aku ka mea ko ku whua mālo pe aku he. Ngai tau ko whie whi au pi sope. Hulu i mai e tala noa tau au ke tau lava tau ilo he historia. E whai taimi gwen e whai ai e turning point o tonga. Mea ko ko mahu inga i ai. E koe mālo ko kei whai hono whatotolo ngai fu historia ko eni. Ko tahe ko me monia bisope ko ki tau tu hage ko te fa kau kau ke to ko fe kau wa nga ke vila he ke wala ko o ila isi pite mo iraki mo me au de ge ke wilo e au atonga
1: pakistan
3: pa ko ko tu ko ko hanga he tau ki polo kalama ko ni e hikule o fa tu amelio ne hango furi he fa kau kau e tau kakai se ko ni ko tu ko ni ko fa kau flet fo nua me ngari te mau foko talateu be me historia fo nua tai malanga fakolo ala ya vito vito nga lava fa ma fa na ve te ko ni tau e te ko no ka to nga ko ni senturi lo tu tau tala no e historia ba tau ngo tau ma fa na o sia o mai be fo kere sia ko ya tau ngo be to lu tau ma fa na pa fo ke tu ko ho no ta pa la sia e ho no ta pa la sia nga u e si fa he ka ta klo to e fo no a fi nga ke fa ho no ono katoa ngai e mau inga o i lotu kutoe ya i kau faife kau ya ko nautua nautolo ta anoa negativi ko i uki e katoa ngai ku pehe mo pehe mea whakahela moni tena wo ai ha nau mea tuku e mea ai si a si mo e fonua tuku e whakanga tuku beia he ko i otua peia taha kune fai e liliu e fonua mo lau maari e kakai. Ko dai ke tau pore pore be tau lava mea ki tau lava tau mea. Tau fa feta ipe e ahoni ku tau kau tau tolu. Kau tau tolu hono hono faka honga e funga u lahi ko ini ku tau pore pore he me matai koloa e lotu. E neong hono ta palasia e fainga ta pe mo anga hala ai fonua. Tau nofo be mo amanaki. Kai tu ko tau polo kala ma ko hikule o e faka tu amelie. Tau nofo be mo amanaki lele. Ko me ia e o tua. Kene fai hono furihi. Ai for noa be mo loto e kakai. Na tau amanaki behe. Ko tau ko me ko ko ma fa nai ani nai pisope. Ko yo ngo Tahiti, le faka Tahiti, he le faka Tahiti. Malanga i mai e kospeli. Tari lelei, tō lelei ke loto mo lau maari e kakai. Mea e koe ku mahu inga ka te au. Mahu inga upito ka te au ke tau whakapapai. A ngā ue bea mo e uki koe ni kwhai ho tau. Tau si atu pe tau mawhana e ueina e kusi atu ke te ue ngahi hiwa. Fonua ni kwa alua te fukonga lahi kou tuita tau be mo a Seriana. E nā uo ke whakahau ngai. E nā wāusia e wange au tāu e lotu. O kai koe pohi ni ia pek whewheho mo ui. E koe koho tau mo ia tatou pure ia he otua. Koe ke pure ia tangatai māman. E koe tau whakawheta iai. Koe otua au tau tauhi. Koe otua whaitotonu bea whaike nerea. Au tau whamalo. Tau whamalo tau kaupe tau tolu he lau. Awe peho tau leo e tau hanga, tau honga ia, whamalo ia e kakai ko eni. Ka ko nā tani ela ko tangata iau, talo tupu ko tu whanongo eni e pisope he hingoa ko ia. Nā tani ela tana. Me a maalahi moni o tonu ke whakapapa ia. Pea koe, nau kisio hifo, koe tamahange ka te au nei inusilani ia. Kamata ene ngāwe ana he kau mauri. Pekai ke wofu au he speed e vabe koe fire, he was on fire. Koe ngai na hau ia kamata ni ngai whaka misnare ana i Nusilani. Pea mwe ulunganga, pea mwe rea whaka pālangi, eh? Pekai ke ngai tai hau pia rea he o whitaulaki mwe kau Māori. Pekai ni hekat koe ki tonga. osi maheni ana Daniela tana ia he fatongia nei uikia ye otua pangtau fafitai koe angai e tau ngau tonu ke pehe mea mahu ingai ke tau mao lau maari e otua koe tau mao lau maari e otua bau kai kaha ase nita tau fehi aba ase nita tae ofa maari e tupuhifo koe mea veku tau mao ke tau famalo ke palestini koe sia sipe amoe kau fai fikau o tonga tau faa babalahi ke nau ngau e fai ono uki ke whakamahu ingai a fie more ho tau kakai e nau totongi e nau fea ave moe ngai puha moe mea ke o whaho ngai a ke o whae o tua
4: ui
3: koe ngā koe koe ngā ue ku nau fai tau tau wha whatawangi te tau e au mai pe fukiresi koe ia ki heni o tau inasi ai hange koe mea nai toi Britania alo e kau evangelio e kau whamisna re ki tonga pena na uomo e fuiwi moe malohi oi lotu e kau whaifkau i Britania, pak tau whawhetai. O whamalo atu ka moa, nei lawa hua whaitoka o tana he ahoni, ko ilo na mo si whenga ke mo ki ai, pak o whamalo atu. Ai o, ke mo atu ke whaitoka o Misa Lore, bea behe ki a tana, bea mo Moritoni. Malo o bito bisope ka ko teita, te whoke atu ki he, ki a uheina mo.
2: Malo e vela, kama foki atu aipe e wena pa mo bishop ko inga ke whakakato e ngai whi ui, malo
1: e a pa malo lahe a kapito te tamaka pe ke tātako si one one vela tupo ko e whi ui konana ke toki eke mai toki whakakato ki a pa maa popato a ke bishop ai po in me e ana e po e wakame a ke te hao fufo i tāpua ma ke eka ke a pisopi te foketangi ki ke lawe mai ange ki kamata anga koe tō e ofa i olopeka hoko atu ki utui ka pehe ki makawe atu po ura ki pia mene hoko koe a koe tangata malanga koe tau whihu ia a kou teu foket katego pisopi kataki o lawe mai ki ai malo
0: Mala pito lontone, koe kawena whiu i mau inga a pito. E, ke tau tolu pete i si kaina whanongo, ya ta kuanga ke ta whako ia. Koe mea mau inga a pito, ta ku kawa mai tolahi pe, mai tosi pe katatu. Oku tui, na e hoko koe api ko olo peka i wapau. Aia ko pita piritia ta nimi wapau. Koe aho ko ia na e whai pe nau ki kalas aho anau tolu. Ya mo taimi ya pena na lotu na tole na me ya to fie na lotu te ya o bige taimi pena e to o fa ya ye o ta ko ya na ko sa ko na hoko ko ya taimi ko ya ko taimi ko ya o ku ya ya pit ko pita tana na ya ai ko pita tana ko na ta ya ko ni nai e fa fai to ka ko pita tana ko ya ta to e o fa i pita priti i olo peka ko ya na ya taimi ko ya Pako hono moni na e pako foki koe ka foki koe ki utui e pongpongi koe ya te na e fai e malanga. Pako malanga koe ya a aisea vovore koe motua ya matolo me koulo me apai. Koe tanga tai kia me koulo apai. Na e fai e foi malanga o koe ya. Selusalema. Tau mai ya ke ilo ngahi me o kau ke orerei. Kua fufu ye mete koe. Uhinga ia hiva mila to whare. Hau tāo, ma mata e koro sena tuk whāo. E tō e ofa. Koe kono whakapuri puri a koe tō e ofa. Koe malanga pia tangata e ki tonga. Pesi tō e ofa. Kono moni koe na e manatu rewa e ki kau a pita tāna moi iai. Ni ki himea na e hoko Britania na te ki whaere ia e tēm koe ia. Ka koe taimi koe ia kuna utala noa. Koe na uhinga ia e kuna ulawe ia. Ika na keke toi o whai e Britania. He keke awe ha kau ngā whamisinare ia. Ki fuli, Ka koe inga e koe kuna utolu koe ki pulo pula ia e toi o wha. O na ulele ki mai fu ia mataki loa. O na utuuta ko e uhinga ia e tau pepe na e ongo atu lewa to tolo lewa ofa mi aiki makawe pena e tamsi e taimiko ia mo wake na tala no ga ta pu moya na loi mata ia ta ko tai mi ko ni a ki he fari kit ni ta pu moya ai ne o lete mo si a ki ne ga hala ko di ka ba ne mo wi e tang ya ge o to eh ta ko tai mi na fo fo ai ke ne mo wi ko ai ta ko tai mi na ri ka ba ka ka to ne mo wi pe ne hoko pe ko tanga ta malanga pe ne malanga yo ka to pa ta o ko ya Heo ka piko tangata malang. Tau koe taha na e na ne hoko na e hufuia e whare lotu i ne iafu. Na ne teu teu ka kato i e teu teu Whapitania o ne whai e malanga koia. Ako mea mahu inga o pito peia. He tolu taha, tolu tolu, tolu whaeni. Kori ukawa ka kato e ne moi. Pea koe foi mea pena e mai koe uluaki koe ki ai. E fai wawe, ke awe lewa e lo tūki mōri. Pekoi kāwea, tau te whoki pe ki ai, oku nā ke lāwe whoki pa te usi o ki mua pa nā toki opi. Koe tō koe o fai fisi. E tō ia e au tahawalu o ka topa, i e tahawalu whānima. Ko si lotu, mei ta tau pe, koe nā lotu pe iai, peko misa huni. Paka nā taimi nā lotu e tangata eki, hā ando koe nā te vita mō pea, ko paula vea. Ai toi o fai. Koe mea mahu inga iai. Ai toi lewa suka tope o fai fisi. Te au mai ki he tau taha walu faa walu pa whanofo lewa ki kau fai se kau. Koe whanonga toko taha koe ni nao ke motu ko kantamu. Na kake lama fai se kau te aio alu ka nao hirifi ai motu. Na iaha no taula te e volo na ne ilo pe eio tala mai ku mata sia. Kaka taimi na tua paulawe he matafanga, pe te ke iano whakamalu e ua. Te talang he te volo ko tau tūlolo loto. Hoka pau kuhang he whai whekau o malu e loto. He fuhidi ko kako whakamalu foki. O hinga tūlolo e kolo koni ko kantau. O ta foki ke lo. Hoko hono hinga aia. Pako he kumoka lau maari e maano ni ku tataki ia. Talamai sione apostol. Mene talanoa ko iki ai. Koe lotu o kufai eha, e lau maari.
1: Maari, mamoni.
0: Koe worship koe ia, ihe truth koe ki ai. Koe mooni ia koe ai. Koe koe koe koe koe koe koe lau maari maami. Kai kai fai he lau maari, kai fai gesi, e tari gesi. Kai koe kaui hafui whakapuri puri. Whanonga mātonga, tawaru tau taha, māka ia, viringi hafukai olunga i fei apai.
1: Koe.
0: Kouroa kene whaptaiso. Tāwau tolu whaape. Koe hoko rewa ki ai. Ae toa o whaape. Riu kawai ne mo'ui mai. Me ta whaako. Koe kauia i ngahi mea mahu mua ki toko. Lawe kasa koe lawe me koha mela ki ai. Utau sio ki ai. Pea kohono kakano inu tau woke. Utau ki ilue pia tonga. Tuange. Fie mauia ke toi fili moi mai kataa. Oe whaka iti. Oe whakai, ka tō tangata whakai i en mokiri mani, se paki moia, oia te au ke ngā tāna, tene i kuna.
1: Koia.
0: Se anake mo whiri, i pai tō mo whiri, ai ai miki keu mau inga au pito ia. Tāpai paura koe, ai e pā, ai e reta, ai tapu wae, se ko mea koe ke tari ake. Kaku mau inga au pito e ka inga whanongo, e te waka. Kātoanga koe nu veke taha ko tope. Tuanga te kakai kuna ulau na whawe pan. Tau pōpō kakato. E te waki koe ni. Kātoanga seituri me ahu. Ke aha tolu maina katoa. Tau fōkato koe ako tau taimi ilon ton malapi.
1: Iyo malapi to pisope pia te makolose te tama kapea mōne vela koe koe tau taimi. Koe tau tō fōki mai te tau fehu i whaka osi. Pia mōno whā māpōpō e pisope tau Katongi
2: e pongpongin. Kama fokia te vita mōne vera. Iyo whamalo atu pisopeka ueina. Ka fok mai vela. Tuku mai rewa haki i prausi ki poni, malo.
3: Iyo whamalo vito e te vita. Kuma kei mouta fuua pe pisope. Nga nofo sio ke ngā ue lai koe niku. Hange kuma ngoi ma whakato mal. Sisi e ma ilo ke historia e lotu. Kau mafa malo atu ne o kou tau rea atu koe ni ke mahino ka koe o kou ongo o kou whakato mala. Kai ke u.
1: Wow.
3: O kou mahu inga au pito ke tau raki ilo kita. te tata to ila isi pite ko ke tau la tonga me ngari vare monia ke ko no ko no faka to ko fa balo at ai o mi ngai ngoa tau pole pole ai pe ke nga tai bo o sieni nga we kau ai kau mis nare ko mau ai pulo pula i ho tau ki fo no ai tonga kaile lei ke nau hoko atu hono talake kospeli. O koutu iu pehepea tonga i ngai ahoni pisope. Hoke koe, o ku neongo e lotu mo e whaingataa ku hoko he fonua. Kau kai tuku ai unu atu ai kau ngau e whaibangeri o ai kau ngau e whamisnare ku ome ngai fonua muri. E nau ofeina pe mwe nau Mwenau man melie iau. Kange ko tangata koe ni koe tapu pia mwe tangata koe ni ko tangata ko Samuei koe ni he mamonga. E te siwa e nau o e kautaki lotu muri o man melie ia mwenau ofa mai ke fonua. Mwenau whaamu ke hange koe ngai mea koe ni hange koe whakataulama koe na ke whai he kamata e tau polo kalamana ku. Na ke ki wei o tau ki hoku mafue foi e tautou fetongi e nau ofeina e fonua. Na kai ke nau kolo mui. Pisope koe tau e ua nima. O kai peke tuku. Tau tolu koe tau oat peo faiha ngā aue. O nei kai pe, iku fo i pe aiku o whatupu ke. Te ke lava ha mea ia. Aka mea lelei, ai te ukuma mo te whamaumau, wanga vai vai. Peku ilo pe kakai koe ia. E tā noa bea koe ni koe, e tau sio ke tau wako i he tala noa koe ni pia mui polkalama i poni e tau sio ke mau inga e fonga e tau whai e mea koe ngau e ai whamis nare e ngai mea mau inga ke tau o te tau holo mui pia te tau foi koko e mea ni koe ako kia te tau tolu e koe koe pehe koe tau o kia fonua muri ke tau o o takai a maman. Koe tau hube me ho tau mamani ke mamani kakai ho tau kau ngā whanonga e whanuan. Mauinga. Koe tau whitaulaki e ki mamani o te whanonga atuai o whitaulaki mo e kakai i whanuan. Mauinga ke tau hango ave e tau matai koloa e lotu ke ave e whanuan. Ai tendifai e tau kakai lotu ki tau tolu. Koe koe tau toki opeo. Toki opeo o whai e ngai whamisinare ke tau o ke a whanua muri ke whai ai. Ikai. Koe tau alu ho tau kehekehe. Whilea mau peo ke whangau e aki. Ko feha taimi te tau hanga o katoa ngai e tau kehekehe.
1: O tau kehekehe.
3: E ko mauinga ke holoki ngai a wahe wahe. O ngai siasi. Pea tukwe lau to kateline. Ka tau a uatu. Ke mamani e kakai ko ia. Tatau e beko e moslemi beko e puta. Beko e hape. Kia te au. O wako e mea lahi i e tau ngāwe e pōni i pisope bako wha mālo atu. A ngāwe ke whai. A o whai e ngāwe wha misnare kai ke ngāta pē i e tau karistiane kau ke au atu ki e ngāhi lotu ke heke. A ko whawhetai. Te tau tala noa e kakai a nea whi. Kai whawhetai kui aha kakai a honi. E tau hanga tokanga. O wha mahu i ngai kai fu ngāwe ke whai. Fa malo atu koloa i ai ai fonuani pe moe kakai o fonuani ho ke i tuk taimi ka ke fafainga maari ho taimi o bahe bahe mai e koloa koena pe moe fainga maari e o ku fai he tau ngawe i he lotu o fafita i ai ai ngawe pe moe ke i omi i vi alangi o omi o fai aki e tau ngawe e pisope. Koia e te tamaka ka ku iaiha mea te ke fie lea ki ai. Wha maa pōpua ke koilo kutoi pe mini te nima. Hau ki mini te taha.
2: Wha maro atu e vela, eh? Kaike, ko te ufoke atpe ke whakaosi mai e polka ama e pisope mo ueina. Wha maa pōpua mai pia keresi mai ai pe. I he lava koia kutoi tau mini te nima. Maro.
1: Eo a whamalata pita te tamaka, pe te ane vela, ku tau au mai ke tau mui e tau ngāwe, mui ngāwe tau whee, a he pongpongene, mau inga o pita. Pisope te mau whokeat, hange ko ia ke lava, ke whama o popo mai, pe ke toki kresa e pe, tau whatongia, to e tau mite nima. Ko hi, ko e ki i pehu ikone na ke tuku mai pe ke wha o singa ta ki kono lele ki i koe e kalofia ma ko speli ki a moa e tawal toni ma aia e misa pita tana pe a moi fwe toko fitu koe tonga ka ke te lava pe o tuku at ke wha ma apopo ima e ake tau fatungia ta mo ke whakakakata mai pe ha mea okto e ke whakakakata mai pe a toki kresi mai e tau fatungia oi pongpongini ka fwke at pisop ma lo au pito.
0: Mano pito e elonton baku leengo e tosipe tau taimi e lava pe ke u e tala tu pe ki nao tolu na fuafua hoko pe hoko ki nao tolu ko e fuafua fua ia o e ngā ue o e lere ki e ama taki loa me tonga pe na e taki ai e pita tana ma si mātua tonga koni e toko fitu na taki me iai a pane pasa a hungalu pe me vavau pe ama pensi mani la tu selu me vavau mo pane pasa moala me vavau mo ilai sia alani me vavau mo paula vea pe me ha ano muito a pai pe mo inoke pe mo sosi falalave mai me vavau aia koe kau tangata eni hoko kina tolu koe koe fo i pou e fitu na nau lele aki e amatakiloa koe kosperi a ngongo lele i oa o ki hamoa i he tau tawal tolu hiwa ai felo to yai ai ngo kauta ta tau pe na tau tala no kwa ai la masa pe mo e lotu misona wesiliana metatisi ke tu wange a amoa ke to ka na ikina e la masa ka foki mai a tonga ko nga ka to ka na ki fisi Solomon mo Papua mo New England mo au mai ke ka wa po ke ka tau fa fita e pe ka ina ka fa fita i ko ya si a ngai tamai o lo tui tonga na nau lele ki a mataki loa ko ni. Pena ngu nau tō tau e ngai whanua mūri, pena iai pēke na kake nau tesi i whoki tonga. Ista nā ngālo a Sēri Pulu, nā ngālo a Wese Langi, a Semis Havea, i nau tōlu kotoa pēna nau tō tau e o tu mūri, wha mōre mōre ka ki o lawe ka kato atu, ha ki nau tōlu. Ako mahu i ngā i ano, lere ki a mataki loa. Tako aho ni putau mā tātou feiva, i he ngāo e leleina e whai, i he o kau taha ko e ni mā mani. Tako tu uia ki e loto mo e loto aho ni, ko e toto e kau mā tā ko e pulo pula e sisi. Tako i tau tolu ko e whanki pulo pula mo ui, o e tunga whare ko toa pēna tau si tu pua. Ai ua pē mua nā ngata. E whamanato ate ko spēri, e vai ua walu. O mā tiu, pē mō maake vai tāono. Mā o inga au pito ki ai. Mā o tau taimi, tau manatua, hufakia ki nāu tolu. O unau he misiona. Hufakia ki nāu tolu, ke mā o hakakai pulo pula lelei, ke nāu toki hoko atu, ke tō tangata koe ni ke kā u. Hano lere a ki i, o e kalofia mai ko spēri ki mā mani. Whafiefia ne nai, ma awa to ane nai ki e whai toka koe ni mo e hoko mo e pefte e ki toko taha koe ni ko Helen Webster na iai mo noa mo Doni na e whai pe koe inga koe tau e ua ngea weni James Cameron ai koe whai te kau ko se misi kamaloni tau ua ngea ui e ahoni ahono pefte e ko pao na kei mo ui wha malo lahe atu lon Doni koe ia koe ua to wakaisi i pita tana koe kau ia si tanu pe mo mele ai una whaitoka taha pe ngāwe ahoni koe ngāwe lahi e moi mana tua ki nau tolu o kutoe mālā pone ki he whaitoka ko ia i Litkam mo pita mo lore mo misa lore mo Amosi ki Liverpool e whaha ahi ka ki nau tolu e ka inga whanongo ma ofa lai atu e ki mou tōlu ko tō pēu tau kau whataha e pongpongini. Wha mole mole atu ka halea ka ke tāu pe whiunga mo whakau kau. Wha mole mole anu ki mou tōlu. Wha mālola hei ka tevita ma, ka whakatau lama e tau polkala ma. Wha mālola hei ka whaitukawa ni mela, ko ia ko nai. Tokon ko tō pe pehe ke tahine ko lontoni he pongpong koe. E ka inga tāwange pe mua. Ke tau mau hakaatoa ngā fia, o hanga pāri e mōni, he tau honu whamanatua, o hake lotu he tau wange au, he tau wange au. Pea tau eiko se su Kristo, ko ofa etua ko tamai. Hei wha lau maria no fukia, e ma tol ko to pe ka fanongo he ata mo lea mo yo pe pe he ke lontoni mo te vita mo nivela ho ate fatonge a pon ona hili ka fai pe ya ta ngata amen
1: amen
2: amen
0: mo ala pa ma e ba toni amen
2: amen
1: malo
2: ko fa malo at piso pe pa fa malo at u e wena malo apito la valdeta por clama pe ka mo tol mo me ma ngalo pe pe ke ngalo ya e pong pong ini tau fana ko pate ko famalo ko famana te kang motol te mato e foki mai half e tolu mo tau ngai fast to gimu ago ya ngo fulu weekend mo tau popo ak tala monu mono analyze ko ya tau ngai hiva ka ye malo apito e piso pe pape ka weina lava tau programa e pong pong ini malo famana te pe
1: malo
2: te ofu e tau programa ka te tau foki mai i he ekupesi e tau programa ko haftolu malo apito
1: eo
2: ka o atata mai fasi pe amo tau tatari ai ke tau programa ko ya o ku hoko malo

0: ko e tata mi to tata mi te ua fa ki he tolu i he pong pong ini pe ko la vai ha no o ate ta fasta jari ta jari a ki motor ko tope mo me mai ki he tau pol kalama ko ia nga hire o en en koula o atu ia he hape o tari va ko he ngi hengi koula a fasi ko ni kaje e wena ko tu pe wena ku wong le ia pe tau pol kalama pe ku tau alu foki ki he tau a nga hiva ko i he pong pong ini ko e o atu ko e tau fasi tau olunga e pong pong ini e kau tau te ina i ongi pe a pehe ki a lui fa pe a pehe ki a fotu moko fisi a tue i kula pe a pehe ka ho po i vou a tue i po i faremaka kau fusi brothers pe a pehe ka siare i ongi trofili mo e ala pe a moteine la tu ko e kau tame e tau ngau e aki i he pong pong ini maari apito apito ngai hiva i he pong pong ini pa kou tui pe e weina e tatau pe pe a mono analaiso ko ia o e ngai hiva o hange pe ko tau fasi tau lunga ko i he pong pong ini a e sa me ua tolu ko unofo e taimilai o fifiri e o nevela pe ko a hono ui ko ni a e fo hiva ko sa me ua tolu e
1: ko ia
0: ka ko ku hiva mai ko te tau fanu ngo peki ai ka ku maari e au pito au pito tau mai foke sa me watolu tau wange kia e toi tapu kong tau ia si ova
1: si ova
0: ka ku tau tong fanu ngo ange ke meani ki tau wakai kia e pe a mo uheina i he pong pong ini maari au pito e nga hiva o hange ko ia ko fasikoni a mea lui fa ai mamahi ko mea e ua o kousia ko he mamahi kia e aia ko e mate ko to hare wa me ata ha u to ya fere me aki ya a mamahi ko mamahi ye ha mo ya ka da u to ki hanga o sio ya ka ye ko ya nga ya e buena to ha ta na ki me buena
2: yo ko a pe fa malo la hi a te ta ma ka pe ki ta to o nevela po e ta o asi mai ko fa asi ta por kama he po pongi ni pa ko te foke ko alu en ye ko fi po kama ko ni ko ki fa ta tari e pa kwa pe ke to mo loye me e ko hiva ko o ne hanga ia ki life ta mo ui ene ma na tu mo ngai ne ke han ko mo lave me ko na a ka we hiva ko e a fo pe o tua ke mai ki ta fi fi e ka ko e a te fa ma lo lahi ko wai ko ki tem kana mai ui va tu ita ta pe he ma si a lu pe ta mi e mo te ang ang ang ang hiva e no o mai pe u fa fi fi e pa ko e fa ma lo ta pito ke nga we lahi ko te vita ko ilo iko ka me fa in fo e ma haru ke ki te to ganga ko ki misa sa pa te lo fe ko singa e hiva ha o fu ko ne pa ta pe monte ko kolosi mai fa ma lo ke te vita e ma lo pito a pe ko e wat pe fa ma lo ko e me ko fa fi fi ta ha ko ki na to ko te na ka mai e a lupeta e mi to kolahe o pito pe ku fama fama pe ku mai no mai reva o fagalata e programa e tau fi fi a mo tau ka kai kai te to fa lolo fa malot ka ki mo an vela fa tau ke pe tau ma por kala ma hi va fi fi a heng heng ko la he pom pom ni pa ko ya ko fa malot ka mo pa pe ka na to te na ka mai ka fo ka ka tau ka ma malo
0: io fa malot o e wena pe ko fa malot ka mo to ko ni ku mo asi ha ke ai ko to ko wa ni ku asi ha ke i he pom pom ni ki he kamata koia ki he puku hifo ka pensoa ni fifita pe a pehe ki he meia koia o handiri ki af kalonia koi mea ko ilo koi ku hu mea tangata koi fasi koni koi mamahi koi mamahi te tato kfanongo koi kia ikake uena pa monevela ko fa malo hange ko uike ku osi ko fe osi pe tau pol kalama ko osi ko osi o hake ko uia toko ua afe kakai koina na uviu i he pol kalama. Ko uhinga ia ai mea koi, ai maari e koi hiva, pia mo isai koi hono, he? Na mono ui atu ki nautolu na ukau mai. Ko fa malo lahi apito au kia ki nautolu koi ia, pia pehe ku fa malo ki si fa nau hopo ati. Neongo pe ku ikai ki tau sio ka ki nautolu ka ku o atu e tau poa ki tala manuka ki nao tolu kuna wongo e vela pa mo uheina pa te fie fie au hange koni ka ki nao tolu koni na na osi i he api ko ya pensioni fifita pa mo afu kalonia neongo kumbo ata mai ilo ka te hanga ko o lau i atu Koi toko ni ni me pension fifita me pou kui fo. Pe a pe fo kaf kalon hier. Si te na fa no mai te na fie fia, eh? Te na fie fia, na si ko a toko wa e a okupo po aki mata mo no pa ko kore pe motoru ngai family, eh? Ka kwa hata ha mo si e va to la o ka ki la wi a mo e va he ko ko hange pe ko me ko tal mai folfola e vela. Eh? Oi, oi. Na prison pena ka ke mula vang o ahia ka te. Ka ko afgalon dia ko ngai feitu weni ko o kutala o kulawa yo tau kai e wei. Ko ngai feitu weni kulawa ko e tau lotu. Mo ngai mea ko ngai feitu weni utala mai ko e folfola. Ka ki tama e folfola yo mari ho alo tau lunga ha mo ha kai. Ko ngai feitu weni afgalon dia o tala mai ko ke tau lave ki ai. Pa ko kore ka motolu. Ko famalo la he pito ke lo ya gan el Sony y en ai tokoni koni o fai pe pe kan motor ko ya ka un au mo un au ko ya y en ai feitu koni ko atu ai fasin motor ko to tabloton un au pon pon ni ta te fito ke en ai fare ma aki ka foka uri tu faki e tau a ngai me tokoni te kisi ka security ne ko motor ko to ta un au pon pon ni Motolo glotonga ngawe kumsei kaloni mo kautufi kapa malo loni tu ipulotu eh seo malo apito apito eh weina pako ate tau fika hanga pulu he pong pong ni pe ma aki motolo ko ni futo ko lahi ka te uki ui kong kong atu pe ke tau fe a pe mo ia ke ako e osa esto kalau a va e safi tangulu isleri a saulala pe apeka pensiman va e no Fai fikau Paula Moala. Son Solomone ta palu, Hokilani Kustafu, afu kaloni hea. Fai hinga nena nau kau mai polo kalama ane nai e vela. Oi, oi, oi. Manu kanseli, pea peheka kumisei kaloni, pea moe kau tufikapa. Pea koutoi o ato epe kau fai hinga koniku na u asi hake o kau mai polo kalama e pongpongini. Ae puku hiifo, pensoni fifita, afu kaloni hea, loni tu ipulotu, pea moe kumisei kaloni, pea moe kau tufikapa. Wena ka foka tu kate koe, kate faos me ka vela. Kwa ta me ena gavgai tau fika ngofulu pong pong di. Koe, sa me ua tolu me kauta teina yongi malo. Oua.
2: Eo atu fa malo la hei te tamaka si tuku mai na tolu mau I na apida pido e. Kako atu mau pe foka ta fa mala e ku kau, e ku kau kato pa akwe, e ku tu e fa ngatoni ki apahati mo island day, welinga toni. O ku nao si ne ama he Wike koto pe to ospek he lotu. Pa fa ma lo se na me mai pa ka ngatai ku na ok na hu fia mai ta polo kala ma. Me ago me to la pe. Sista Valencia o tuhiwa o fala hi at ka ko iwa fnia Maria Colet Farmaka. Mina fetu mo penetet Mateo mo Klausia ha un tau. Pa te pe mo ka fa no le tio me a weringa toni ko li tau a lupe ka pe ki a pae ta a lupe lau ali I te mo tala masena. O fa ka motolu pe a pehe ki a mirika matavesi. Io o fa pe wa mai mo he he fa tau o fa ka ko mo a ma kita po kama. O ko to ate ai tau taf mala e si ate a ma a choice to boni ona pa a mo ho fa nga tanela o kolo na pa mo wak malanga pe mo popua pe mo se na fola o ma ko tu na fola a hon en vela to cheke atu na fola ki Hawaii ki mari ko ia o fa hokoi pa ko tu pe mo ma o fa fe fe ki hawai e la va fatong ya e o fa la heta pito pito o pe wa mai ke no lo pa la re ve ni mo ana popua o fa ka mo go go go e to ka mo pa la se ka o e o fa pa la ka koi pe a pe ke o fa pe a te ke a selu matai se fesi o fa selu matai ma lo si a ma ki ta pokama pe pe ke a man kan seri ki se ne ni na ka mo fa le si u vea Tekia, kun se kaloni me kautu kapa me kaungawe o se esto klau pekia af kalon he me kau famau me hansle malo pitso mon ta palo malo kau ko se to kevita mo vela
0: io malo vela tu mai
1: io malo pito tevita kai o atu ai kau kore li questioni o atu ton venu ke kau americani tevita ko na huma na to mafatongia tau ia kamata ke mafi fatongia tau tu mo Peke hoa, pea ikai koe pe foki peka kenol tapu, soane faiwa ki Hawaii, pea koe pe sione o nevela tui wai, peke a tina tui afitu tonga, peke ti tonga, viami manase, liekina tui wai, fuapau, ki diploma pe bega tonga poku tui vai. Vai koe me foki ko Alani Nai, Nai Tupou, Steveni, Manoa Tupou, Sisteni, pe bega kefi, Keti Tupou, pea mo Pentoa, pea mo Lupe, Masi Mae, Meleana Havili, pea mo Afa. Koe pe te ufoka tuka koe teita.
0: Io famalo a tu vela, pa goto a tu pe fasconi ma au Samson tike pa pe foka Paula Tatafu saia taione pe pe foka Fred Pani ki Palmerston what to go am saia to Puluka maka ulu ave ki Palmerston pe pe foki ki akiko firmano motasen di ula kai o a tu pe fasini pe ma motol goto fana hopati mo fana ma kita programa ato epe a fasini pe ama a kimotolu i he pongi pongini. Pe a pehe kakimotolu ku mou ase ake, te vita manukia ku tangataani ku hu mai e wena pa mou onivela, eh? A te vita, pe a pehe fo ki, ki a temareti, temareti vi ki Hawaii, pa mou a merenai te pongi ki Salt Lake City. Aia ku fahinga ni, o kuna o kauma ki polo kalama pong pong ni tuku mai e te vita manukia pe a pe ka mela taulanga ki kushe kwa pa fe tu kwa Robin Lady Robin Lady e mela o fatu kate ko e pa kou tui pete glava hifo kitonga mo ki mou tolu kotoa amanaki te mou fola watu kitonga ui ke ni fiu fenga hasea kitonga a mela ko hui ka ilonga mahu inga ko e polo kalama a konferenisi pa mo famana tu koya lotu tawange au fiu fenga hasea kitonga tata upen alufisi pa mo hanga tonu pa me hendi ata be fasini ma mo tu alonte me koni ki melipoane kapolan tu ifua e weina koya pa no foke me ah ku no folonte me tamsi ia ta pe ki asalo te tak tak ato e fasini ma motor ko ta fas fravani fika un fulu same u atolu ta ta fanongo ki ai me kauta te hina iongi malo

0: fle o toke lau ko timia ni koe te ita behala. Ka wifia ni koe a Paula, Paula Moala, i o ki ai fai se kau, pe pe ke sifat pauniwa, Stanlangi, pe mo toenga o e timi gani ai ex-ro komu. At mag moutole fasi hoko, eh?
1: Io ko fa malo tu vela mo tol ko tol tavlo tong ngau e ye pong pong ini ngai fare baki ta fa na ho pate ko atu ma be ai fa si kan mo tol fa tawang e be mo fa no ma ke ta programa pe ke ka frauli lori ka frauli taxi pe pe ke ka security mo tol tavlo tong a ngau e ye pong pong ini ko ta fika valo ne pong pong ni ate fot mo ko fisi ko ta ko la
0: owa
1: ye pong pong ini pe ma ki mo tol ko tok mo me mai ki he polo kalama Malo.

0: ko fa malo atu selu matai eh iho no tuku mai ko ne fasi he na weve you a be foki ke masini kon ma na ma hufa da ke kolisi vela
1: ko yo ko to uya
0: io ma hufa da o kas fitu pe ki toloa i fitua ai kai hoko ko ni fo me ani ko ma ke yako ba to o singa u sa ia ia eh kai kage ko pa be foki pe he ko ko me ko ka umea tal na kaumea na ma una ke yako ko fa malo ka se ri mata i ne tu ku mai ko ni ko e hiva o pa che pa hala na kaumea mo saia te a fa e fo i fo la ko ni pa che pa o si o ho ko ai ka pa ke vilo au ya hange ko me ko na ro ave ga i pe na e a fa ka ho ko ai na ta mu a ko ya pe kai kakpa pe fo ke pe ko hange ko me ko ko fa malanga gi e vela me a ko to a ho ko ma man ko ni o sina nga lo pe ya o si afio i pe ya te me lang o ana ke fo tu fa ka ka ko te ke fo tu tu a to me a pe pe mai i kai ko ni i kai ko i kai kai to lava ta ia ke ni hanga fa ka io tu ku ke he pe ha o tolu to yo lo tu ki ai te ne hanga to gi ri we me ka ko ngai me ia ko ku ta a lo to ko ki ai ke ta fa non ki ai ka ta fo ki ngai ki a we na we na ma fo ki atu malo
2: i a ko fa malo ta pito e te vina mo vera a ki fo be ka fo hi va ni a ka ko wa kai ki he ku ha ko hi ki fo fo hi va ko ko ko o me ana na ka o me he pa aspe la lo he ko ka o me ana ka mata e ta hi va ta ha he pa ko se na ka me aia aia na na sila i pe ia pe tu ko olita pe to ke te ki be ia mi fai toka e was me be he ne ongo ai lau mai le nu sila me ot frenite ka ko o fani ia e ko a e ko fate de au ia te ki ai ke ka te ko ka ke alu a ko se pere ka no fo a una loto a tu pe e ko sinoni ia ko loka loka e prisone ka ko fo ki o wea te koe pe, eh? Maari lahi, au pito pe. Koe mea hui koe fu, o whaia hu, o si tōia ki tua moana po koe te lawale ei, eh? Maari, au pito, kako, kako te fuke pe vela mo te vita o moa, malo pito. Malo.
0: E o whamalo atu e uena, vela kutu a dana ki mai?
1: Kai.
0: E o?
1: Wha maha whanau ni vena, whanau nake hivan dei tau, kai toi ai heri aki, ai ai maa pe, ai ta maene. Hangei ka teo te vita, koi hoi meani, asi koi palo mesini o kuo kei puke. Nau ki whanau o tala noa pena iku peo hao na toi maari beheni. Kau kai ke wilo eo, kai teo ikan take kapa, ki tau tangata pe, kai wahan e whanau o. Sefesi.
0: Ogwa.
1: Pekune ilogu, nai toi maari hangi kateo, nai tamai kao tamako ni loto tonga, nai toi maari bea asaia bea moe tahine ko ya.
0: Kai teke mao gai, kako foi tohi eni umai me la tauranga e weina, eh?
1: Mm. Iyo.
0: Kawe pehe maari apa mono hoa, eh? Kako mea ko, bomaiko e seru matai sefesi, na e ikai ke na Maria pace pai i aseria ma tota ke mondi fevale aki kage kai ka me ai ko ta u ange ko la gua mi sa wat ki ni ko fa nga ofa be u kage
1: we mama hi
0: io e wena pa movela ta wanga nge fenga mari ko ni ke tota ko ni la ini mari ko ani ko uria ki ai mari ko e hange ko mea koe ko tokanga koe ki ai weina mo mea ta mo vela mo oni apito pe ai ngai mea koni ko o hake he se ku tau wakai pita to kai kaha mea ia o ku pehe o ku kovi ka ku tau si o ke ngai mea nai hoko e pena tau amana kau mo au iha amana ki koe e maari pe ai ongo wani he koe talo na kau mea iyo ihe mau a huu koe ke hako pea oho vale ko shoke ke puna ko evaka puna ta mai te fai fatogia me hieni ki o galad ko ya ga misa wat kini
1: mari
0: la mari abito nga hiva pompong ni ta fanong ja ye ka ho ko ko ta fika fija ko ni ki pompong ni ai ko ta fika io fika ono ke pompong ni ko ho poi vo uia mo e fale la lava
3: Oua.
0: Oua. O poi vou pe mo fare la lava i he pong pong ini pe ko atu ai wena tu mai nge fa hinga na ke ave ke fa skoni malo
2: io a malo pe te te ko tipe a ATP ma si a fa pa ki tai na ke a le le mai fa malo to mo ki ka ma ki ta po ga ma a pe fo ki ki a me la talanga o fa ka ko malo si ke ka mai mo ta to le ta po ga ma pe pe fo ki ki a ta sen lu la kai a malo si a mai pe a ben de vita mo si ka fo lau ko to pe me ngai fei tu ko to america australian ko wa kai fa nai fu wa pu na me hena no sela fo lu hake pa ku na po hi va pe Pelo to va puna esto con la happy. Ademe ka flau ko to pe una lava to e ke fa funga ita to ka to na ko e centuriwa o lo tu ito nga e fa fi fi au pito pito. Pa ko ya fa pe aten ma timotin man mo ama ro si ama ki ta programa pe pe fo ki ki a viola sana lio mo fa nu kre ka mo ka fo ma sino kari ko ma va tangi pe ke se le tutti se la oska pe mo plikta no amo wi ta pipo ngai Grup formasinya kau tahu apa? Hap mata melangi, pegi tahu langa, pegi ngahi grup kau tahu apa? Ofa pegi mau, hoko kau tahu apa? Aku mau ngahi formasinya. Kau fokus aktiviti mau bela malo.
0: Iyo formalo tu wena, bela tu kau mau fahinga kena.
1: Iyo malo pungpungi. Iyo malo kita tiga atas faskoni mau sena foto aika, pegi aswani faiva, mafi fatongiya tahu tu muat, pegi kaliliesa, pegi nol tapu. Ko io taitu si flaxeni bebe foki ki a kona veikoso te singata bebe ke fare kai o hunga tonga hua pai Daniela Teu bebe ki a saia Teu pe mo loketi a lisia te te aupa koi koi foka at mai fasko ni vau ta kala flaxeni bebe ki a Daniela te aupa Pea ukai koi ya befoki Nikolasi Pongi ya Ulfgrim Pea peheki ya Timote taufo ou Pea Timote manmua pea muskani taunga Iyo fokateita
0: Iyo fomalo watu epa kou atu epe E taufasikoni yoko hoko fika honne pongpongi ni Pea maau e wilou a ola vei tavake finau Peheki ya fafakitahi Pasina faito o kahi Atu e fasini pe maau peheka Timote sini manmua Sione tavo alani moa peka misa watekini taseni ulakai selui matai sefesi salote taktaki a polani tuifua mela taulanga merenai te pongi te male tv te vita manukia komisei kaloni loni tuipulotu af kaloni hea pe mo pensioni fifita i he pongpongini paku ata pefoke ae fasini Samson Tike peki a Paula Tatafu saia taione Freti Pani, wate toltau mo amasaia topuluka, maka uluave, kiko furmaono, taseni ulakai, Fret Fonua vriam saumo Paula Reveni. Koia ku ate fasini pia ma motol fahinga koni, motol talotonga ngau he pongpongini, ku ate tau faskoni o ku hoko, ku hopoi vou, pia mo fare lalava, pia ma motolu, o mo mea makita polkama, engalu ope, pia peke engalu ea malo.

0: tau fika ono e ke pongpong ni me a hopo i vou ko e fare la lava famalo at selu matai e o mai selu matai ko e fa weni a faifekau sa miuela molitika faka fasi e hopo i vou ko io famalo atu pi a motolu ku moutana ki mai pi e kamisa watekini pi e katase ni ulakai motolu ko toa centavo loloe o mo kau mai e wena kwa hau ki tana ki mai ki e fasini malo
1: Iyo, kakio rau pena whanau ha mui mui wha koe he pohi wai kone ho poi wau e a whare la lava. Ka koe mōna o pito, ko whete o pito ho hanga tau mai te tamaka e uhiwa koe ni lava ki tau sio ki ai e. Ai ana u mōna o pito a selu matai se fes koe wha oena a whai se kau, samiwela, moritika, ka e whawhasi te mohi wai e ho poi wau e. Ai a asi hene wai o matoka e. Ai a koe, ai a asi mai peko ratangata koe o tonga ka heke tā. Wai o matoka kauhalauta e. Ai a wai kau aki pia koe sina e kua asi mai ne sina e gimoa ke i whakatapua pe e. Tu holoa ki langi, tu ho ki langi koe whangu mari e. Io, talahi a pepe enu asi hake mo ha mo ngā maui. Ai a pia te he ki he ngahi. O mare o pete ki foi wani uku ne hanga toi whafoke tau manatu ke tein koe e. Ko asi mai tangata ko talahi a pepe. Talahi a tāma pe ki ha mo ngā maui. Pau whafia fia pe. Whamalo pe ka poi wou ke e whare lalawa i he pongpongini pau whamalo te witano tuku mai whasikoni ka whoke tka mo malo.
0: Io whamalo atu e na vela? Wah, tanak mengi fasin.
2: Pulolotto ya. Kau ni pegoh vivi aku cerita kau. Fas kau kan aku mari moy moy ofifin aku miss lau mego tu ofifin.
1: Oh, iya.
2: Demi kau moto.
0: Kau ya. Famalo, tanak pegoh mego lau kau kau ina. Kau tau fokus fasini. Ngah fasi fo ou pege oatu. Hek moni lau kau yuk si. Moni ada toko wa kau ya.
2: Fredi, moni obito.
0: Moni lau kau Fredi. Kono ta kau ngah hiva. Kono ta kau lahi. Pai haure wano manakoa. Pakapai keke tā ia. He keke whanonga kakaia ki ai. Kou hanga peo tō mai e ngai fasi. Kou tōk whanonga ne ako e fasi ni i he pōni. Ka kou tō mai pe.
2: Te mua.
0: Kou hi kou sio koni ka hapo i wou. Mahino apito apito. Ai ngai tawhakoia. Ka ku ia i rewa ene aonga kia ki tau tōlu e. Kou whamalo atu ka kumu tōlu. I he kau mai koia ki tau polkama i he pongpongini. Uena. Kou tau whikanima koia i he pongpongini. Ka pau te ke siu pia ke manatu i au. Atu ia te i boi whare maka he pongpongini maa ki motoro kotoa e weina. Tu mai whahinga gona ki afgai fasini. Malo.
1: Ai koe tau. Whikani mai e pongpongini. Te wita mo ni vela. Wha malo ki ai pia. O koutuko tue ni ki a kumsei kaloni. Pa moi kau tufkapa. Moi kau ngā we po uri kotope. Kotope unau si loto ngā we. We po kau ngā we he warehouse te tamaka unau. Aonga au pita ngā hiwa e kaki nāu tōro e, unau ostu hake pē nāu fureti o nā tō, whakatono e nāu ngā au e paku nāu tokoni ka nā tō, nā a e kei kau ngā au e mi mala e waka pūna, kei kau ngā au e pia mi he ngā hi, kai wha security mo ngā hi ngā kau ngā po uri, ai kau me, ai ta tau nā tō mo tau tōru, tōru ke tau mo he kau pau ke tau a whai whatungia, a tue ka mō tōru. Ka pau lori, pēns man wai nō, pē kia tāsini wakai. Tāsini fukia ka taimu ko pōri, maha au pito pēn lori nai, pa tū to kere pē au. Mō ki nā tōru kotoa pē, ka whau teksi, mō ki nā tōru kotoa, o nā ngā lo eksi, kau ngā mi whare maha ki, retirement, mō ngā he ngā we koia, nā tōru i he whare koe kau, si no whanga kau vai vai, mō ki nā tōru kotoa pē, mahu i ngā au pito pita ki tāru tāru tōnga a a, ngā au e kohi pē, koe si tāu he tāu family, mō ngā he kotoa pē, kake, te whakatika mō a vela mā te wita, mālo.
0: Iho, whamalo atu he nā vela, kua whainga mena ka avgai, e tāu whasiko
2: i
0: o koko.
2: Iho, mālo a vito e te wita, a te whasiko i ni, a dia mai whainga koe ni, ko e ka folau ni ki tonga ki ki konferen ni si pe mo centuri lo tu e diploma ameria ta vite pe ko partu i vai ko ko e befoki pe ki a i ni la la folalo ti pasa ameria na lui pe ki a na e libi malolo ana sisi nusi a ti a fitu masima pe ko ko e foki a mai fasco ni mau i lo be fa no mai ofisa e deita si amelia la tu pe ve ka paula toke paula reveni pe ka tala kfaresiva o fatai hori ko merka ko na hori pe ko ko e foki a fasco ni mau e teni a pasina kai uma se cola pe pe foki ki he kau faito gona pe me he me otahuhu lele faito i otahuhu i he fare koni koe fare kalapu koni koe fofo anga lele tato tong te vita e faito koni a bongbong mu tol gona mu fi fi ma faito kai a dio mu eva hifo ki he holo gona koe ai fofo anga i otahuhu pe koi koi fuka ate toinga faskoni mauri e kina pe pe ki a meriame pe a puloka kai uma a sin pata pe mo Steveni Manoa ko ia beita fo ka ka ko
0: io fo malat vela ata pe fasini pe ma fainga koni ka vilmo i a toafa pe pe ka wilo a ola veita va ke fina pe a pe ka fa faktai pasina faito hang me ula ve ka vela ki ai mo ula vai vo ka mo ulo to ke faito mo tolu ko vai pe u fatau ko faito ko ke totongi ta pe ka timo te sini manumu Sentavo, alanimoa ki Hawaii, misa watikini, ki Texas, taseni ulakai, ki he hala malutawa e lori, selui matai sefesi, salote taktaki, polani tuifua, mela taulanga, merenai te pongi, papeka te male TV, te vita manukia, kumsei kaloni, loni tuipulotu, afu kaloni ea, pia mo pensioni fifita. Motol gotoa, talotonga ngau, e pongpongini, ata pe fasini pe ma mo motor pa pe ke fana wo pate kapau te ke siu pe ke mana tui ange e vela ko e mama hi ko e ma vai ka bode la o tanta ma america ko foi ma vai fo we ni ma vai be fare
2: ma vai ma mai ka ha e ma vai be ya bi
0: ko ya ma ko ya ma se ka ko ma ri a bito ma ma
2: ma ma fi tu mo ya
0: ko ya Kau, awak tahu fikar ni mayak ke pongpong ini kita fonong jadi malu.

0: Oi, Taufika, ni mai a ke pongpong nina, au atu ya J-Boy Falemaka, ai, kapau teke siu pa ke manatui. Kata foki ange ki a uena e vela ke tuku mai uena, ma foki atu ka te koe, malo.
1: Eo, koe fuhi wai koe ni te wira o wanda vela, fuhi wahanu apito pe ia, fuhi wahanu ka kato e. Ai a koe peto taha, koe mea koe o koe wakai ke mea koe hi wahanu e. Oko hua fuhi rea koe koe mate e. Ka koe ki utu ya weki ai e, o fuatata peke e mate, pea moe nofu whakapo uri i loto prison e. Ai e, tau laure, tau tole, o kaiko prison e peko uo nofu ke, tau prison e pei whare, a prison e tua whare, prison e ala pureanga. Ai e, kukuanga, fafuwa ki fwiti mea ne, ka kumare anoi wae, kone tia i poi fwiti mea ne. Tahine siu pake manatu e, koe si lae, o kei fama. Nonga peho loto mo whakau kau, kai tuku ke ufua e ta foi fra papa o e ai ko hulu tu e mana tu mai ai ko ta ai ko fimi ko ni ko ta mana tu mai e ai ko ka wa pe ni alu me ma va e ta wi fore va mate e fu ia fu lo pa ko lo to le va e ke hange ha fu ke te ke li ki ta ki ta pe ko fu lo va e ta te hange ha fu lo ma ki ka nonga holo to mama e ai ko fi tau pote ko me a ko te fin ko te fin a ke te ei vakaalle tu vaikka peko tu kuin moi muosi no me pia vielä mä fui analyso maari kaku anga ki tana vai vet peke viiva koni vielä mä tevitä kau fokiat malo
0: joo fa malo tu enna vielä kua tana
2: si teitä ku mahu inga vielä ke ko lauko tahinne siu peke manatu mantu ko siu ko ni situ alu kaitain ta tau peni alu ko sai silaia. Aku itu punya punya beak, mama itu beak hanu bade beai.
1: Hanu ayah.
2: Allah dah ini gue fobin, no fobah polis prisioner gue ini.
1: Iyo.
0: Koi uhi nga foki vela koi mea tahine siu pia ke manatu.
2: Koi ya.
0: Koi tu koi e kuanga koi fuka uhi nga koi fasini. Koi siu koi te alo toutai.
2: Koi ya.
0: Koi ya. Hange koi foi lau kake siu, kake alo toutai. Ya ke mana
1: tu
0: e pa ke mana tu mai ya ka ma ho to dai mana tu ke ma ma ta ika
2: o hai e to mana tu mai
0: e kai ko hanga ko lau ko ni ku ba se lu mata se fesi ko fa u atovo
2: tovo beti
0: e ko fa u atovo beti ki atidila ki atidila pua
2: O me pego ko tiri logo ni America.
0: Ko tala noa maali en, tala noa tonu mai peni tovo.
2: Ai,
0: ko nana area. Nana area, pia na i, ko tiri la en, na i api e palangi. Pia na area, whanongo ki he, lea e polota pilisone ahagea. Pia na area, pia alota tovo fukia, o kakatu ya ki api palangi o launga ko palangi o ka polisi o ave kako me ana na la area pe na filoto i pe ki ai ka ke siu pe ke manatu e ka ia ha fa nga mari ke mantu i mai ke mama ta ika e
2: kui po pe lo ko pi pe
0: no e kui po ko idea e polo ta priso de age e ko i kai ko ta no
2: mari
0: e Vai mai he tanta aqui. Na usio da aqui lá
2: da Maria.
0: Na lava tu que aí. Me a minha balo pe coi vamos fundo bu. Na lava que aí e he na fare mac.
2: Oia.
0: É? Se a lo é vat que aí malave aí, é? Me a lele de carne aqui rolo na minha pe. Que
1: dela.
0: Oia.
1: É? Pango
0: mal que foi, como
2: que vai com aquela
0: Oia. Oia.
2: Kau alu aire beni, alu yang bung no fua kau itu.
0: Kaje, mari apito eh. Kau fa maloat ke serumenta service malo fa tanah kimi.
2: Kau mula.
0: Engah mian kau ni, kau fa maloat ke anak dia fa ingat follow puli anak dia eh. Mahal kapan nak kau hivan siapa ya si Maria. Kau tahu kau tu be, wen aku wa be dah tami, osta mizat dol. Pea me ye fa i he pongpongini. Ai a koe tauwhika fa he pongpongini. O atu he ke kau tautari hina kau fusi. Koe laka e kuo ngā. Pea kou atu e fasini. Pea ma mutolu koni kia klifi hiliate ana vea fainga be mo winstai be aveva kamanu mafi a vili moi a toafa we low ola vei tava ke final be ape ka fa fa kitai pasi na faito tamo famanato a dupe e tau faito o ku tengai koa
2: tengai koa ahore
0: koi vai pe ki whakatau e si o ni tavo alani moa ki Hawaii misa wa te kini ki Texas taise ni ulakai selu ima taise fes salote taktaki polani tuifua mela taulanga merenai te pongi te male TV papeka te vita manukia kumisei kaloni loni tuipulotu uafu kaloni hea pia mo pensioni fifita ai puku hii fo pia ku ata bifo ke fasini maau pabla reveni Vilia Misau, Fred Fonua, Taseni Ulakai, Peapeka Kiko Furimaono, Maka Ulu Ave, Topuluka, Amasaya, Wate Tolta, Fred Pani, Saya Tayone, Paula Tatafu, Peapefoki, Kia Samson Tike. Rekotonga, Wate Fasin Mau, Peapefoki, Kia Sika Naluafe, Peapeki, Tevita Fakava, Pamo Farisi Uvea. Tevita lata ki pa mastoni ko wata epe fasini pia ma au. E wena kwa hafahinga mehena?
1: Iyo, maala tevita hai. Ano bien ma winstahi maala sene kaume kita programa. Ano vea ofat togo. Ano vea fahinga ofat maala se o kaume kita programa ai. Of be fahinga maali mea kotope. Grifilia te maala se kaume. Clifton Mohenoa maala se kaume kita programa. Kosme gili sene ni tangata o man kanseli. Maala se kawat mehen. Pea pe po ki of be wa amai hina faletau hina ofat kakoi. Ano en maatain ko shanna. Pot aika pe moi mega no sele tutte a ka na ta ta ko ni fat ka mo sana pot aika malo se mo a mai peti ada ve va un faito stan mo se cola o fat ka mo sten mo se cola palo si fai fatongi a mi hene faito o si ton ko ta ka kai e ko ye ko ti devita ma ko e natoli sei mini ko croset ka ki mo malo mere talanga ko ki a mai te mi hen ko yo fo ice block at ho mo turi ki nai o fat ka ko malo si ka mai mo e a mai ki da programa malo ko lo sa ki da mo
0: te mela ko
2: yo malo mito ada vi malo pito e mafi tu ta o si ki ka mai ma tol pe ga lies ki america pe ga ke no tapu ko na u kamata ke na u hopo na tol e ala fai tu fika pa e ga san fai wa ki Hawaii i pe mo mo na toki Pekoi koi ape fokiu a te fasko ni mau Fred Ponua, Halapitua Pepe ki a Timote Manmua Tevita Havea Pepe foki ki a Tangia Tukwafu Sisten Dupou Pepe ki a Kaletia Unna, Pea Mosia Kafoa Pepe ki a Nikolasi Pongia Ulf Kremi Feketi Saula Paula Siaki Pou Pepe ki a Poasi Pepe ki a siosi pia mo eti. Pepe ki a pefoki atma aue ni mozati pauta. Pepe ki a Taniela Teu, pia lisia te teaupa pia mo tesi ngata. Pepe foki ki a peni vai noho. Tio teita foki atko te koe.
0: Lio.
2: Malo.
0: Malo atu vela pepe ka ue nae. Pia motol kotoa tau ngaue. I hepongpongi ni ko atu epe fasini pia ma motol pepe ki whanau hopo ate. Kore pe e motol ngai family ka kwa hata i ngahi apigoni mo rava tu kia wa ya tu kia na tol ta no e ko mea peni e fai ai e liliu ko e lava kia o ta no mo ki na tol ko e tau fika fa ni ke pong pong ni o atu ya he ka ta te na ka fusi ko e laka e kuonga i pong pong ni ma motol ko to mo mea mai ngalu ea pe pe ke ngalu o pe ko motol ko ya o kui kai ke mo whanonga mai ka pau o kai ke a uha mo mea lere ki he taha noa ua poine ua e wha e ma mo whetu tak maga te au ke wa tatau pe mo au vela
2: na
0: toki alua o ai e kumea lere o alua nyo mau ai eh? Kana kai ke mau ia eh? Ai aku kehe kehe pe ai mai koe mea lere me sia pani me anga hano tui na nau whakangata pe ki nau tolu ai kai ke alua if I may get out, get tunga, ne?
2: Koi, koi. Marila.
0: Mofetu tak mai. Configure telephone no awataha ua, total valu, ono ni mahiva, and now, ma beya. The albegita kumaki for me, ah, because I can't get the tapiki kautaha now hang out. o ngahi koi ano fetongi nea koi di ka o atu e laka e kuonga ma ki motol koto hai pongpongini mena taranga pa pehe ki a manmafi pehe ki faito o kahi ma alo

ko e tau fika whae a ki he pongpong ni, whatau mpena e ongore rei atu, a e tau fika whae pongpong ni ko e laka e kua ngā wena, ma whoki atu ka hawa kai ki tau fasin.

0: 也得到某个了，个回印度买个回去吧，嘿，第八道买个飞飞，么了呆呆买呆到了哎，妈的，到那都买个到不发麻烦嘿，不管那个回老妈的有哪有物个，哎，回 introduction 买个回个半夜，第飞飞呀，哦哇，不过妈的哎，哎有别买别的呀，胡乱买单嘛，一过麻烦呀，大嘿，一点么过啊。Mae fakalaka, kua wari kuro kula, mae fangi tonga, koya, he? Koya. Inu ile mo soi sini pia loto vela, he? Maafana, disco, reggae, fili moi hoa mga ime. Kwa nanu ngai tai mi, he? Kua nga. Kaku maa leo, pepi to loi fui wai, kwa ni umon pe fui wai, kwa laka kua ngai, pa kwa ipiho no ngai mea ea ona, he? Pa kutu, asu mare fui mea koi mui, lahi e lea, hotuli hani. Koi koi fai kui kui a koi o ngai ni a koi laka kunga koi lahelea koto ki tulihani e he koa vela pako ya opa bena olele a tuena moto koto ape mosi ke a amai mok matoro fai tau fatungia ka foke at vela mte vita malo
1: io fa malo atu e wena kutu ya atanak me vela
2: si na kamata ke fie mohe ka ko ilo pe ke ka nga o puri foi fasi ko na te vita ma hino ho DJ e si ma to e ngo ka mata ke to e fa i mai i via te ki la ke so fa tai me lo ni me ko na asi ko to ha ke pung pung ni ni ma li la ho bito e tanga to flet ka fusi ma fas ko ni so e tenta ko to ke ke ho fa fa to nga i tai mo hu ai ko pensio ko ko tai mo hu ai ko me ai via he ka me hu la to ke he ang i e ko te ka fa li ki a ko pa
1: Mau ni apit-apit ni aku lafi kai vela.
2: Iyo.
1: Pia angin pe kau ni aku go tukang kai mau ni fok. Koi hiva ke ta ke tau fanongo.
2: Apit.
1: Pia kau kau lihat tu pe kia tama eman mafi pia me sore ki me wanga iuta. Ke tama fasi ke na moko moko fuafua iuta.
2: Oh okay. Vela.
1: Te wate fasi ke ni fare aisi. Siok go hu ma be fala si mo at pe emocione ka fus final
2: ei sione puli ki fe ia
1: na asi fakata ha mai be a bulldozer be mo
2: eu ta mani go fai toka na fere ni ma go be puli volo a be ai
1: ko ma vai
2: ko ma vai mamma hi go ma
1: vai ko ia ka go ofa pe ka na kau E fai nga mawae faka Amerika, Pultosa, e mawae pek fare.
2: I tawahi bone a Pultosa, mai fanonga, fai tano mai tam Amerika koe, eh?
1: Koi mawae faka mamai taha ia.
2: E mawae pek fare.
1: E mawae pek anofo pek fare, uena. Kaje, te mafoka tu uena, te omae fai nga mehena ke awa ki he tau fika tolu e pongpongiri, o atu e teine la tu, ta koi kore faka moko moko ni kumai koe e man mafi pia mi iuta. Koi faka nawani me Chef Tony, Ya con otro coe tiene la tu coe de caen que mumo como coe. Malo buena.
0: Y yo, tau fafita y pego toki hu, mai, colopen na hu ma que le si e tau nga we, son ka fusio. Malo so mo wa, mai ko ya, mai ko me u tau fima we. Pulto so malo pizio, mai ma na ha fu malanga ta nga ta fitu, tuli tuli mai. O fa ka motor malo a pito ko na misa wat gine na una ke lo toni pe mok tau tol, we ka America malo, so mo a ama e, te a o pe hange ko ya a ko win stahi na si ka mai ana me fai nga a malo pizio mo ke ka mai ke ta programa pepe ofa pe moki a pepe ni ki si ka u fa ma ma ko ye tanno a hina ko tu u ma uing a pito pito ai fo ko mo ko ye ki fon fon be kumete ai ko tu be mo panto ta ka pe ka u fa ma ma ko ye kumete me ta langa one hanga un motor ko to pe nga hita no a hina mo ke fa ma ma mai ka le ki o se ta ma fa si o pong pong ini fa ra pe a u le le a to nga fa si ka motor ko to pe mo ke a mai Ko
1: fetia fitu. Ko fokatei ta mon vela. Malo. Io fa malo atu. Vela tu mai fai nga kota?
2: Io si. Fie fia lahi. Fo i seo se zeita ton ho ta e fe paskona fret kau kusi. Se kau ngawe ko ni talo ngau he tolu e fiafi. Ane afi. Lele toki tuku he fitu. Paka tohi mai ko ni ko tohi mai pia me loa hati. Fare maha ki kone mental health. Mary Lee's hospital. E tai nea ko milika matavesi. Fie lauhe ko fu holonga. Io
1: ka
2: mo de ka u sia ko sia ko sine to nga e ni ko ko ko sia ka nga we ni ko ni ka nga we ni na nga fa ta ko sa sin da sink pe be ka pito wain pe a mo Jane Wilson ne ia

0: Mahaki koe ni pia mei lo hatu ma o falahi atu e zeni ko mental health when okala ni spesi tonu pe huwa te fatfa mo mo ko ni ko ilo thing ai toki tuku ke fitu a bongbongi ma lo mai ke ma wiwi fai tau ngā we kai koe pe foka atu e fasi ko ni ma u diploma Amelia Tavite te ue falau ki tonga palutui vai pe pe foki ki a ki he iwa niulala folalo ki pasa pe Amelia na lui pepe ki a Nae Libi Malolo, pepe ki a Anasisi Anusi Tui Afitu Tonga. Si Amelia Latu, Paula Toke, Taula Kwalesiva, pepe foki e Futai Hori, pepe mo Kaikona Hori, kaiko iwe foki a te Fasini Mau, taktau e timi e sotia me i Okalani Nusila, takala Flakseni, mo fuike tunga Fasi, pita Kalemani Hola, pepe foki ki a Fred Fonua, Halafitua, Teita Havea, pepe ki a Tangia Tukwafu, pia mo Andrew Tau. Kwaikoi wafiku Una Kafoa, pia kwaikoi wafiki kwa Nikolasi Wolfgram, pia kama file o Tokelau, Paula Moala, Sifa Tupouniwa, Kestani Langi, Timote Sini Manumua, pia kwaikoi Loketi. Loketi, Steven Ifiofaki Loketi. Kwaikoi wafiki, foki ati Amerika, ya tekoe mafi fatuia tau tukumoe atu kenolo tapu pea pehe kia soane faiwa teita malo abito foki atu
1: iyo fa malo atu e vela e pako ata pe fasiko ni maa ki moutolu kotoa oku amana ke mufolo atu ki tonga i he pongpongini e
2: iyo
1: ahoni koe tu atu koe ahoni ki e wau ki he wike kahau pea kutoe mao kua hasea ia e vela peika okay. Tatau pe alu ki tonga pea alu koe ki fisi kaki palpare ma fisi ko hito la ye uta ene kaki alu pa mo e
2: to special de ha makas hu special
1: kaki de ya ha kako e ko ka fo ki pa mo fenga ke ke fora u pa mo au kitonga ka ko tu i se ko me ko tu ya ki ai os fo ne me ai ka pe ki ha me ka ko tu i pe te fora u pa pole lu ka u vela ko iku tuia, pe ko tuia.
2: Pe kau, ko tuia pe kau, e
1: te kau. Te tuia pe au te forau ki tonga i he pule lulu ka u, ki he mea koni ku, ko, ka, ko ea ngai e ku wakai ko ia mea. Kake, ko e tau fika tolu ko ke pongpong ni, o atu ia e teine la atu, ko e ka ia, ma au e pono, sio? Ko pono ni toki asi mai, Pea pehe foki, ki asione kafus finau, fale ais pulutousa, Cliff Hiriate, ana vea faingaa. Pea pehe ka Winstai, Manu Mafi, ki Utah. Pea pehe ka vili moi toafa, Willow, Wola, Vete, Vei tavake finau, fafakitahi, pasina, me faito kahi, timote sini manmua, sion tavo, alani moa, ki Hawaii, misa watekini, tase ni ulakai, selui matasi efesi, salote, takitaki, polan tuifua, mela taulanga, mele naite pongi, temale TV, David Manukia, kumisei kaloni, loni tuipulotu, wafu kaloni hea, peamboe puku hivo, pensioni fifita. Aia ko e tau fasi eni pe mohange ko mea ko lawe ko ki ai mo tol ko toa kwa mana ke mo fulau ki tonga ko wate fasini fana hopo ate ko wate pe fasi ko ni pe maak mo tol mo tol talo tonga ngā ue pe pe he ke ak mo tol mo aha ke pongpongini teu teu ke mo lawa ngā ue ipu kofi pe mo fanongo mai ke tau polkama mana tu iho lelele mea lele ke tau polkama faka osi ko ia ki he pongpongini faka hoko atu ai haf hoa tokon faka lau maalie e fai fika vuriami motua poaka lele noa pia me e siasi a tonga hou eiki. Teni la atu weni, pia mboe leka ki tau whanongo ki ai watu e ki whakamoko moko aki, a ki nga tolu hoha a e nga whakau kau i he pongi pongi ni malo.

0: Koe tate mi osta mi te tolpia me he ni mai pongpong, lava ia e tau polkalama koe ngai leo o henge en koula, pe mo e popo ak tala monu upa mono analaiso koe ia o ngai hiva. E wena kau foke atu kate koe, fa malo, atu kia pe, foka mo tolko toa kau fanongo kumo mea mai i he ngalu ope, tatau pe pe amu ngalu ea wena. Fa ma popo mai ta polkalama malo.
1: Eo a... Ko a te whamalo la he te tamaka ko lava e whatongia, pako tui ko e mea mahu inga aia, lava le le e whatongia. A te peku whamalo la he ka koe ko hi koe whatongia mamafa koe hono tō tō mai tau ngā hiva i hui ko tope, pa koe ngā wela hia wha te whamalo ka koe. Whamalo po hena tō ko tō ko tope, tā te whitau ki kau Amerika, malo se o mō kau mai, klosi mai ki Hawaii, aia kuna tolu mama tahaia i he tau pokama, tatu fitu ki Australian. A te whamalo lahi ka kumo tolu, kumo kau mai, kwa lawa e tau whatungia. O papena o lele atu kumo tolu kutope, whamalo ke nau tolu koi au kai ke nau si lawa koi koi mai, ka kuna si whanongo mai koi, o whalahet ka moto. Koi au tole whawhia dewe moto, taim ta tau pe ke wika au, hanko lawa te te maka, taim ta tau pe tau polo kalama koi a ki he wike ka au. Whatawange pe ke mō mao ha weekend fon fifia mo kres ia, no te mao e peha tau moi lelei, hoko ate tau whatongia i he wike ka au. Whakatoa, a tepe me tala monu, ki nau tōko tope, nau whalau ki tonga, ki he tau katoa ngā mahu inga koi, e senturi hana ua lotu, a tepe tala monu. Pak tu e fukte vita mai mau hufi koi, mau whale loto e tu u, aku tāpun siliwa, aku whahoko moia i tonga paneongo, ki whahalawa ka koi, o wha mo loto kia e. A tala monu atu e ngai ngā ui kutope te vita, ka au, pako o whalahet ka mo tōko tope,
0: Famalo mo me mai ka mo me ato afatu. Io famalo atu ina, malo apito, la valere programa pa ko famalo ka mo to lu ko to a mo ka mai i henga lope, pa pe ki ngalu ea i he tau programa. Tau to tau to nga ngawe, ta mena ke ni tau forget ta to malo lo, mo to mo a ha ka te ke mo lava to ngawe, ta mo nu at ka mo to i he to nga ko ya o e weekend, ta mo no nga hi fatong ya. Ka ke? Ko whamalo foki i kia motolu wha na mo whakahoko mai whatungia. Pea pe e whamalo ki a te koe uheina o ne vela i he ngāwe kone ta whakaosi mai polkama koe a pongpongi ni. Ko whamanat pe kak motolu pe ta polkama whakaosi koe a pongpongi ni o si wanoa a e tokoni whakalau maalie o atu e whaifikau viriami a lele noa me siasi a tonga hou eiki. Pea pehe foke whamana atu atu aipe tau polkalama koia ki he tokonaki o wikeni pea me he taha waho ata ki he ono e fiafi. Pehe ke pule lulu ka au pea me he tolu e fiafi ki he ono pongpongi tua pule lulu. Pea hange ko mea kai kai ke whanongo mai hokure o e wike ka au te ki wholau ki tonga au pe tolu pea foki mai. Kau tika iwa ke mau hase aia ueina. Tika ke maas fonu kotoa. Fonu kotoa waka e kwa ke maas ea ia. I he toenga koe ni o ka kou ke i tui be te wholau be i e aupule lulu. Koe malohi a tui ke ka kou tui be te wholau be pule lulu.
1: Ok, kona. Ma e vangu halotari mai koe.
0: Koe ia. Mau mok fae ke mau ke alo ngahi ane bola e. Koe kako whaka malo apito kak motolu pea pehefoki ki he wike ka au tau polka maa me tolu e fiafi pule lu wika au ki he ono kaje ko ospende oat pea tango hai fas pea hoka tae pea tau polka maa whaka osi bongbong ko kei kolfa mo mo pea kapana ngai to fatongia na kai ke tau pea mo e fai fatongiani pea mo famo mo re iange ki mau tolu i he lepa os mau be mo visa ia e te wal pe ki kolmo tua ko te aike wal pe te wal pe kolmo tua o no fukia i lepa ka u atu malo uena ka u atu pe ha tau fasi mo te tare ke tau programa fraosi malo

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga ko tope ko flip mo dulalo pe mo ngo ngo. Aho hong ful ma valu ko e ni osu ne wa fe wa no. Na fra e minista ko e kai pasiki o pe o ku ke si o pe pure anga ia ke fatongia ke fra hoko e potunga awe ko ni kai pasiki. Ka ko e ne tu he taimini o ku ne pe o ku mau inga anga fare i ko e te nau o mai ke taimi ko e o ku fuatu tu ai halao. Pe fikau aki pe mo kakai pasiki, kai kai koe whakahoko fatongia. Nane pe foko potu ngāwe kakai pasiki o kulahi fe unga pe, ka koe ni ihio ngai fatongia aia, e lawa ke whakahoko ia e ngai waa kehe oi pureanga. Nane pe foko o kuiai pe mo ngai porokalama ia ke i lawa pe e pureanga ia whakapaanga, e kai koe pe, ka kuiai e ngai ngāwe ia, e lawa o kaunga ngāwe mo ngai waa kehe oi pureanga. Oku wongo na mai hatuputa amaki e minista ko ia ke immigration a Nusilani, ko uhi ko e tō nou nou, iho no whakahoko e fatongia ko ia e kaungaawe immigration. Ko tutunia he minista aia, Erika Stanford, ki he commission ko ia ke kaungaawe whakapureanga, ke whakatotolo i pena e anga fefe, a tae whakahoko ko ia e kaungaawe immigration, a poloseki ko ia feunga mo paanga e tolu noa miliona. Na pe kaungaawe me immigration, anau whakaungae ki nao toluia, a mea ko ui ko creative accounting. Pe uglava pe ke whakatonga ia he nihi ko accounting i mioi. Ke oua e lava ai kabineti ia o ilo ki he proseki whakateknolosia fe kau aki pe amoe malu ko ia ai kau afonua. Ka kua tae whakaonga ia i he kau ngāwe ia ko hi ko ikai ko ia ke pasi he sivi na e fai. Ko e proseki ko e nina e kanseri ko uhi ko ikai ke ola i wha taimi o novema wafe tahavalu ki novema o wafe wanima. Pe nai pe minista aia na ue i o whapuriki he kau ngāwe ai ngahi whamatala ko e ni mea teia o ikai ai tene ilo. Pe pehe foki ke minista o pure anga koe ki mu ai. Lotonko ya, ko tari he pure lahia e potu ngāue ki he whatupu pisinisi pe mounga ngāue, ai ripoti ki he tono uno koea e kau ngāue immigration e whakalaka whakateknikare. Koea ko tu uai e pure ia o poupou ki he tutuni e minista ki he whakatotolo whakau furi. Whaonga e komisiona koea ki he ngāue e kakai. Nene peheo kuna upalani ki hono langa hake o e whalala mo e toka i he loto koea e potu ngāwe. Me he si taha ki he lahi taha, e hiri a hono whakakakato ko ia e he komisiona a enifatotolo. Oku iaia e hohaa e minista maalolo ko ia e pureanga, ko uhi ko e fufu e kau ngāwe ha whakamatala o ikai ilo ke aia e pureanga e aho ko ia ki ngai whae e fuatama. Ake e na whapaanga a hono teu i ko ia o e kau whai whakaata pe ko e konga pe ia palani i ke tae totongi e se vesi ko e ni. Na pe e Aisha Verong ko e whafofonga e ni o e wha i leipa, te nau whakapaanga a hano skeni ko ia o e wha e fuatama, pia whafofua ko e totongi o e paanga e ua walu miliona ki he tau. E fie maa fōki pia mo e paanga ia e ono miliona ki hono ako i ko ia o e toko taha ua i he tau e ua. Nane pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie maa ko ia ki he skeni, ka ungetui e lava pe ke matatari ai ngahi whakamore ko e ni. Tutu o se e vesi ko ia ki kakai Pasifiki. Nane pehe e ataha Pasifik ka koe social support worker mi Wairarapa. Nane pehe koe tutu ko ia o se e vesi sosiale e lava ke ne uesia ai ngahi whamiri i he feitu ko e ni. Nane pehe e Caroline Tūria ko e fa e tonga e ni ka koe whanau support worker ki e ngahi whamiri i he feitu o Masterton mi Wairarapa. O kulahi ai ngā ue pe aku tokosi i e kau ngā ue. Pe au tōnau no wai e tāri ko ia o whai me he kakai. Tātou te whito i he nau fie mau, pe au tokolahi he ni mo i kakai Pasifiki. Kuo mao whainga maari e ae whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu ki ha porokala maako ngā ue me he ARA Trades Academy. Kuo asi i he ngai whamatala, kuo tupu aki ae peseti e taha whito pointolu, ae tokolahi ko ia e kautae mau ngā ue i he fonuani, tātou te whito e tau tahanima ki he ua whaa. I he patseti ko ia e ua afe ua ono, na e vahe ia i hapaanga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki ono ako i o e wha anau tupu, ke mau hana unga he whailonga ako. Tau te fito i he malae ko e o nima mea a, mo i ngā ue a ki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o ulotonga ngā ue ia ki he ngahi apiako ke hekehe e fitu, ke teu i a e wha anau ki ha ngā ue mau anga mo ui, I he whakatau aki pia moe ngā we. Nei pehe e Wiri Malakai, o kuna ulo tonga whenga we aki wā awhi pia moe malai wakapuna whawahapure anga koi au Aukalani, ke mao whainga maari e ngā we, apprenticeship mai whānau. Whakao sipe, sipoti, ko osi e ngahi tikite ia koi a, ki he whetaulaki koi a Hurricanes pia moe Chiefs. Ko e tāpepa e eni pe ko e whainolo ia o e whi auhi akapulu ko ia e Super Rugby e Pasifiki he tōnaki ko e ni. Kai ke he okufai e talanoa ia na alawa ke to e whakalahi atu a ngahi nofuanga. Ko e whatoka ngā bēki he kaumamata e iai e whakafiafia, e iai e whanaone pe e lahi moi uo e kua fuoloa e puri e whainolo ia me uelinga toni. Ka tanga pia ngongu kōk mai makitautole ako ni whatanga bēki mu maha o lerei ko o flipu motulalo tua whata.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.